0: laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata nagkakabit eh.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmakers sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Caringal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
7: Good morning, it's 8:07. Ito po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Judith Caringal until 10 in the morning. Kasama ko si Susane Sinida, ang ating OJT, si Ivy. Of course, Malolos Transmitter. Good morning! Mga bumabanderang balita on a Thursday morning. 57 days to go na lang ha. At Asian Games na sa Aichi, Nagoya, Japan. Puntahan muna natin ang exciting world of cycling. Kahapon po, bumandera sa Korea, Gimcheon, Korea National Road Event, ang ating junior champion na si CJ Cabreros. Yes, tumawid sa finish line, he outsprinted a Korean and 90 plus other riders to win stage 1 of the Gimcheon race in Korea. Si CJ Cabreros ay isang taga Narvacan, Ilocos Sur, Philcycling Road Nationals Junior Champion in ITT and Road. Siya po ay kasama ni Coach Mac Galedo at ni Kim Doremdes ng Iloilo. Okay, isa ding junior rider. They are attending they are attending the UCI WCC, okay, cycling or UCI WCC Asia Continental Satellite, okay, training center dyan sa Korea. So, yan po si CJ, nakita nyo yung kanyang kanilang race while surging to the finish line, and clearly he outsprinted a Korean. A surprise victory according to Coach Mac Galedo, na kasama nitong team na ito dito nga sa Korea. They are attending a seminar. Ayan si Coach Mac Galedo and si CJ Cabreros. Ang sabi, mahusay talaga si CJ, madaling kumuha ng instruction. Si CJ ay naglaro dun sa particular race na yon as a member of the World Cycling Center selection team. May taga Mongolia, may taga Kyrgyzstan. Tapos ito nga, dalawang Pilipino, nagpang-11th yung isang Pinoy na si Kim, pero itong si CJ nga ang tinanghal na champion. Flat stage kahapon, 108 kilometer distance yung karera, pero and 100 riders ang kasali, pero isang Pilipino yung nag-champion, diba? It's a loop, 9 kilometer per loop times 12, kaya more than 100 kilometers yung distance ng karera. And today is another stage, stage number 2, meaning ang overall leader ay si CJ Cabreros, followed by that Korean who finished second. So, today is a mountain stage. Ang sabi ni Coach Mac Galedo, mahusay daw, lalo na sa akyatin. Eh, kahapon medyo flat stage na eh, di ba? Pero CJ won in a flat stage, but today is a mountain stage at yun ang paborito niya. Pero alam natin na markado na si CJ, babantayan na siya ng mga Koreans and other rivals. Kaya abangan natin kung mapapanatili ni CJ Cabreros yung liderato in this 3-day, ha. This is a 3-stage race in Korea. Maganda pong training yan sa mga kabataan nating atleta, no? At salamat sa UCI, the World Governing Body in Cycling, also sa Korean Cycling Federation for inviting the Philippines, and they do always invite naman the Philippines and other countries to give opportunity nga at mas marami pang sabihin natin learning sa mga kabataang atleta. So CJ Cabreros is one rider to watch to see definitely in the coming days, you know. Who knows, he is now a member of the Standard Insurance team as a junior rider. Marami pa ang pwedeng marating nitong CJ Cabreros. Medyo matangkad na bata, and we are hoping na bago matapos yung kanilang training dyan sa Korea, makausap natin, including Kim Doremdes and of course, Mark Galedo. Samantala, mamaya makakausap natin si Director Oscar Boying Rodriguez mula po sa Cebu. Siya yung Director ng Off-Road Discipline ng PhiloCycling. Aming pag-uusapan, Shane Yaw-Yaw, okay, kasama po sa sasali sa Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Okay, isa ang alam ko sa dalawa ng mga mountain bikers ng Pilipinas. At kasama na, okay, dagdag natin kung off-road yung dalawang BMX natin, Danny Caluwag, sasali ulit sa Asian Games. Okay, mamaya ikumpirma natin kay Sir Oscar Boying Rodriguez. Samantala, ito isa pang welcome development, Manila Soft Bells. Okay, na-regain, okay, namuling nakuha yung kampiyonato at ito ay sa Pony International World Series. Okay, so yung Team Manila, the Philippines showed its finest form and top class as it beat the Texas Pride Elite Team from host Rio Grande Valley Region 8. Okay, 8-1 I mean. So Texas representing Rio Grande Valley in this World Series 18-under Girls Softball Championships. Diyan yan sa McAllen Softball Complex in McAllen City in Texas. 8-1 dun sa thrilling finale para kuhanin ang titulo. Ang Big City, okay, Manila Big City Softballs ay matatanda na nag-champion in 2023 and 2024 sa Pony World Series. Back-to-back champions pala tayo doon na dun din ginanap sa Texas. At we were voted as major awardee sa 2023, okay, PSA Awards. Okay, so nabigyan din pala sila naman ng pagkilala doon. So ito, muling na-invite at muli nating kinuha yung corona. Ito po, kapag sinabi mong Pony World Series in softball, andiyan ang mga teams from various states in, of course, in America and cities across the United States. And then, kasama na nga dyan ang Texas, ang Mexico, Guatemala, ang Bahamas, and Puerto Rico. And of course, the Philippines is from the Asia-Pacific region. Ganun lagi, ano? Basta World Series, yung mga juniors na yan, under 14, under 16, or under 18, puros ano yan, puros kailangan maging champion ka ng Asia-Pacific region before you make it to the World Series. Sino pa rin na may handle sa Manila? Ang Manila Softball President, Manila Councilor na si Rafael Che Borromeo Palano. So very proud yung team at yun na nga natutuwa sila for the Manila Softballs to display again. You know, they're being a world-class team, di ba? And the world-class youth athletes, di ba? In this World Championships, okay? So yan, fully supported naman by Manila Mayor Isko Moreno itong team na ito at meron pang iba ding mga ano, mga sumuporta. Okay, so sino ba yung mga star player, star pitcher nila? Edraline Borico from Smoky Mountain sa Tondo, ba galing naman ano. Nandiyan din sina Mary Antoinette Sicapore, Angelica Jean Latres, Claire Olarte, and Rhea Manalo, ilan sa mga miyembro ng Manila Softballs. Congratulations at champion again dito sa 2026 Pony International World Series 18 Under Girls Softball Championships. Samantala, okay, puntahan natin ang isa namang issue. Okay, so sumagot po yung organizing committee ng nakaraang 2019 Southeast Asian Games. Alam natin na pinag-uusapan yan, okay, hindi lang sa sports. Actually, tahimik yung sports community patungkol dito sa 2019 Southeast Asian Games. Pero nasa national news sa mga issue na pinag-uusapan ng buong bansa. Muli nga pong nabuksan ang patungkol dito at ang sinabi ng NBI na bubuksan yung kaso, ang investigasyon sa kaperahan, ika nga, na ginastos dito sa Southeast Asian Games. So kahapon, sa isang press release, nagpahayag ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, FISGOC, na ready sila na makikooperate, ready sila at wini-welcome nila yung investigation, any legitimate inquiry or investigation na bubuksan o kaya gagawin patungkol nga po sa pagdaraos ng 2019 Southeast Asian Games, di ba? Yun kasi ang naunang sinabi ng NBI. So ang sabi ng FISGOC President and Chief Operating Officer Ramon Susara, actually yung FISGOC lusaw na yun eh after the competition, but of course kailangan may magsalita pa rin sila. And of course, the CEO and the head talaga ay si Ramon Susara. So sinabi nga ni Ramon Susara na wini-welcome nila ang anuman na investigasyon, okay? And at the same time, kasama noong pahayag kahapon ay ang muling paglilinaw na sila po ay fully liquidated, okay? At pinakita nila yung actually dun sa press release parang merong what's that, yung katunayan nga ng liquidation na yon eh, na sinabi rin naman ng COA ng PSC na bagamat yung pong games ay natapos na noong December 2019 at nagkaroon nga ng pandemic, ang sabi ni PSC Chief Accountant pala na si Eric Mayores ay nakasubmit naman ng liquidation ang FISGOC by March 2022. Okay, kasi 2019. Natapos, so dapat supposedly 2020. Eh, nag-pandemic nga po. Okay, 2020, hindi na isubmit. 2021, yan yung kasagsagan pa rin ng pandemic. At yun, by March 2022, noon na kompleto na ang liquidation. So, may PSC certification ulit na inilabas dated July 20, 2026, stating that FISGOC Foundation has submitted all or 100% of the liquidation reports covering the financial assistance granted by the Philippine Sports Commission. Kasi syempre, ang lahat ng kaperahan ay dumaan sa PSC dahil yan ang ating national sports agency. Okay, diyan dumaan ang lahat ng pera at yun ay inilabas ng PSC. Kaya PSC accountant, di ba, ang nagpahayag na ito. And that's in connection nga po with the hosting of the 30th edition of the SEA Games. Ano? Anong amount? 2.08 billion pesos. Ayun, yung pala ang inilabas ng government noon. So, ang sabi ni Mr. Susara, yun din daw pong FISGOC financial documents ay na-audit ng independent auditor ang PricewaterhouseCoopers / Isla Lipana and Company. Okay, so yun yung nag-audit sa kanila. So, di ba ang sabi ni ng NBI, NBI Director Melvin Matipag na yun na nga, meron silang mga dokumento na parang natanggap, okay, at mukhang magsasagawa ulit ng pagtatanong or ng inquiry about this. Okay, the alleged lack of public bidding ang isa din sa mga question dyan, okay? Okay, so kino-question yan. Sabi naman nga, sige, open sila sa investigation. Okay, tapos in-expect din sila na syempre kung may investigation sila, isasabihin na by the NBI. Okay. So, ang sabi din ng Facebook, okay, ang malaking statement doon sa naganap na Southeast Asian Games ay ang pagiging overall champion ng Pilipinas, ng host Philippines, with 149 gold medals, 117 silver, and 121 bronze medals. Tapos, kanila din muling inulit na ang isinagawa o ang paggastos sa mga kaperahan na yan ay makikita talaga sa magandang fasilidad, the world-class facility at the new Clark City. Okay, na magpahanggang ngayon ay definitely pinapakinabangan ng mga Pilipinong atleta at ng lahat, lalo na mga National Sports Association na nag-host ng iba't ibang mga international competitions for that, the aquatics and of course the track oval, okay, the track stadium. So, ayun. Na yan naman nga po ang isa sa yan ang naging main hub eh, di ba, ng Southeast Asian Games in 2019. Okay. So, tingnan natin kung kailan sila haharap sa NBI, tapos ano pa yung mga dagdag na paliwanag, at ano rin talaga yung mga katanungan ng ating NBA about this. Alam ko marami-rami na nagtatanong tungkol dito. I think after the pandemic nga dun sa mga meeting, kahit sa mga General Assembly ng mga National Sports Associations ay natatanong ito at gusto nga mahinga ng buong paliwanag. So I think this is the right time. And of course, kung sa panig naman ng Facebook, at katulad din ng kanilang they hinted na lahat naman ay fully accounted yung kanilang pinagkagastusan, di ba? Eh, wala naman dapat siguro na ikabahala. Ika nga, mabuti nga yun, if and when, definitely malilinis at may bibigyan na talaga ng closure, ika nga, ang issue, ang tanong, ano, parating may tanong patungkol sa nakaraang hosting of the Southeast Asian Games 2019.
6: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
7: Okay, so it's 8:22. Partner Nida and Susane, time out tayo. Tapos punta tayo sa ilan pang mga balita bago tayo pumunta sa Cebu with our PhilCycling Director for Off-Road Discipline na si Oscar Boying Rodriguez. In a while.
8: Dito kaya. Pero parang okay yung hangin. Lamig, Grace. Grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay. Bakit atas ang kuryente natin, isasalaga pala itong rep natin?
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
10: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. libre ang inyong pagamon. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
12: Pilipinas, ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas, special coverage.
13: Sports Radio, 918 AM. BSC Hour.
14: Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
13: BSC Hour.
14: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
13: BSC Hour.
14: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
13: BSC Hour.
14: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
13: BSC Hour
14: sa Sports Radio 918.
7: Okay, so it's 8:26 in the morning ngayong Friday. Siguro ating tututukan yung magaganap na walk, run and roll dyan sa UP. Okay, this Sunday na yan. So si Commissioner Walter Wawi Torres po ang makakausap natin sa ating Lingguhang Philippine Sports Writers Association for sa ating Philippine Sports Commission R, okay? And then tingnan natin kung ano yung mga balita rin at mga report na ihatid naman ng chairman's office, ano? Kadalasan meron pong mga dinaluhan si chairman tapos yung kanyang mga sabihin natin mensahe amin pong ini-air dito sa ating Lingguhang programa. So abangan yan. And who knows, malay mo, available si chairman. Pwede pa rin natin siya makaugnay, lalo na nag-celebrate siya ng kanyang birthday, di ba? The other day, okay? Kahapon lang, birthday ni chairman. Kaya tingnan natin kung ano ang latest, ang mga balita. Kagagaling niya lang mula po doon sa FIFA World Cup sa US. And speaking of birthday, okay, birthday po ng ating kaibigan ng Sports Corner PH, si Gab Ferreras, yan. Happy birthday, Gab! Okay.
15: Happy birthday!
7: Ayun, thank you, partner Nida. Happy, happy birthday. Founder siya ng Sports Corner PH. Nakakatawa itong si Gab, is all around, basta Team Philippines. Napapasyalan ni Gab Ferreras, ang sipag na bata. Kaya naman, ang daming followers ng kanilang page, ang Sports Corner PH. Basta balitang Team Philippines, maasahan si Gab Ferreras. May you have more birthdays to come? Gab, okay, founder nga siya ng Sports Corner PH. Ingat lagi at syempre, more blessings. Si Gab Ferreras, naka-tune in ngayon. Nandiyan daw siya sa may Rizal. Parang may birthday off, di ba? Kaya limitado lang daw ang kanyang magiging mga posting sa kanilang page for today. So enjoy your day, Gab, and more blessings. Samantala, naka-standby tayo kay Sir Oscar Boying Rodriguez. Kagabi, nakausap ko si Sir Boying, hoping na maka-join na siya anytime. Dahil mamaya po sa ikalawang bahagi ng ating program, today is a Thursday, alam niyo naman. Basta Thursday, syempre meron tayong either billiards o kaya naman chess. So mamaya magbabalik siya coach, international arbiter, and national master James Infiesto. Si Magnus Carlsen ang kumbaga focus ng kanyang chess talk para sa linggo na ito. Kaya abangan niyo po si coach James Infiesto. Okay, so we go to saan pa ba? Sige, cycling pa ulit tayo. Punta natin ang Tour de France. Ang ganda ng mga nangyayari sa Tour de France, ha? Well, yung stage number 17, halos matatapos na tayo dito sa 21 na stage, halos isang buwan na karera. Ang stage number 17 ay napagwagian ng isa na namang Belgian, taga-Belgium, si Jasper o Jasper Philipsen. Okay? Isang bunch sprint ang tumapak sa finish line at si Philipson, ang Alpecin Premier Tech Rider. He powered over the line with a good gap over his rivals para kuhanin ang kanyang kaunahang stage victory matapos po yung ilang linggo na rin, 2 weeks, na sabihin natin ay kabiguan. Kasi siya ay datihang overall green jersey or sabihin natin sprint winner ng Tour de France noong 2023, di ba? Itong 28 years old nito. So much expectations from Philipsen, pero hindi nga nangyari the past days. Naka 17 days pa bago o naka 16 days pa para niya nakuha yung ano, yung panalo. So ang sabi after stage 7, okay, nakita na itinapon ba ni Philipsen yung kanyang bike in frustration kasi nga natalo siya. Okay, doon ang mga natalo sa kanya ay katulad ni Matthew Van Der Poel ang tumalo sa kanya. Okay, meron siyang missed time. Okay, miss lead out ang nangyari sa kanya, no? So na-block siya pala in that particular ano race. But yesterday medyo hilly, 174.7 kilometers stage from Chambéry to Voyon, malapit na sa Up Mountain, sa mga Ups, di ba? Up Mountain, ay si Philipsen po yung talaga nag-enjoy sa nasabing panalo, ano? Medyo flattened stage na to the finish line. Kaya nangyari dyan. Kaya tama-tama for the sprinters. Pero may hilly part na kailangan nilang lagpasan. More than 40 riders eventually got away. So malaki-laki yung grupo na bumuo sa breakaway. Kasama na doon ang sprint classification leader or tinatawag nilang green jersey kasi when it comes to sprint, green yan. When it comes to mountain, Paul Cadet yan. When it comes to the overall, it's the yellow jersey. Ganyan sa Tour de France. So, kasama dun sa 40 riders na nakawala ay si Mads Pedersen, ang leader doon sa sprint or sa green jersey classification. Tapos kasama din si na Josh Starling, tapos sino pa mga kilala dito. Pero yun na nga, si Pedersen eventually finished 8th. So, ang ibig sabihin, si Philipsen, buhay na buhay pa yung chance niya for the sprint classification overall title. Kasi, ang naghiwalay na lang sa kanila ni Pedersen ay 7 points after today's or last night's victory. Ba? Maganda palang labanan yan. Eh, how many more days to go? 17, di ba? 4 days to go. Kasi 21 stage. So, but, yung mga natirang stages, mga mountain, ano na to, mountain stages, at meron na lang huli na sprint doon sa pagtatapos sa Paris mismo. So, maganda if and when na yung huling araw, di ba, ay doon mapapagdesisyonan kung sino ang tatanghalin na champion ng sprint ng Tour de France. Okay, and probably kung may mga in-between sprint dito sa mountainous stages, 3 more mountainous stages, ay talagang bakbakan din ito, bakbakan. Pero as we know, ang dami na aksidente, ang dami na sisemplang, disappointing yung kanilang pag-alis sa tour. Nakatiis na sila ng more than 2 weeks, but isang semplang, di ba, may collarbone injury and so, eh talagang bye-bye ka sa iyong Tour de France campaign. So let's take a look at the standings. Okay, kung 17th stage result ang ating titingnan, Philipsen of Belgium and Alpecin team, 3 hours 41 minutes and 13 seconds, Mauro Schmidt ng Switzerland and Team Heiko, same time, Koy Olaf ng Netherlands, same time din ito, si Lewis Askey ng Great Britain, same time, Rick Plummer ng Netherlands, same time. So talagang sprint to the finish, it's a bunch sprint. Sino ang kilalang-kilala dito? Mads Pedersen, yun na nga, ng Denmark and Trek, nandoon sa top 10. But in the overall standings, general classification, Pogacar for 60 hours, 4 minutes and 17. Remco Evenepoel ng Belgium at ng Bora team ay 4 minutes and 32 seconds behind. Yung teammate ni Pogacar, UAE teammate, Mexican si Isaac Del Toro naman in third, 6 minutes and 51 seconds na going into the last 4 stages. Tama ba? Yes, 4 stages of the Tour de France. Paul Sexas in number 4, Juan Ayuso in number 5, Matias Skilmos in number 6, Lenny Martinez number 7, Tom Pidcock in number 8, Jordan Yehal in number 9 and number 10 Yanis Vozard. Yung mga ibang pangalan na wala bigla sa top 10 na. So yun po ang Tour de France after stage number 17.
16: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
7: Okay, so it's 8:35. Naka-standby tayo kay Sir Oscar Boying Rodriguez ng Cebu, di ba? Siya po yung ating dating Vice President ng PhilCycling. Ngayon, isa sa mga directors. May bagong halalan na naganap. Tapos siya ay isang director na ngayon. At siya rin po naman ang chairman, ika nga, ng off-road discipline ng PhilCycling. Pag sinabi mong off-road, andyan yung mountain bike at kasama na rin yung BMX. Kaya kumustahin natin, medyo matagal-tagal na hindi natin nakumusta si Director Oscar Boying Rodriguez. Kaya ito yung tamang pagkakataon, lalo na sa countdown natin bago mag-Asian Games. Less than 2 months. Oo, kasi 57 days to go before the Asian Games in Aichi, Nagoya, and in Japan. Because there are other disciplines or sports to be hosted or to be held in Tokyo, di ba? Okay. Wala doon sa Nagoya, wala doon sa Aichi. So, yan po yung malakihan na 20th, ikadalawampung edisyon ng Asian Games. Excited tayo, kaya isa-isa na nating dinadalaw at kinukumusta ang mga National Sports Association, the one in charge, MAPA NSA official, o kaya naman coach. And syempre, kung talagang kakayanin pa ng schedule ng mga atleta, pwede pa nating abalahin siguro with 50 days to go. But pagdating na yan ng last month, eh naku, malamang. Di na natin sila pwede pang makaugnay dahil talagang cramming time for the preparation for the Asian Games. Okay, excited tayo because this is cycling, isa sa mga paborito natin na sports. And then in the past, or even in the last Hangzhou Asian Games, meron tayong medal mula sa cycling sa pamagitan ng BMX rider na si Patrick Koo. Okay, noong mga nakaraan, syempre gold medal for Daniel Kaluwag in BMX. That was 2014 in Incheon, Korea. And then, well, as far as regards the mountain bike naman, eh, hindi ko pa na-recall kasi kung naka-medal tayo sa Asian Games. But in recent years, definitely, hindi ko nakita. Okay, sa podium yung mountain bike. Okay, so at this point, let's all welcome once again to DCSR Sports Radio, our good friend from Cebu, PhilCycling Director, Chairman of Off-Road Discipline, Sir Oscar Boying Rodriguez. Magandang araw po.
17: Magandang araw, Ma'am Judith. Magandang araw sa mga listeners mo.
7: Okay, Sir Boying, kamusta na tayo dyan sa Cebu? Kamusta na ang ating mga events and ano po ngayon ang pinagkakabalahan para sa ating mountain bike and BMX?
17: So we have about 2 more months before the Asian Games. For mountain bike, we have 3 events na parang all countries will be participating and they want to look at their competition. Ang mapapadala natin for the Asian Games is dalawang women elite. One is Shane Yao Yao and the other is Adele Piaz and Rihas. For BMX, kasama natin ulit si defending bronze medalist Patrick Koo at saka si Danny Kaluwag. Yon, Miss Ma'am Judith.
7: So we have only 4 riders, 4 cyclists, di ba, from the off-road discipline. And I think the whole of cycling. Paano po nag-qualify? Alam po natin, mahigpit na ngayon, di ba, ang mga panutunan for the Asian Games. How these athletes qualified, sir?
17: They're taking into consideration, Ma'am Judith, yung placing natin sa overall Asian standing makikita nila na, well, Shane, our women athletes are medyo lumalaban sa Asia. They're in the top 3-4, ganun. Medyo every competition na sinasalihan namin, yung Asian Cycling Championships, lima ang kalaban namin sa China, so talagang binubuhos nila lahat, but we're still giving them a good fight. So dalawa-dalawa lang talaga sa Asian Games, masyadong kwan sila, two entries na lang per discipline. So yon, pinadala namin yung dalawang pinakamalakas natin babae, hoping na, well, it's really tough to beat the Chinese, lalo pa mga up and coming then Japanese riders racing in their home court. But these two ladies will give them a good fight, Ma'am Judith, hoping na at least makapodium tayo. We're really fighting for a medal in the Asian Games.
7: That's nice to hear. And di ba, sir, kung tama ako, nakapunta na, nakalahok na sa test event ng Asian Games si Shane? Pati ba si Adele?
17: Actually, hindi nasama si Adele dun sa test event dahil, napakahirap, stricto ng Japan during that time. Hindi kami makakuha ng appointment. Si Shane has multiple entry, kaya nasasalihan niya lahat. Right now, lilipad nga si Shane papuntang Zunyi, China, where we held the last ACC last year. Talagang inimbita siya ng China because she put up a good fight also last year. Tapos sa lahat ng racetrack na nasalihan namin, it was the most technical, pinakamahirap talaga na uphill yon. So sabi ko kay Shane, dapat salihan mo to. And also it is a continental series, so mataas ang puntos nito for the 2028 Los Angeles Olympics.
7: Kailan po ito? Itong Asian Continental Series MTB sa Zunyi, China?
17: This weekend na, Ma'am Judith. Wala nang panahon kasi para si Adele kumuha rin ng visa. It was so too tight. Kaya lang kasi because of the 2 months leading to the Asian Games. Ito na lang sabi ko kay Shana, dapat salihan mo to dahil Continental Series. Ang dalawa na lang namin sasalihan is the one in Seoul, Malaysia next week, and the last one in September sa Guiyang, also in China. Dahil ang pinaka malupit nating kalaban talaga yung mga Chinese, eh. Pag nakita mo yung mga results ng last ACC, talagang top 3 podium China, eh.
7: So, can we have, are we assured na si Adele pwede pang ihabol sa Seoul, Malaysia, and likewise doon sa Guiyang, yes, China po, yes, para sa last 2 stages na ng Asian Continental?
17: Naayos na namin yung papers ni Adele. Anyway, Malaysia, hindi naman kailangan ng visa. Pero this early, we're preparing na to send the team to Seoul and to Guiyang, China.
7: Kilala na natin si Shane Yaoyao pero si Adele hindi pa masyado. How young is Adele? Taga saan na nga po si Adele? At ano din yung tingin nyo sa kakayahan itong bata na si Adele? Matangkad eh.
17: Tangkad nga eh. Unfortunately, nung ACC sa Zunyi, nag-crash siya. Dahil sa pagka-technical doon, nag-crash siya and she injured her shoulder. Kaya hindi naka takbo sa final. So, and if you look at the country standings, number 3 siya, number 2 kasi si Nicole, kaya lang Nicole is on maternity leave. So si Adele naman, sayang yung pagkatangkad niya eh. I think sa mga siklista nga siya pinakamatangkad, and this gives her very big advantage over sa yung sa iba jury, especially pagka yung kwa na yung flat out na or yung medyo downhill. So yun, we chose Adele because of her ranking sa UCI points, Ma'am Judith.
7: Paano ang training nila? Sino pa rin yung head coach na nag-handle? Do they have just the program and then magkakahiwala yung training? They just follow the program of our coach?
17: Hindi, magkasama sila ni Coach Eboy ngayon, especially malapit na yung Asian Games. Nandun kasi sila sa Metro Manila, so they're training under Coach Eboy.
7: Si Shane, nagkakasama na ang dalawa, si Adele, si Shane, under Coach Eboy?
17: Ganun yes, may araw naman magkasama sila, pero merong sariling programa si Shane dahil medyo malayo din yung tirahan niya. Anyway, monitored naman sila ni Coach Eboy, tapos sinusunod naman yung programa ni Coach Eboy.
7: Okay, how do you see the Asian Games, Sir Oscar? Kayo din po isang UCI commissar for mountain bike, di ba? Sabi ko nga, nakita niyo na yung test event, nandun nga si Shane eh. Is it the same course? Gaano ba ka-technical yun? Gaano ba kahirap yun? At yun na nga, anong tingin mo sa magiging performance ni na Shane, ni Adele on that particular course?
17: Well, technically speaking, kaya ni Shane dahil it's not really mountainous, medyo hilly lang siya, tapos it's parang park yan dun sa Nagoya, tapos mismo ang ating UCI National Commissar si Lester nga ang nag-design eh. Tapos ang nakikita ko lang problema during the test event, napakalamig doon sa Nagoya. It was I think winter month yun eh. Naka talagang todo balot kami ng panglamig, and this September it will be at the end of summer, so iba yung conditions niya. Although sa dami ng trucks na natakbuhan na nilang Shane at ni Adele, I think they will be able to adjust, Ma'am Judith.
7: Parang once nasabi sa akin ni Shane na parang na daw lang itong criterium race, kasi nga hindi katulad ng mga ibang mga mountain bike races na kanilang na lalahukan, Sir Oscar.
17: Yes, medyo parang criterium dahil it will be a very fast track, and also ang kaya lang right after the test event, dinagdagan nila ng mga technical yung race track, ginawa nilang nagdagdag sila ng mga ng additional rockies, mga kuan, but it's still yun na nga eh, itong mountain bike unpredictable eh. It can be like a criterium, it might be more climbs, more downhill, so all the riders, kaya nga pinili namin sila kun eh, si Adele at saka si Shane eh, pwede itong mag-adjust kahit na anong klaseng race course. Kaya nga sabi ko sa kanila, wag lang kayo mag-concentrate ng puro lang uphill, dapat gaya niyan, meron kayong dapat isalin niyo sa training niyo ang speed work ninyo, ang intervals, kasi gaya niyan sa Nagoya, ayun, may speed work tayo. Pero it's swerte-swerte din na Ma'am Judith, like for example yung sa Asian Games sa Hangzhou, I think Shane placed in the top pang-anim yata, pang-walo. Tinalo niya yung mga countries na sanay sa lamig, tapos yung medyo yung pinaka malakas na Japanese, parang huminto yata dahil sa init. Hopefully, well, the conditions will favor us and we become lucky and well, we

0: yung bali limang China yun eh, na tinalo niya yung the other two. Ang nakakuan lang sa ito nga dapat nasasalihan namin yung most of the races dahil depende sa points mo, you are placed in the front row. Eh yung mga China malimit lang sumasali yan eh, sasali lang yan pagka yung Olympic qualifying na yung race eh, yung bang outright qualifying, doon lang sila sumasali. So wala yung mga UCI points. So lang pupunta sila sa back portion ng grid. Kaya na pabor sa atin yon dahil lalo pa after the start, single track. So pag nauna yung rider natin, nahirapan na sila. So ang na so ngayon, it's quite the opposite. Nalaman ng China ito, ganito pala. Halos lahat sinasalihan nila kaya medyo tumataas na sila sa UCI ranking, na pupunta sila sa first two rows. So talagang malakas. But anyway, itong mga babae natin hindi sumusurrender, Ma'am Judith. They will always try their best.
1: Yes, okay. So yun na talaga natitira sa mga international exposure. Wala na bang hosting ang Philippines ng Asian Continental or yung Asia Mountain Bike Series before the Asian Games po?
0: Right now, kaya sumasali rin yung China kasi we have 8 legs dito sa Asia. Kaysa yung hindi kami nakakapagsali kasi ng World Cup, Europe. Ang hirap pumunta, lalo pa merong Iran War. Dadaan tayo ng Middle East eh. It's so expensive to fly to Europe. So, swerte tayo ngayon. This year, 8 yung legs natin ng AMS. 4 yung Continental Series doon sa 8 AMS. And part ng AMS itong ang weekend na Zunyi, next month Seoul, and the following month na Guiyang. Meron pa tayong ang final leg will be in Danau City this coming November, Ma'am Judith. All of this are for the Asian Games and also qualifying ito for 2028 Olympics, Ma'am Judith.
1: Wow, so ang dami pa pala. But at least 3 before the Asian Games. And congrats, Danau City will be the final leg host pala. Anyway, sir, let's go naman to BMX. Daniel Caluwag, kumpirmado ba na babalik? And of course, Patrick Hu, kamusta yung kanila mga training?
0: Well, talagang ang kinakatakutan ng China is Patrick. And hindi pwedeng mag-isa lang siya, Ma'am Judith, eh, because dalawa-dalawa rin ng kwan, eh, ang entries. And if you look at BMX, talagang pag-start, tapos pag-ikot pa lang, pagbaba mo, git-gita na, eh, git-gita na. And we saw this during one of the nung Thailand Cup, nauna si Patrick, tatlo yung kalaban niyang China, siya lang binabantayan. Alam mo naman minsan sasakripisyo para yung bang although legal naman, meron naman din moves na illegal, pero yung bang pag nakikita mo yung Tour de France, nagtutulungan nga eh para mauna yung teammate mo. Yun ang nangyari noon sa Thailand Cup. Medyo sumemplang si Kwan, si Patrick, dahil nagigitan. Medyo tinamaan yung rear wheel niya. And during the last SEA Games, parang sa nakita ko, parang sinakripisyo ni Danny. Mauna sa kanya si Kwan eh, si Patrick, parang na hindi maka-overtake kay Danny yung nasa likuran niya eh. There was still enough time and Kwan para maabutan sana si Patrick nung dalawang Thailand. It was held in Thailand, so medyo home court nila, master nila yung racetracks eh. Pero ang laking tulong ni Danny, Ma'am Judith,

0: In sports news, rising Filipino windsurfing talent Jade Justiniane is set to take another major step in his young career when he represents the Philippines at the 2026 Techno 293 and Techno 293 Plus European Championships scheduled August 18 to 26 in Sopot, Poland. Justiniane, the country's lone windsurfing representative at the 2026 Youth Olympic Games in Dakar, Senegal, will use the prestigious European competition as crucial part of his preparations for the YOG. Philippine Standard Time is 1 minute after 10 in the morning. Matiling nato to sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa laraan ng sports. Muli upos Timothy Palles, arisang magdamaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen. Ang mga
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Bata ang bida.
0: Philippine Standard Time, it's 10:07 in the morning at isang panibagong araw na po ng KD Sports sa araw nito. At syempre, today it's a Thursday morning at sa araw nito, dalawang interviews po ang ating ibabahagi sa inyo kung saan ang mga nakapanayam ni Ate Ayang Malyare at ni Tito Dennis, si Dennis Silanga, ang ating mga ibabahagi sa inyo. Unang part, ang mga YOG qualifiers natin sa larangan ng gymnastics, sila Chelsea Maayo at si Hilarion Palias III ang ating ibabahagi sa inyo. At syempre sa ikalawang bahagi naman, archers pumuli mula sa Philippine Archery Team naman kung nakaraan sila Coach Paul ang ating nakasama. Ngayon naman, ang naging interview nila Dennis sa Hila Jeremy Report, Leila Gelcano at saka kay Juliana Garcia at saka syempre kay Mr. Bing Report na president ng WAP Philippines. At yun po yung mga ibabahagi natin for today dito syempre sa Kiddy Sports. So without further ado, pakinggan po at panoorin natin ang naging panayam ni Ate Ayang Malyare kila Chelsea Maayo at kay Hilarion Palias III sa gymnastics.
10: Ang qualifiers no na artistic gymnast sa paparating na Dakar Youth Olympic Games. At this point, proud po ako na i-welcome sa ating program sina Chelsea May Maayo at Hilarion Palias III.
11: Hello po.
10: Wow. So, kamusta? Kamusta sina Chelsea at si Hilarion?
11: Okay lang po.
12: Okay lang po.
10: Yes. Una sa lahat, congratulations. Pasok na kayo sa ating Dakar Youth Olympic Games. Ano ang initial reaction nyo?
12: Opo. Nagulat po talaga ako ng sobra dahil madami po kami mga junior gymnast na ka-age ko po din. Ako po yung napili para po maglaro po sa competition na po yun.
10: Yes, how about for Chelsea?
13: Felt, I was really surprised. I was really happy and excited. And I'm really excited to compete against one of all of the world's best gymnasts for junior.
10: How, what does it mean to you to represent the Philippines in the YOG?
12: Para sa akin po, ang ibig sabihin po nito para sa sarili ko, mukhang ito na po yung mga hakbang para pa po makuha ko pa po yung pangarap o mas makilala pa po ako ng mga kapwa ko po Pilipino po.
10: How about for Chelsea?
13: It's an honor. It feels surreal and I'm really glad and I hope I can represent the country and make the country proud.
10: Wow. So, kayo ba parang nai-imagine nyo na ba na talagang YOG talagang ito na yung pinakamataas na competition especially for your youth era? Sa inyong age, di ba? So, na-feel nyo na ba yun? Nagsisink yes. In na ba kung gaano kalaking competitions yung sasalihan nyo?
12: Yes.
10: Paano nyo pinaghahandaan yun? Chelsea, Hilarion.
13: Tama na. I'm training. I train 6 times a week. So, I train from 4 p.m. to 9, almost 9 already. To get ready and working on my upgrades po.
12: Ako naman po, training din po 6 times a week po. Then, Monday, Wednesday, Friday, nag-world day po kami. Then, Tuesday, Thursday, light training po. Yes po.
10: Wow, so talagang 6 times a week, grabe, isang araw lang yung pahinga, no? But of course, bago tayo magtuloy-tuloy, pwede ba ano tayo, parang short intro lang din tayo, no? Ilan taon na ba si Chelsea? How long have you been doing gymnastics or...
13: Yes po, I am 14 years old and I'm studying right now in Victory Christian International School for Pasig. And I was born in Taguig, but my dad is from Aklan and my mom is from Zamboanga.
10: So how long have you been in gymnastics?
13: I think almost 9 years. I started when I was 5 and a half.
10: Wow, so young. How about for Hilarion?
12: I'm Hilarion Duterte Pales po, from Pasig City. Nag-aaral po ako sa Niño Jesus House of Studies. My mother from Bicol, then my father too, then I'm almost decades in gymnastics po.
10: Magta-10 na, no? So 14 ka din. 14 din itong si Hilarion.
12: I'm 16 years old na po.
10: 16 years old, si ano 14, no? So Bebeng ba yung nickname ni Hilarion?
12: Yes po, yes.
10: Bakit
12: po.
10: Bebeng?
12: I don't know. Di ko rin po alam po sa parents ko po.
10: Yes, how about for Chelsea? Meron ka pa bang ibang nickname?
13: A lot of people call me Maymay.
10: Ah, si Maymay at saka si Bebeng. Ayan. Yes. No? Makakute naman. No? But of course, no, alam natin, this Youth Olympic Games will be in October. So, ano ba yung mga goals nyo heading into the competition?
12: Ang goals ko po, sana po mapakita ko po yung good perform ko po and bibigay ko po yung best na best ko po sa competition na yun po.
13: My goal for YOG is to, of course, medal and also perform my best and just show out and represent the country.
10: Meron ba kayong specific na, ano, parang yun yung pet event or specialty nyong apparatus? Na parang yun talaga yung tingin nyo malaki yung chance, no, na dun tayo makapodium for Chelsea?
13: For me, my strongest event right now is vault and beam. So I am praying and I'm hoping that I can qualify to vault and beam finals or even medal.
10: For Bebeng, for Hilarion?
12: Para sa akin po, yung parallel bars and high bars ko po, ayun po yung tumataas po na difficulty ko po and sana po magka-chance sa finalist po.
10: Yes, sana, no? But of course, you just came also from the Asian Championship. So, ano yung mga lessons, no, na naibigay sa inyo nung competition sa China? Of course, for Chelsea, you finished fourth, diba, dun sa ating vault final. So, kinapos, pero syempre, ang mahalaga dun yung bibit-bitin nating lessons, no, from the tournament. Ano yung mga natutunan mo dun, Chelsea?
13: So, what I learned is, do not compete with others, just compete for yourselves. Always focus, always smile, and just have fun. Have fun.
12: Lalo po ako na-inspired dahil nakita ko po yung mga kasabay ko po maglaro na sobrang magagaling po. Then, lalo po ako kung mag-isip na mag-training pa po na maigi para po mapagsabayan po sa kanila.
10: Yes, for Bebeng, di ba, nagkaroon ka din ng chance, no, to compete doon sa ating last November nung nag-host tayo ng World Junior Championship. So,
12: yes,
10: ang ganda ng experience mo doon. Ano yung pinaka gusto mong mabitbit, no, from that experience? At least nakita mo na gaano kataas yung level, no, nung ganung competition.
12: Yan po, na-realize ko po doon. Kahit po yung mga mas bata po sa akin, eh, grabe po yung mga galing po nila. Nakikipagsabayan po sila sa mga finalists na mga last year na po sa junior. Then, may kinakilala po ko doon na mas bata po sa akin na siya po yung mas nakita ko po na gusto kong mong gayain para po makipagsabayan po sa kanya.
10: Taga saan yun?
12: Taga Ukraine po.
10: Wow.
12: Si, ano pa lang po siya, 15 years old po, mas bata po sa akin ng 1 taon po.
10: Wow, so nag-ano din siya doon, naka-medal din siya from the previous Junior Worlds?
12: Hindi po, pero yung nakapag-finalist po siya sa mga ibang events po.
10: So talagang ano, no? In a way talagang yung mga nakaka-competitors nyo actually, natututo din kayo, di ba, sa kanila. So
12: yes po.
10: Ano ba ang, paano nyo nakikita itong paparating na campaign nyo sa YOG?
12: Yeah.
10: Chelsea?
13: So, I'm really, I feel excited, but I also feel a little nervous because, of course, I'm going to be against the world's best, not just the Asia's best, but I'm praying and I really hope I can do my best and, of course, make friends with everyone and just have fun, especially.
10: Yes, talagang yun ang wag nating kalimutan, to have fun, no? Kasi
12: yes,
10: yung result, nandyan lang yan eh. Pero maganda yung journey nyo, no? Kung paano yes, nyo to, no? But of course, sino-sino yung mga nagbibigay sa inyong inspiration?
12: Sa akin po, syempre po, yung coaches and families and teammates ko po, sila po yung lagi pong nandyan para po sabayan po ako sa bawat journey po sa pagtitraining and sa mga darating pa po na competition na aking padadaanan po.
10: So coaches and family for Chelsea.
13: Also same for all my family, all my coaches that have been with me, who always supported me and always made sure I did my best.
10: Yes, talagang iba yung ano no, suporta kapag nandyan yung family. But of course, kanina na mention nyo for Chelsea, mga nasa 5.5 years old guy nung talagang nagsimula yung gusto mo, yung love mo for gymnastics. For Hilario naman, for Bebeng, nasa 10 years ka na din dito sa sport na to. So I believe 6 yes, years old ka nun. Kailan nyo yes, naman na-realize na parang, pang seryosohan na pala talaga itong gymnastics? I mean, you can compete to that level na yung ma-represent yung Philippines. When did that thought came out?
13: When I was competing, I wanted to compete in the international levels to see where my standing is internationally. And once I started competing internationally, I said, this is really fun. I should keep going. And now I'm here.
10: Yes. For Bebeng.
12: Yeah, after po ng pandemic, dun ko po na-realize kasi po dun po ako nagsimula mag-international din. Ang dami ko po nakilala ang mga naging kaibigan ko po sa ibang bansa. Nakikita ko po yung galing po nila kahit kinikwento po nila sa akin yung pandemic era po nila. Nag-training pa rin po sila na maigi kahit sa bahay lang po. Then pinakita din po nila sa competition namin kung ano yung resulta ng training nila kahit pandemic. Kaya ayun po, lalo po ako na-inspire and na-realize ko po, ganun po ka-importante yung gymnastics para sa akin po.
10: Yes, talagang doon nagsimula yung idea na talagang ito na yung gusto nyong i-pursue, no? But of course, pareho ba kayong product ng ating batang Pinoy or palarong pambansa for Chelsea?
13: Yeah, batang Pinoy and palaro. I competed palaro last year and batang Pinoy also last year. And then this year I did palaro too. It was really fun. And I won almost all medals, or in batang Pinoy I think I won all medals too.
10: So kayong dalawa, talagang kayo yung ating patunay na yung ating mga homegrown talents, talagang mga grassroots natin, talagang can excel, no, doon sa Worlds and especially na makapag-qualify sa Youth Olympic Games. Ano yung tingin yung message na gustong ipakita na to? Na parang even hindi tayo, yun talagang literally, no, na nagte-training palagi or naka-based abroad, yung ating mga homegrown, kayang mag-qualify, kayang makapag-compete, no?
12: Message ko po doon, grabe po yung opportunity na binigay po dito sa amin. Para sa akin po, di ko na po ito sasayangin. Papakita po yung best na best ko po para po makilala pa po ako and para po may susunod na competition na kuhain po ulit ako at hanggang umangat na umangat po yung scores ko po para po makakuha po ng medal at may uwi po sa bansang Pilipinas po.
10: Ganda nun, ha? Si May.
13: For me, I really also, same as Bebeng, I really want to show and I really want to bring a medal for the Philippines, make pride for the country, just work hard. And from my past competitions and some of the experience I've had, I'm hoping that I can at least get something and I can bring it to the Philippines and show pride to our country.
10: Wow, super super ganda ng mga messages nyo, no? But of course, bago yung Youth Olympic Games, ano ba, may mga nakaschedule na ba kayo na, kumbaga, international camps or paano kayo magpe-prepare for the YOG?
12: Ako po, ang sinasabi po sa akin ng coach ko, wala po kaming dadaan na competition po. Ang gagawin po namin, Mag-2 months training Japan po ata kami next month or next month para po makapag-prefer po sa YOG po.
10: Same with Mimi.
13: For me, I have All Japan competition in August and I'm going to be with my team and that's going to be one of my preparations for YOG.
10: Yeah, wow. So talagang maganda talaga tong mga naka-line up, naka-schedule para sa inyo, no? But of course, meron ba kayong parang specific na ita-target, no? Pagdating dun sa YOG. May specific event na talagang, or you know, para lang maipakita yung best nyo.
13: For me, I want to target mostly my beam, vault, and floor. But for medals, I really hope I can get at least on vault or beam because those two are my strongest.
10: For Ben?
12: Yes po. Ang in-expect ko po, bibigay ko po lahat ng best ko sa lahat ng events din. Sa special event ko po na high bars and parallel bars, dun ko po ibibigay ang focus ko po para po kung sakaling makapasok po sa finalist, di ko na po sasayangin ang pagkakataon na yun at gagawin ko po talaga lahat.
10: Ganda nun ha. So, kung babalikan nyo yung mga pagkakataon nung time na nagsisimula pa lang kayo, ano yung pinakamahirap na sinakripisyon nyo or parang nangyari sa inyo, no? While training or during competition or meron bang sobrang sakit na pagkatalo na talagang dinamdam nyo? May ganun ba? Ano yung mga pwede nyo ma-share sa ating stories? Si Maymay muna.
13: When I was in Thailand, like I think last year I was competing and then I didn't really perform my best, of course, and I couldn't make it for all around, and of course I was really bummed, but I did make it to finals on vault and floor. I didn't also medal on vault, but I did medal gold on floor, which was also a little bit of a comeback for me.
10: Perbeng.
12: And ako po, lahat ng competition po, minsan po nalulungkot pero hindi ko naman po masyadong inisip dahil pinapokus ko na po yung next competition na parating. Then dun ko na po babawiin kung ano po yung nangyari sa akin at saka di ko na po isipin kung ano pong nagpababa o nagpa-disappoint sa sarili ko. Ang gagawin ko na lang po, focus na lang po sa susunod and then babawi po.
10: Looking ahead na agad, no, na makabawi. Kasi no, 'di ba? Wala namang choice kundi mag-move on, 'di ba? Dun sa part na 'yon. Pero syempre, sa lahat ng mga sumusuporta sa inyo, of course, for sure marami kayong gustong ibigay na message sa kanila. Your time to acknowledge them.
13: Maraming salamat to all of my Philippine coaches and of course my Japanese coaches, Coach Mune, Coach Miho, and Coach Kazu. Ayato zaimasu. I would like to extend my gratitude to our President, Ma'am Cynthia Carrion, Ms. Weng, our Secretary General, and to all of my GAP family. And lastly, I would like to thank LGU Pasig City Mayor Dico Soto for all of their support. Thank you so much.
10: Yes, for Beng.
12: Thank you so much din po kay Ma'am President, Ma'am Cynthia Carrion, Ma'am Rowena, and Ma'am Susan, then Ma'am Venus and Ma'am Rose Aconin, and sa mga coaches po sa na natuturo sa akin, Coach Rayland, Coach Rappi, and sa pinagtitrainingan po namin na gym, Gymnastic Association of the Philippines and Club Gymnastic of Pasig, Pasig Sports LGU, and especially po Mayor Bico Sato din po.
10: Yes, but of course, syempre, over the years, ang ating Philippine Gymnastics ay grabe na yun talagang karangalan na binibigay for Team Philippines, especially sa nakalipas na 2024 Paris Olympics, diba? Double Olympic gold, no? Ang nanggaling kay Carlos Edriel Yulo. And even when you compete sa Asian Championships, World Championships, laging nagme-medalya. Kayo, sa inyong dalawa, no? Ano ang pakiramdam nyo na bahagi kayo dun sa ating next generation of Philippine gymnast, no, na talagang kayo na yung parang titingnan natin, no, nasa lineup niyo na, nasa henerasyon niyo na, no, yung ating mga future champions.
13: I would like to say, do your best, always smile, keep your head up, and if you have a dream, go for it, just let God do the rest, and always do your best, and you can do anything you put your mind into.
10: Beng?
12: Para saan po sa mga susunod po na gustong matuto at gumaling sa larangan ng gymnastics, huwag niyong kakalimutan ng yung mga tumutulong sa inyo, at huwag niyong kakalimutan kung bakit kayo nagsimula. Palaging makipagkaibigan at maging masaya po sa bawat mga darating na kompetisyon. Huwag puro stress, makipagkaibigan, makipagsayahan para po hindi lang, para po may makilala pa po tayong mga pwede nating maging kaibigan sa ibang bansa.
10: Yes, kumbaga dapat may balance din, 'di ba? Para yung pressure hindi nasa ulo, 'di ba? Parang yes, nag-enjoy while nagko-compete. But of course, syempre meron tayong pa-fast talk ngayon. So sinong gustong mag ano, maunang mag-fast talk?
12: Chelsea po.
10: Okay, si Maymay muna. Of course, may pa-fast talk tayo, ah. So, anong favorite apparatus ni Maymay?
13: BM and vault po.
10: Favorite gymnast?
13: Simone Biles.
10: Favorite competition you've attended so far?
13: Asian Championships this year.
10: Why? I may why. Okay. Pre-competition song or playlist?
13: Just anything K-pop.
10: One word that describes your gymnastic style?
13: Party.
10: Wow. Your dream competition venue?
13: The Olympic stage.
10: Wow. Gold medal or personal best performance?
13: Both, but mostly personal best.
10: Yes, totoo yan. Now, one thing people may not know about Chelsea May Maayo.
13: I'm a science nerd. I love anything science, especially experiments.
10: Wow, ang galing ah. For ano naman, for Bebeng, syempre fast talk tayo. Favorite apparatus ni Bebeng?
12: Parallel bars and high bars po.
10: Dream gymnastics skill na gusto mong ma-perfect?
12: Wrinkler pro sa high bars.
10: Carlos Yulo or Carl Yulo?
12: Both po.
10: favorite food after training?
12: Pork chop.
10: Wow. One word to describe Team Philippines?
12: Makukulit.
10: Totoo. Gold medal or perfect routine?
12: Perfect routine po.
10: Ayan. If you could train anywhere in the world, saan at bakit?
12: Sa Japan po, dahil dito po maraming mga magagaling at gusto ko pong maging kaibigan at nakasama ko po sa journey.
10: Yes. Ano yung isang bagay na gusto mong paalam sa lahat, no, about kay Bebeng Palias III?
12: Favorite subject ko po sa school ay math, and napaka-energetic and makulit ko din po.
10: Oo, napifeel natin yan, no. Again, thank you so much, and syempre, good luck sa paparating na Youth Olympic Games. Syempre, itaas nyo, no, ang pride ng buong Pilipinas. Maraming yes, salamat, po. Chelsea May Maayo and Hilarion Palias III.
12: Thank you so much po. Thank you po.
13: Thank you.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
15: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
15: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Pagod.

0: And then we build from there, no? So, nung when we assumed the board, yun yung unang naging tanong ko kay Coach Rio. So, Coach, I've known Coach Rio for quite some time.
1: At napakinggan niyo po, naging panayam ni Dennis kasama si Jeremy Report, Leila Jelcano, si Juliana Garcia at syempre si WAP President Mr. Bing Report. At yan po ang KD Sports araw ito, araw ng Huwebes, July 23, 2026. At syempre bago po tayo magtapos, may mga nagpapabati dito ng happy birthday and happy graduation kay Julian Orlina. Then happy birthday din kay Gab Ferreras, ang founder ng Sports Corner PH. Happy graduation and happy birthday kay Julian Orlina and happy birthday kay Gab Ferreras ng Sports Corner PH. Ayan. Siyempre, binabati ko rin po lang ang happy birthday ang nanay ng ating kasamang si Dennis, si Tita Estela Hilanga. Happy birthday din po. At siyempre, sa aking mamagulang, binabati ko pala aking mamagulang, Mama Arnie Tapales, Papa Bobby Tapales, hello hello sa inyo, love you, syempre. Happy birthday sa aking girlfriend si Aika. Ayan, love you, happy birthday. Hello hello sa inyo. At syempre, bago tayo magtapos, salamat sa mga nakasama na sa Master Control, kay Tita Nidereskin Soriano, sa Konso, sa Warka, si Zane Barameda, syempre sa ating intern na si AV. Conde from PUP at syempre sa malolos transmitter na kagabay natin araw-araw sa pag-broadcast dito sa Sports Radio. Muli ako po si Mita Pala. See you next week guys sa isang mga KD Sports later. Sasaglit tayo sa ITF J60 Oscar J. Hilado Championship samaya sa Rizal Memorial Sports Complex sa Felicimo Ampon Tennis Center kung saan lumalok doon ang mga pinakamagaling na mga tennis players ating mga kabataan. Siyempre, led by Steffi Aludo, ang women's number 3 dito sa Philippines. At siyempre, sila Tela Torrecampo, ang pambansa 2026 Secondary Girls Champion. Muli ako po si Mita Pales. Nagsasabing happy Thursday sa inyong lahat. See you next week, guys!
2: Na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Pakinggan po natin si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa inauguration and turnover of the Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project.
10: King Irrigation Project dito sa Palawan at ang kauna-unahang reservoir-type irrigation system sa buong isla. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 hektarya ng lupang sakahan dito sa Aburlan. Nasa mahigit 420 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito. Andito yung ating mga namumuno ng mga association at saka mga cooperative. At kayo ang mag-aalaga dito at kayo ang magpapatakbo para mabigyan natin ang ating mga magsasaka ng sapat na tubig kahit na hindi pa dumadating ang ulan. Inaasahan natin na mas maraming sako ng bigas, mas masaganang ani sa gulay, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Higit pa sa mga ito, hatid din ng proyekto ang kapanatagan ng loob, kasiguruhan sa patubig at pag-asa sa mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang umaasa sa sakahan. Angad natin na magamit ang reservoir ng pangmatagalan. Layunin nito gawing mas panatag ang inyong loob sa bawat panahon ng taniman, tag-ulan man o tagtuyot. At hindi dito natatapos ang ating mga hakbang. Kasabay ng pagpapalawak ng mga irrigation projects sa buong bansa, ginawa din nating mas moderno ang ating mga sistema ng pagsasaka. Dito, sa Palawan, Nagpapatayo tayo ng mga solar power pumps na gumagamit

0: gamit ng AI at yung tinatawag na artificial intelligence, AI satellite assisted monitoring at fertigation system. Ito po ang mga sistema na tinitingnan po ng satellite na lumilipad sa taas at kinukunan at sinasabi sa atin kung saan yung kung titingnan kinukunan yung sakahan, sasabihin sa isang lote, sa isang area mapapakita dito tuyo, dito kailangan dagdagan ng mga fertilizer, dito kailangan bawasan ng fertilizer, dito pahingahin muna. Yan ay nakakatulong po yan. Ang ating mga solar powered na pump na bomba para sa irrigation, bomba pa rin kagaya ng ginagamit natin noon, ngunit solar powered na. Kaya wala na, hindi na kailangan ng krudo, hindi nyo na kailangan alalahanin kung saan kayo kukuha ng pampatakbo ng inyong mga solar mga bomba, dahil sa araw kinukuha ang kuryente para patakbuhin ang mga solar pump na yan. Kaya inaasahan ko na ang matatag at na pagtutulungan ng NIA at ng Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. Alagaan, ingatan at paunlarin natin ang infrastrukturang ito. Kayo po ang kasangga namin na pagpapanatili at pagtatagumpay nitong proyektong nito. Makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang Palawan. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: At napakinggan niyo po si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging talumpati sa inauguration and turnover of the Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit
15: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sani, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 8 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang pagpapatuloy ng mga reforma ng kanyang administrasyon. Samantala, Pangulong Marcos Jr. dinadaluhan ngayon ang dalawang aktibidad para sa mga magsasaka at residente ng Palawan.
0: Headlines.
4: Pagbibigay ng parangal sa Navy personnel na naging biktima ng pambubuli ng China sa Ayungin Shoal, suportado ng Philippine Coast Guard. Armed Forces of the Philippines pumalag naman sa pahayag ng Chinese ambassador sa umano'y construction work ng mga Pilipino sa BRP Sierra Madre.
0: Headlines.
3: Signal number 1 nakataas ngayon sa ilang lugar dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Department of Social Welfare and Development naka-blue alert dahil sa banta ng bagyo.
0: Headlines.
4: 1,500 pulis mula sa Police Regional Office 3 nakahanda na para sa State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr. Traffic plan ng MMDA sa sona ng Pangulo sa Lunes kasado na rin.
0: Headlines.
3: Ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos lalong lumakas kasunod ng pulong ni Pangulong Marcos Jr. at US Secretary of State Marco Rubio.
0: Headlines.
4: Prosekusyon umaasang mananatiling patas sa mga na Senator Judge sa impeachment trial.
0: Headlines.
3: Uplift program ng pamahalaan na pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas.
0: Headlines.
4: At Labor Department nagpaabot ng tulong sa mga karaniwang negosyante na apektado ng dagdag sweldo sa Metro Manila. Dagdag budget ng Small Business Corporation, pinag-aaralan ng Trade Department para matulungan ang mga lokal na negosyo.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Sa pagkalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Huwebes, July 23, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang pagpapatuloy ng mga reforma ng kanyang administrasyon. Punong ehekutibo sinigurong walang maiiwan sa pag-unlad na sinisikap ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi hihinto ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng mga reforma. Partikular na dito, sabi ng Presidente, ang mga reforma ang may kinalaman sa lalong pagpapabuti sa kabuhayan ng bawat Pilipino, pagpapalakas ng ekonomiya at matiyak na walang komunidad ang may iwan sa pag-unlad. Ayon sa Pangulo, hindi nagbabago ang tindig ng kanyang administrasyon para mapabuti pa ang kalidad ng buhay ng bawat Pinoy at mas palakasin pa ang pundasyon ng ekonomiya ng bansa. Sa gitna na din ito, sabi ng Chief Executive na makamit ang tinatarget ng pamahalaan na walang maiiwan ng Pilipino sa pag-unlad ng Pilipinas. Kaugnay nito, umapela naman ang Pangulo sa lahat na maging katuwang sa nilalayo na ito ng gobyerno at makaambag sa patuloy na pag-unlad ng mga komunidad. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: This administration remains steadfast in pursuing reforms that enhance the quality of life of every Filipino. That strengthens the foundations of our economy and to ensure that no community is left behind.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nasa Palawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para daluhan ang dalawang aktibidad. Una rito ang inaugurasyon sa Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Aborlan. Inaasahang magbibigay irigasyon ito sa hindi bababa sa 1,000 hektarya ng lupa. Samantala, mamamahagi rin ng iba't ibang tulong ang Pangulo sa Puerto Princesa City sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang makakatulong sa sektor ng agrikultura sa Aborlan, Palawan ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan, sinabi ni Rodriguez Integrated Farm Owner Roel Rodriguez na sa pamamagitan ng proyekto ay matitiyak ang sapat na supply ng tubig sa kanilang sakahan, mapapataas ang produksyon ng pananim at mapapabuti ang kanilang kabuhayan. Ang naturang proyekto ang pinakamalaking irrigation project sa Palawan at kauna-unahang reservoir type irrigation project ng gobyerno.
7: Napaka-importante nung patubig sa aming mga magsasaka sa agrikultura. So, napakatagal na po namin hinihintay ito na mabuksan, na maging operasyonal.
3: Ang tinig ni Rodriguez Integrated Farm Owner Roel Rodriguez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinaghahanda na ng Department of Agriculture o DA ang mga magsasaka at mangingisda sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo. Payo ng kagawaran sa mga magsasaka, anihin ang mga palay at mga gulay bago maapektuhan ng bagyo habang pinalilikas sa mga mangingisda ang bangkang pangisda. Pinayuhan din ng mga fisher folk na ipagpaliban muna ang pagpapalaot lalo na sa mga lugar kung saan malakas ang hangin at alon. Samantala, pinalilinis ng kagawaran ang mga irrigation kanal para maiwasan ang pagbaha.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakataas ngayon ang signal number 1 sa 11 lugar dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Kabilang po dito ang Batanes, Cagayan kasama ang Bubuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Gitna at Silangang bahagi ng Mountain Province, Silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, Hilagang bahagi ng Ilocos Sur at Hilagang bahagi ng Aurora. Hindi naman inaalis ng pag-asa ang posibilidad na ilabas ang pinakamataas na warning na signal number 2 habang dumadaan ang bagyo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inaasahang lalakas at magiging tropical storm bukas ang Tropical Depression Quiapo bago tumawid sa Babuyan Islands Biyernes ng gabi. Ayon sa pag-asa, posibleng makaranas ng malakas na hangin at ulan, particular sa Northern Luzon sa pagitan ng Huwebes ng gabi at Sabado ng gabi. Hindi inaalis ng Weather Bureau ang posibilidad na lumakas si Quiapo at maging severe tropical storm bago tumawid sa extreme Northern Luzon. Posible ring mag-landfall ito sa mainland Cagayan. Inaasahang lalabas ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development o DSWD naka-blue alert na dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinaiiral na ng Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development ang kailang blue alert status kasunod ng pagpasok ng bagyong Quiapo. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy na ang kailang monitoring at koordinasyon ngayon sa mga national agencies, local government units at field offices para matiyak ang maaga at maayos na pagtugon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Kaugnay nito ay inilagay na rin sa heightened alert ang lahat ng field offices ng DSWD para sa agarang mobilisasyon ng quick response teams, pag-activate ng camp coordination and camp management operations at paghahanda ng mga food at non-food items. Gayun din ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa proteksyon ng internally displaced persons. Inihanda na rin ng kagawaran ang mga disaster response vehicle at iba pang kagamitan para matiyak ang mabilis na paghahatid ng tulong sa mga maapektuhang komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:16 na po ang ating oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Sa iba nating mga balita, lalong lumakas ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos kasunod ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Marco Rubio matapos mapagkasundoan ang pagpapalakas sa balikatan ng dalawang bansa sa iba't ibang linya ng kooperasyon. Taus-puso ang naging pasasalamat ni Pangulong Marcos Jr. kay Secretary of State Rubio dahil sa partisipasyon nito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting at paglalaan ng oras para mapag-usapan ang mahalagang usapin. Ilan sa mga paksang binuksan sa pulong ang patuloy na pagtugon sa epekto ng Middle East conflict, mga bago at umuusbong na teknolohiya, artificial intelligence, defense at security, gayon din ang economic cooperation. Napag-usapan din ang mga kooperasyong maaari pang buksan ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular sa pagtugon sa mga usapin ng peace and stability sa Indo-Pacific, trade and business cooperation, gayon din ang disaster response.
9: I'm glad that you have had this opportunity to at least engage and have some exchanges with the other foreign secretaries, other foreign ministers, especially coming out of ASEAN. But I'm very glad, as I mentioned to you, we watched the news and we are surprised that you are still able to find time to visit with us. We are. It's a great pleasure and an honor. Thank you very much for this visit.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa kabilang dako, labis din na naging pasalamat ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa mainit na pagtanggap ng Pilipinas sa delegasyon ng Estados Unidos kung saan pinuri pa nito ang napakahusay na hosting ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026. Ipinabot din ni Rubio ang pagbati ni U.S. President Donald Trump kung saan sinabi rin nito na nananatiling mataas ang pagkilala ng Estados Unidos sa Pilipinas bilang isa sa mga kaalyado nito at tiniyak na mananatili ang ironclad relationship ng dalawang bansa.
10: Mr. President, thank you for welcoming us. And obviously, in addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. You know how much the President holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. And it's a partnership that is only growing. And in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship.
4: Yan ang pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas malakas na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos ang pinagtibay sa ginanap na pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ito po ang binigang diin ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez kasunod ng mga napag-usapang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular sa linya ng ekonomiya at seguridad. Dagdag pa ni Romualdez, kabilang sa main points ng usapin ni na Rubio at Pangulong Marcos Jr. ang Pax-Silica Project at ang Luzon Economic Corridor na kapwa magiging daan sa economic prosperity ng bansa. Senyales na rin umano ito ng mga posible pang kooperasyon na maselyuhan ng Pilipinas at Estados Unidos.
11: Yes, of course, Pax-Silica and the Luzon Economic Corridor is one of the main points that President Marcos has expressed. I wouldn't say gratitude, but he's very pleased with that. It's moving quickly and that will definitely help the Philippine economy and our aspiration to have the kind of economic prosperity that we've been looking for, because it spells economic security for us.
3: Si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Suportado ni Labor Secretary Francis Tolentino ang US-led Pax-Silica Project na itatayo sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ang Pax-Silica ay isang US-led international economic at technological coalition na inilunsad upang ma-secure ang supply chain para sa artificial intelligence o AI, semiconductors at critical minerals. Ayon kay Tolentino, isa itong napakalaking oportunidad sa bansa upang mapalago ang economic standing nito. Dagdag pa ng kalihim na kung matapos na at mapagana na ang Pax-Silica Project sa bansa, ay tiyak kakambal nito ang pagbuhusin ng trabaho para sa mga Pilipino na direkta namang sasalamin sa magandang employment rate sa bansa.
12: We fully support that. In fact, andito pa ata si Secretary Rubio, nakaalis na, pero Pax-Silica is envisioned to really not jumpstart but to create a better economic growth area similar to what Taiwan is experiencing right now.
4: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa operasyon ng Pax Silica sa New Clark City, Tarlac. Sa programang Boses, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na hindi rin ito makakaapekto sa pangangailangan sa tubig ng mga residente sa naturang lugar. Ginawa ng NWRB ang pahayag sa gitna ng pangamba ng environmental groups sa posibleng epekto ng operasyon ng Pax Silica sa kapaligiran at supply ng tubig sa Pilipinas. Tiniyak naman ng NWRB na masusi nilang pinag-aaralan ang planning at development activities bago ang pagsasakatuparan sa isang proyekto at sisiguruhing masusunod ang mga inilatag na kondisyon.
13: Kailangan po silang sumunod no sa lahat ng kondisyon ng water ng itong kung mga water rights po umiiral sa mga regulasyon po natin kasama na rin po yung mas sustainable no pangalaga po ng ating kalikasan at yung watershed po binibigyan na rin po pa rin po naman natin ng prioridad no ng pamahalaan na manatiling ligtas itong tubig at sapat po ang supply ng tubig para po sa publiko lalo po dito sa New Clark City at makarating lugar po.
3: Si NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, bukas ang Estados Unidos na makipag-usap at makipagkasundo sa Iran kahit nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ASEAN Post-Ministerial Conference with the US, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na kailangan lang maging tapat at tuparin ng bawat panig ang pangako at kasunduan. Anya, kapag hindi tinupad ang napagkasunduan ay dapat may kapalit na parusa.
10: The United States remains open and willing to engage in positive constructive negotiations and talks so long as the commitments that are made are kept. And when those commitments are not kept, which is what's happened in this particular case, then there will be consequences. And that has to happen.
4: Si US Secretary of State Marco Rubio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: ASEAN Plus 3 pinagtibay ang pagkakaisa sa harap ng mga hamon dahil sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ang report atin sa atin ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Binigyang diin ng Pilipinas ang kahalagahan ng mas matatag na pagtutulungan ng mga bansa sa gitna nang lumalalang pandaibigang hamon sa pagbubukas ng 27th ASEAN Plus 3 Foreign Ministers Meeting kung saan sentro ng talakayan ang seguridad sa pagkain at enerhiya, katatagan ng ekonomiya at sama-samang pagtugon sa mga krisis. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, walang bansa ang kayang harapin na mag-isa ang mga pandaibigang krisis. Aniya, nananatiling mahalagang mekanismo ang ASEAN Plus 3 upang mapanatili ang katatagan ng rehiyon sa harap ng pagtaas ng presyo ng pagkain at enerhiya, pagkagambala sa supply chain at iba pang hamon sa ekonomiya. Samantala, nagbabala ang South Korea na maaaring lumala ang banta sa seguridad sa pagkain at enerhiya dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Gayunman, sinabi nitong pagkakataon din ito upang palakasin ang kooperasyon at bumuo ng mas konkretong hakbang para sa rehiyon. Painggan natin ang bahagi na naging pahayag ni Foreign Minister ng Republic of Korea, His Excellency Cho Hyun.
15: Disruptions in the Strait of Hormuz have exposed vulnerabilities which had long been simply hypothetical. They have placed both our food and energy security under severe strain. Yet, paradoxically, this crisis also opens a window of opportunity.
14: Ipinunto naman ng China na ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan ay nakaapekto sa supply ng pagkain at enerhiya. Dahilan upang higit pang maging mahalaga ang sama-samang pagkilos ng mga bansa para mapanatili ang kapayapaan, katatagan at katatagan ng ekonomiya sa rehiyon. Atin naman painggan ang bahagi na naging pahayag ni Her Excellency Hua Chunying, ang Foreign Vice Minister ng China.
16: As we meet here today, the world has entered a new period of turbulence and transformation. The situation in the Middle East has spilled over energy and food supply, chains and security and resilience have been disrupted. Traditional and emerging security challenges are intertwined. The call for regional countries to jointly address challenges has grown stronger, the willingness to prioritize cooperation and development has grown higher, and demand for maintaining peace and stability has become more urgent.
14: Inaasahang magsisilbing daan ang pulong upang higit pang mapalalim ang kooperasyon ng ASEAN at ng Plus 3 partners sa pagtugon sa mga umiiral at paparating na hamon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mariing tinututulan ng bansang Australia ang mga isinagawang missile testing ng China kung saan ilinarawan nila ito bilang destabilizing and risky behavior. Ayon kay Australian Foreign Minister Penny Wong, nakakabahala ang mga ballistic missile launches ng China dahil sa itong malinaw na banta sa kapayapaan at kaayusan ng rehiyon. Kinondena rin ng Australia ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang sundalong Pinoy. Ani Wong, dapat pa rin pairali ng diplomasya at marapat lang din na tumalima at sundin kung anuman ang itinakda ng rule of law at mapairal ang rule-based order.
17: We have real concerns about behavior that is destabilizing and risky. We think that parties should apply the UN Convention on the Law of the Sea, and we have consistently said we would not want to see any code of conduct that diminished any rights.
4: Yan ang pahayag ni Australian Foreign Minister Penny Wong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pumalag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pahayag ni Chinese Ambassador Jing Chuan na may construction work ang mga Pilipino sa BRP Sierra Madre, kaya pumunta ang China Coast Guard para magsuri bago mangyari ang tensyon sa Ayungin Shoal. Walang nakikitang mali si AFP Chief Lieutenant General Antonio Navarrete sa panig ng mga sundalong Pilipino dahil military outpost ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Sinasabi kasi ng Chinese Ambassador na nakita ng China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino na nagtatayo ng barrier net sa barko, kaya nagpadala ng dalawang bangka para tingnan ito. Ang BRP Sierra Madre ay nagsisilbing permanenteng military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inaasahan ng ASEAN na maisapinal ang Code of Conduct o COC sa South China Sea sa 49th ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre. Ito ang sinabi ni Malaysian Foreign Minister Datuk Seri Muhammad Hassan matapos ang co-chairing sa ASEAN-China Post-Ministerial Conference kasama ang kanyang Chinese counterpart na si Wang Yi. Ayon kay Muhammad, ang COC ay magisilbing framework para tiyaking magiging malaya, ligtas at bukas para sa lahat ang South China Sea. Anya, sisikapin nilang maisipinal ang COC dahil mahalaga anya ito sa lahat ng ASEAN countries.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:30 oras natin Pilipinas, magpapatuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
18: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang kanyang 2025 State of the Nation Address o SONA, nagpapatuloy ang imbestigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Ika nga ng Pangulo,
19: mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
18: Kabilang sa mga hakbang ang pagrepaso sa libo-libong proyekto, pagsasamba ng mga kaso laban sa mga pinaghihinalaang sangkot at pag-blacklist ng ilang contractor. Ayon sa Malacanang, pinangungunahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pamamagitan ng Regional Project Monitoring Committees ang imbestigasyon, habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsusumite ng mga kinakailangang record. Ikiniit din ng palasyo na walang sasantuhin sa pagpapanagot sa sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian, habang isinusulong din ang mga reforma para sa mas malinaw at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga proyektong pangkontra baha.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026. Ito
0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11.32 ng umaga. Itinanggi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nagkaroon ng harassment ang mga pulis nang pigilan o itulak palayo ang mga nagpoprotesta sa labas ng ASEAN meeting. Ayon kay Nartates, walang pagmumura o pananakot na ginawa ang mga pulis sa mga relihista habang inaayos sila ang sitwasyon sa labas ng pulong. Paliwanag ni Nartates, bawal ang mag-rally sa naturang lugar dahil may isinasagawang ASEAN meeting at may mga dayuhang bisita. Aniya, dapat ay kumuha ng permit ang mga relihista at ginawa ang protesta sa mga itinalagang lugar.
20: There's no such thing as, siyempre, nandun sila sa hanay ng mga relihista, wala sila.
3: Yan po ang pahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: National Press Club nais makipagdialogo sa Philippine National Police hinggil sa nangyaring insidente sa pagitan ng dalawang photojournalist at mga tauhan nito sa isang rally sa Pasay. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas Report.
21: Nakikipag-ugnayan na ang National Press Club of the Philippines, o yung NPC, sa Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS upang magsagawa o maisagawa ang dialogo sa Philippine National Police o PNP kaugnay ng naganap na insidente ng sinasabing pangharas sa isang rally sa mga media dyan sa may lungsod ng Pasay. Ayon sa NPC, layo niyang pag-uusap na mapalakas ang ugnayan ng media at pulisya at maiwasang maulit ang katulad na pangyayari. Igigit din ng grupo ang kahalagahan ng kalayaan sa pamamahayag kasabay ng paalala sa mga mamamahayag na panatilihin ang profesionalismo at paggalang sa mga alagad ng batas. Naniniwala ang NPC na ang bukas na komunikasyon at paggalang sa isa't isa ang susi sa mas matibay na samahan ng media at ng pambansang pulisya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dalawang suspect sa pagpatay sa isang vlogger sa Caloocan City, arestado na. Magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
22: Inanunsyo nga ng Philippine National Police o PNP na naaresto na ng mga tauhan nito ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata sa Caloocan City. Sa punong balitan sa Campo Crami ngayong umaga, sinabi ni PNP Public Information Office Chief at Acting Spokesperson Colonel Allen Reyco na arestado na ang gunman na mga kinilala sa mga alias na MS at ang driver ng motorsiklo na si JA. Naaresto ang mga ito sa Marbalacat, Pampanga kasunod ng isinagawang intelligence given at follow-up operations ng Northern Police District. Nangyari ang pag-aresto kanina umaga kung saan na-recover sa kanila ang dalawang hand grenade, kalibre 45 pistola at 9mm pistol. Nasampa na rin ng reklamo ang mga suspects sa kasong murder, paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9516. Sa ngayon ay nananatili pa ang mga ito sa nananatili sa personal at may kinalaman sa trabaho ang nakikita motibo sa krimen. Samantala, inanunsyo rin ng PNP ang pagkakahuli sa dalawang suspect din sa ambush sa Sharif Aquac sa Maguindanao del Sur na ikinasawi ng 5 pulis. Sinabi ni Ko na naaresto naman ang isang suspect sa General Santos City Airport habang ang isa naman ay sumama sa pano. Samantala, sinabi ni Ko na may 30 pa mga suspect ang pinaghahanap na mga pulis. Sa ngayon ay nakapagsampa na ang pulisya ng 5 kaso ng murder, 3 counts ng frustrated murder at robbery with violence or intimidation of persons. Inaalam din ng PNP kung ang mga naturang suspect din ang sangkot sa ginawang pagpapasabog din sa nasabing lugar na ikinasugat naman ng 2 sundalo. Mula rito sa Kapo Grabe para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Sa iba pang balita, suportado ng Philippine Coast Guard o PCG ang ideya na pagbibigay ng parangal sa 2 sugatang tauhan ng Philippine Navy na naging biktima sa pinakuling insidente ng pambubuli at pangaharas ng China sa Ayungin Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, nararapat lamang sa 2 sundalo anumang mataas ng pagkilala ang maaring maigawad sa kanila ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay Tariela, saludo sila sa profesionalismo at kabayanihan na ipinamala sa mga naturang tauhan ng Navy habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Sa katunayan, kung siya mismo ang tatanungin ay nararapat lamang na gawaran ang parangalang mga ito tulad ng ginawang pagkilala sa tauhan ng Philippine Navy na naputulan ang daliri noong 2024 dahil din sa pangaharas ng China.
5: Kung ako lang, gusto ko silang pangalan, no? But these are AFP personnel and it's for Commander Western Command and of course the decision of the our new Chief of Staff Armed Forces of the Philippines to recognize the heroism of this wounded soldier. On our level, hindi sila part ng organization namin, but of course, we salute their professionalism and their heroism in maintaining our presence in Anguish.
4: CPCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakahanda na ang papalo sa 1,500 pulis mula sa Police Regional Office 3 o PRO3 para sa gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Sinabi ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez na partikular nilang tututukan ang pagtiyak sa seguridad sa Ayala Bridge at Mendiola. Kabilang kasi ang mga lugar na ito sa inaasahang point of convergence ng pagtitipon ng mga realista at iba pang kaugnay na aktibidad sa SONA. Dagdag pa ni Mendez, magiging mahigpit ang kanilang pagbabantay at hindi magpapakakampante kahit wala pang namo-monitor na banta sa darating na SONA.
6: May mga additional instruction lang naman. Normally, wala naman. Paigtingin natin yung security as usual. Ganun naman lagi. We're still waiting for the final, pero so far ang nakalagay sa amin, we will be deployed in Ayala Bridge and some part of Mendiola.
3: Si PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasado na ang traffic plan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Sa panay ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, aprobado na ng Office of the Sergeant at Arms ang nasabing traffic plan at sasailalim na lang ito sa rehearsals at stress test na pagaganahin bukas at sa darating na weekend. Ilalagay din ng MMDA ang mga abiso patungkol sa traffic rerouting plan, gayon din sa mga dapat tandaan pagdating sa dadaan ng main routes, alternate routes, zipper lane at mga ipatutupad na blockade. Ibinida rin ni Yusek Torre ang mga napagtagumpayan ng MMDA sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., partikular sa larangan ng traffic management plan.
7: Ang MMDA, sir, ay patuloy na nagsasagawa ng iba-ibang mga hakbang para pagaanin ang traffic, especially during the time of the SONA of the President. At nagsisimula na rin kami ng mga road clearing, yung mga alternate routes na na-identify, ay sinisigurado natin na yung mga potholes, mga schedule na mga gawain dyan, na mga utilities, at ang iba pa na pwede maka-apekto sa ating traffic ay nagawa na namin ng rescheduling or kung anumang mga intervention na dapat gawin.
4: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Prosekusyon, umaasang mananatiling patas ang mga Senator Judge sa isinasagawang impeachment trial. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Nagpahayag ng tiwala si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro na gagamitin ng mga Senator Judge ang kanilang tungkulin ng may ganap na impartiality o kawalan ng kiling habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, tinitignan ng prosecution ang mga tila paborableng tanong o pahayag ng ilang senador bilang bahagi lamang ng kanilang pag-usisa upang mas maunawaan ang mga ebidensyang iniharap sa impeachment court. Binigyan din ng mambabatas na malinaw sa Senate Rules on impeachment na kailangan magdesisyon ng mga senator judges batay lamang sa ebidensya, proseso at pamantayan ng konstitusyon. Samantala, nagpaalala naman si private prosecutor attorney Lorna Capuna na hindi lamang ang vice presidente ang nililiti sa impeachment tribunal kundi maging ang mismong pag-aasal at integridad ng mga senator judge sa mata ng mamamayan. Hinimok ni Capuna ng publiko na patuloy na gamitin ang kanilang right to information at suriin ang testigong humaharap, ang mga dokumento at ang pagtatanong tanong ng mga judge upang lumabas ang katotohanan. Ipinanawagan din niya sa taong bayan na huwag mawala ng gana o maapektuhan kung nakakaramdam man sila ng kiling sa ilang miyembro ng Senado. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capuna.
24: The one being judged here
17: is not only the Vice President. The judges also are being judged by the public. Correct? So, marami pong nanonood ng impeachment trial. Sabi namin, it is your right to information. It is an exercise your right of discernment. From the evidence presented in the impeachment court, from the questions and answers of the judges, of the witnesses, and from for what the documents speak.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Standard Time, 11:43 po. At sa oras na to, bibigyan daan natin ang press briefing sa Malacanang kasama si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
8: Yan, pakinggan natin ang Palace Press Briefing si Undersecretary Claire Castro. Pakinggan natin.
9: Ay dalawang beses lang pwedeng sanhin. Ngayon ay maaaring maging tatlong beses na ito kada taon. Direkta namang makikinabang sa irigasyon ang 425 farmer beneficiaries at sa local food supply ng mga nakapaligid na komunidad. Konkretong solusyon sa tagtuyot, kapanatagan sa mga magsasaka, at dagdag biyaya sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Ilan lamang ito sa hatid ng Ibato Iraan Irrigation Project sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Palawan.
11: Tuwing napupunta ako sa Palawan, lagi akong napapahanga sa tunay na ganda at yaman ng ating minamahal na Pilipinas. Dahil dito sa inyong lalawigan ang ilan sa pinakamagagandang dagat, kabundukan, lupain, at ang pinaka na ipinagmamalaki natin at kinikilala na sa buong mundo. Isa itong proyekto na matagal ninyong inantay at bunga ng ating pagtutulungan. Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Kaya naman, mahalagang maihatid ang tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Lagaan, ingatan at paunlarin natin ang imprastrukturong ito. Kayo po ang kasangga namin na pagpapanatili at pagtatagumpay nitong proyektong ito. Makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang
9: Pangulo para sa ating mga magsasaka. Sa mga taong nagsasabing walang ginagawa ang gobyerno para sa magsasaka, huwag kayong manatiling source ng fake news. Ngayong araw ay makakasama na proyekto ng Pangulo para sa ating mga magsasaka. Sa mga taong nagsasabing walang ginagawa ang gobyerno para sa magsasaka, huwag kayong manatiling source ng fake news. Ngayong araw ay makakasama natin sina DICT Undersecretary Leonido Pulido III at BCDA President and CEO Joshua Bingkang upang magbahagi ng detalye tungkol sa PAC Silica Initiative. Magandang araw po sa inyo.
12: Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat. At kami po ay andirito ngayon. Ako po, tawagin niyo po akong Jake mula sa BCDA. Kami po ay malugod na magbigay ng update sa ating ginagawa para sa proyekto na PAC Silica. Ito po ay bahagi po ito ng Luzon Economic Corridor na project. Nako. So, meron po akong inihandang presentation. At para sa pagbibigay po ng update po sa mga ginagawa ng BCDA po, no, sa ilalim po ng guidance ng ating national government sa napakahalagang proyekto na nakikita namin to. Excited na excited po kami sa project na ito. Okay, next slide po. So makikita po ninyo na ang PAC Silica po na ito ay ecosystem po ng mga industries. No, ito po yung mga high-tech industries na gusto nating dalhin dito sa Pilipinas. Ano po? At ito po ay ang layunin natin dahil alam po natin napakadaming talento magagaling dito sa ating bansa ay maging brain gain tayo ngayon imbes na brain drain. No po? Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development? Okay? At ang maaari po nating ilipat sa next slide po para ma-share din po namin sa inyo. Ito po ang Faxilica po ay nung unang sumali po tayo dito, nung mga Abril po ay less than 15 pa lang. Pero sa kasalukuyan po ay more than 30 countries na po, no, ang sumali dito. Ang dami pong gustong sumali po dito dahil ito po ay pagpupul ng resources, ng talento, ng mga advantages ng mga member countries para makabuo nitong mga industries na ito. Na po, na kailangan natin, kagaya ng Pilipinas, na mayroon din naman ma-share dahil mayaman tayo sa resources at ganoon din po sa local talent. Okay? Next. At nakikita rin natin dito dahil sa inisyatibo po ito ng national government ng ating Pangulo, ito po ay magbibigay ngayon ng framework ng stability and predictability para sa ating mga mamumuhunan. Kasi bubuin natin ito na magiging compliant ito sa lahat ng mga regulation, international laws, at maging mga yung tinatawag po natin mga ESG goals on environment, sustainability, and governance. Okay po? Susunod po. At ito po ay ang magpapangyari dito ay imbes na pinapadala natin sa abroad yung ating mga raw materials, kagaya po ng nickel, copper, na napakahalagang component po to. Halimbawa po, tayo lahat dito, mayroong mga cellphone, di ho ba? So, ito po ay ang mga in-export nating mga minerals na to ay component po ng mga equipment na ito sa robotics, sa hospital equipment, na po. So, mayaman po tayo sa ganyang mga resources. So, ang gusto natin ay dito na ma-process, no, at source, at sa Faxilica site po ay dun lalo siyang i-create into final products and then i-export natin. So, magkakaroon ito ng high value chain contribution sa ating ekonomiya. Okay, next. Ang location po nito ay sa New Clark City, na po, sa bahagi po to ng 9,450 New Clark City. At alam na po, naman po ninyo, nababanggit na ito ay mag-occupy ng 1,600 hectares. Na po. Okay? At ang lugar po na yan ay na-designate na yan bilang industrial area. Na po. Matagal na siyang designated as industrial area at nakagawa na tayo rin dyan ng mga infrastruktura, kagaya po ng kalsada na ang mismong ating Pangulo ay nabisita na niya at mga utilities, no, underground utilities. Okay? Next po. Ito po yung mga ang location po nito ay nasa north po siya ng Clark International Airport. Siguro po marami sa inyo ang naka-experience na ng magandang pasilidad po natin sa Clark na iyon. At ito po ang mga industries na gusto nating ma-attract. Ano po? At hindi lang kasi ang lumalabas po parang data center, no. Hindi lang po. Ito po more on manufacturing, no. Ang gusto natin, no, at clean industries. 'Yun po ang gusto natin para sa proyektong ito. Okay, next. At ito po, no, inisa-isa na po namin, no. Ito na po yung mga gusto naming industries, no. Pwede naman pong mangarap, eh, no. Pero kasi ang gusto natin itong mga high value chain na industries, lalo na po halimbawa sa research and development, nasa mga advanced economies na 'yan. Pero gusto natin dito rin magtayo sila ng R&D bago pa lang magawa yung produkto ay pinag-aralan na dito at makakatiyak tayo na merong susuportang local talent para magawa 'yan. No, at andiyan po, no, hindi lang po industries, gusto natin na yung mga magtatrabahong Pilipino doon ay magkakaroon sila ng maayos na community.

libo-libong engineers, po, mga highly skilled na mga talent. At bahagi sila ng mga major exporters natin. In fact, nakakatuwa po na last year, I think, yung semiconductor industries natin was able to export more than $49 billion, no, which is more than 50% of the total exports. And the target of the national government is to further bring it to more than $110 billion by 2030. Malapit na po yun. Ngayon, ano ang makakatulong? Ito pong ganitong mga industriya. Ito ang gusto nating ligawan pa, pumunta dun sa lugar na inaalok natin na maging bahagi ng Pax Silica. Okay? Tignan po natin yung susunod na slide po. Ngayon, gusto ko pong i-discuss po, no? Sana po mangyari po to dahil ito po ang potential ng project na ito. No, pauna po namin papakita sa inyo po ito. Tama po, ang lumalabas, meron po itong 1,620 hectares. In fact, ang gusto po sana nila, mas marami pa, mas malaki pa. Pero dahil gusto natin, responsible and sustainable development, iyan lang po ang nakalaan sa industrial development. Yung iba po, for open space, urban farming, and iba pang development na makakadagdag sa well-being ng mga titira doon o magtatrabaho. Ang nakikita nating initial development, kagaya po ng ginagawang mga proyekto ng DCDA sa New Clark City, sa Bonifacio Global City, yung Subic-Clark Expressway, ay ginagawa rin natin to ng tamang plano and by phase. So nakikita natin, ang unang requirement dito, kailangan muna magawa dito yung mga internal infrastructure. So mga $10 billion po ang kailangan dyan. At nakikita natin na yan ay investment na ibibigay ng mga gustong mamuhunan mula sa mga member countries ng Pax Silica. But at full development, nakikita natin, yan ang potential, $40 to $70 billion. Nako, inaral na po namin yan at yan po ay base sa siyensya. Hindi po yan pangamba na haka-haka, kundi yun po ay based on science. So, ang nakikita nating employment to be generated ay mga 130,000, 290,000 jobs, high-quality jobs. Ngayon po sa Clark, mayroon ng mahigit 150,000 workers. So ito po ang pwede nating idagdag doon. Ano po? At maging sa Subic, ang Subic naman po na magiging kabahagi rin namin ng proyektong ito kasi sila magiging logistics partner namin ay sila meron silang 170,000 workers. Pwede pong ibalik po muna natin ulit 'yan. Yung indirect jobs naman po, ito yung mga development, yung ecosystem, no, yung mga suppliers. Ito po yung mga pwedeng tirahan, yung mga opisina, yung mga commercial, ito po ang potential na pwede nating ma-create na trabaho. At iyan po ay based on, ano rin po yan, industry practice. Yung sinatawag po nating multiplier effect, alam po natin yan, no? O yung domino effect sa ekonomiya. Kami po sa BCDA, ang tinatanya po namin dito kung magkakaroon po tayo ng arrangement sa magiging lessee, no? O kung magiging lease agreement, commercial agreement to ay mga 60 billion po. Pero ang mas malaki po dito ay yung economic benefits. Yung pong pwedeng mapakinabangan o makuha, ma-generate ng national government at ng mga local government units na andoon. No, nakikita po ninyo yan, no, nasa 68 to 75 billion, ito po yung mga tax na pwedeng i-contribute ng mga nagtatrabaho base sa mga workers na yon. Now, and then we put it in a conservative level para hindi naman masyado mataas yung expectation, para kaya namin i-deliver. And then, but including yung mga other shares, pwede pa pong umabot yan up to 180 billion pesos. Yung pong export potential ng lahat, kasi targeted na po eh. Targeted na yung mga industries na gusto natin doon. Ngayon po, may kinakausap na kami, pero under NDA pa kami. Pero ito yung mga type na industries na kagaya na pinakita ko kanina, yung Texas Instrument, yung Samsung na nasa Clark. Ganung level ho ay pwedeng makapagbigay ng up to 200 billion peso export potential. Ang kagandahan nito, mas mataas na ang semicon export natin kesa sa OFWs, no? Remittance. So ang ibig sabihin nito ay mas maraming talento locally ang na ano po natin na utilize para makatulong sa ating proyektong ito. Okay, next po.

0: Ito po, no, kagaya po ng standard practice po ito ng BCDA to make sure that when we do development, we start with a good plan and consultation to all stakeholders. No? Kami po, nakikinig kami dyan. At ang isa po naming pinaka binibigyan ng importansya ay compliance on environment. No po, makikita po ninyo dyan, bagaman 1,600 hectares po yun, pero under our master plan, kailangan at least 40% ay open space. So, hindi rin naman nila lahat magagamit yon. Kung hindi, ang iba ay magiging parke, po, open space, kasi yan ang gusto ng mga workers ngayon, no? For to increase productivity. At, yan po, magkakaroon tayo ng sustainable water management po dyan. Pwede ko rin i-explain ko po mamaya. At itong ating clean and green energy. In fact, kagaya po ng nabanggit ko rin na yung ating ang mga member countries po ng Pax Silica, sila rin ay advocate po ng strong on UN, yung pong environmental sustainability and governance goals. Kahit sila mismo, chicheck nila kung ang Pilipinas, ang proyekto, ay compliant. Magiging compliant sa ganitong mga requirements din nila, no? Sila rin ang unang titingin, ang project ba nito ay magko-comply sa ganyang strictong environmental regulation. At sinisiguro natin, no, na magko-comply tayo dyan. Next. Ito po, no, recently po, ako marami na rin pong nagtatanong nito. Sabi, ang Pax Silica Project, eh baka ubusin ng tubig, no, because of the data centers na ilalagay. Well, unang-una po, kagaya na sabi ko, hindi maaring mag-invite tayo ng data centers. But it's not all about data center. Ang gusto, unang-una po, hindi rin strong on job generation and data center. Ang gusto natin dito is high-quality job generation. Kaya manufacturing businesses and companies ang target natin. So sabi dito, nakikipag-compete sa limited na community water. Hindi po, no. In fact, naral na rin namin po yan na meron na kaming propose na project dyan. At ang PPP Center ay in-endorse na sa amin, yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount and volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then, kung left on top, ay babalik sa dagat. So, ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, upunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. In fact, yung proyekto na to ay sa una naming tansya ay co-consume ng mga 65 to 90 million liters per day. No? Yung mga industriya na andun. Pero yung initial design na ginawa namin ay nasa 120 million liters per day. Pwede pa namin siyang i-ramp up to 300 million liters per day gamit ang technology ito. Anong ibig sabihin? Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, ha? Kundi ito yung technology na gusto namin i-propose. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. So, yun ang kaya nga po ang isa sa mga principles din namin ay yung inclusive, socially inclusive development. Gusto namin kabahagi natin ang mga communities around sa pag-asenso. So, pwedeng-pwede natin i-share itong magandang technology at mapakinabangan din nila. Of course, with technology comes better economies of scale. Makakaasa sila better quality and more economical cost. Okay, next. Sabi nila, may lumabas, it will displace indigenous people, yung mga katutubo natin na kapatid na andon. Hindi po totoo to dahil unang-una, alam nyo po ang Clark Special Economic Zone, Freeport and Special Economic Zone ay more than 30,000 hectares. Ang naibigay na po namin sa ating indigenous people group ay more than 15,000 hectares. Kalahati. 10,000 hectares nandun po sa Bamban. Binigay na po natin sa kanila yon. Para sa kanila po yan. 5,000 sa may Porac. Bago lang po yan. In fact, ang nakuha po nila sa Porac at Florida Blanca ay more than 18,000 hectares. So, So, inaral na po namin na meron na pong nakalaan para sa mga indigenous people na lugar para sa nila, na pwede silang mamuhay ng naayon sa kanilang kultura at tradisyon. Ito po, ang proyekto pong ito, una-una ay nakatitulo na sa BCDA. So, it's a public land. Na po, wala pong ancestral domain title doon. Pangalawa, ay naka-earmark na to sa pagbuo pa lang ng BCDA law noong 1992 na ito ay industrial development. So, na-classify na po siya as such para makapag-contribute ng development sa Central Luzon, lalo na nung pagkatapos ng pagputok ng Mount Pinatubo, maraming na-displaced na trabaho. So, yon ang layon ng gobyerno ay makabuo muli ng mga ganitong quality jobs. Okay, next. Ang sabi, magmimina doon. Hindi po. Hindi po namin aalaw yon, no? Ang mangyari po dito, so mayaman po tayo sa ating resources. So at source, pwede na po i-process doon. At dalhin dyan yung mga component sa Clark po, sa Pax Silica, at doon i-process, i-develop, at i-export natin. O kaya, maaari din na sa mga member countries, manggaling yung mga components, critical minerals, na bahagi nitong AI hub project natin. Okay, next. Sabi din po, baka gamitin ito for defense. Andun po ako mismo nung kasama si Ambassador Romualdez. Lagi po ito po, pwede ko naman share, nung pipirma ang Pilipinas na sumali sa Pax Silica Summit Coalition. Tinanong po mismo ni Ambassador Romualdez, head po ng US State Department assigned for this project, which is the Undersecretary for Kanang Percy, Mr. Helberg, no, na bumisita rin dito. Sabi ni Ambassador, will you manufacture defense-related products? Sabi niya, no, not at all. Hindi. It's purely commercial. No? So, at yan ang gusto naman natin. No? Ganitong klaseng business na magpapalago sa ating ekonomiya. Okay, next. Ang sabi rin yun nga, masisira ang environment. Hindi po, na-explain ko na kanina, na hindi po tayo mag-agawan. At kami po ay susunod, no? Hindi lang kami, at dahil in our contract po kasi, this will be like any other commercial contract, business contract that BCDA has entered into the past and will be entering with other investors, both local and international, na they all should comply with regulations. Halimbawa, yung pagkuha ng ECC, lahat po ng mga projects namin, kumukuha ng ECC. Hindi kami magsisimula kung wala yon. At hindi lang nagtatapos doon, no? May monitoring pa. Kailangan kami, meron kaming commitment na we will comply with the for sustainability, na compliant kami sa environmental regulation. So ang DNR din, maglalagay rin siya ng team, no? Nagawa na po namin yan sa airport, sa Subic Clark Expressway. Minomonitor nila yung quality ng tubig, yung quality ng hangin, na it should be at international standards na hindi makakapahamak sa environment at sa mamamayan. Okay, next. At ito po, no, malinaw na rin po, hindi na ito usapin kung aling batas ang masusunod. Una-una po, kami, BCDA, guided kami kung ano po pwede lang. Hindi rin naman ho kami pwedeng mag-commit ng lampas sa aming mandato. So, ito pong kung ano mang magiging arrangement na gagawin natin doon ay sa Philippine laws, kagaya po nabanggit na namin dati yung Investors List Act natin, na po na lalong napaganda pa dahil maraming incentives at tinitingnan nila yan, at yung BCDA law kasi allowed kami to enter into all kinds of business models, pwedeng lease, joint venture, concession, or other modes pa ho. So, ito po, wala na sa table of discussion with the other parties. Okay, next. Okay, so in short po, no, gusto ko lang i-summarize po na itong proyekto po nito ay, at kami naman ay maganda po na lumalabas din yung mga ganitong concern ng ating iba't ibang sector. At nakikinig kami kasi kabahagi yan ng tinatawag naming stakeholders consultation. Nakikinig kami. Pero ito lang po ang masasabi namin na ang proyekto ito ay napaganda dahil sigurado panalo ang Pilipinas at panalo ang Pilipino. Dahil, i-recap, no? Pax Silica, New Clark City is envisioned as a Philippine hub for industries of the future. Pangalawa, it is intended to create better jobs for Filipinos and build capabilities that will remain in the country. Pangatlo, Philippines can help us move, Pax Silica can help move the Philippines higher in global value chain. Sinasabi nga, imbes na maging bystander tayo ng ganitong mga pinag-aagawang industriya, no, po, na nilalampas-lampas na lang tayo, ay magiging builder na tayo, magiging sentro na tayo mismo ng ganitong mga activities. No, po. And then, this hub will create a new engine for investment, nabanggit ko na po, for exports and regional growth. And then, this will be governed by Philippine law, environmental protection, so especially for the surrounding communities, remain non-negotiable. Priority po yan. At ang last po, the government ay recognize the public confidence must be earned through transparency and consultancy. So ito po yung laging nasa isip namin habang kami po ngayon ay binubuo namin itong proyektong ito. At naisin namin na sana ay mangyari po ito, no? Kasi napakagandang opportunity. It will be the next big thing for the Philippines. Salamat po.
1: Okay, unang tanong po mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
2: Hi, good morning to BCDA. Sir, I know magiging priority natin sa Pax Silica Initiative yung pag-hire ng Filipino workers, but will the industries involved, will they also employ foreign workers, since baka po meron pang technological capabilities na hindi pa po kaya ng mga Pilipino, kailangan pa ituro?
0: Maaaring sa simula po, ganun nga ang magiging scenario. Halimbawa po, ngayon po, kung pupunta tayo sa malalaking multinational companies, sa Texas Instrument at yung iba pa na sa Clark, meron din pong mga tinatawag natin yung expat na po, kasi sila yung mga direktang nagre-report ng business operations sa kanilang headquarters. Pero ang mga nagpapatakbo na mga supervisors, managers, ay mga Pilipino na. So basically, ganyang set up din ang nakikita natin dito sa project na to.
2: May estimate ba tayo, sir, how many numbers are we talking about in terms of foreign workers or in terms of percentage doon po sa 130 to 190K? Yeah.
0: Normally, no, based on standards that we have, less than 10% are foreign workers. No, po, ito po yung mga top executives nila. But the good thing is, majority will come from our local supply of talent.
2: And sir, since ito po ay AI hub, wala naman po tayo nakikitang security risk doon sa pagpasok po ng foreign workers.
0: Ang kasama na po yan, no, kasi po ang titingnan natin ang AI hub o Pax Silica ay bahagi po ito ng entire New Clark City. Ang New Clark City naman po ay mayroong mga eskwelahan dyan, kaya andyan ang National Academy for Sports, UP, Science High School. So, it's a total community. At bahagi po sa programa namin ay yung pagbuo ng estate management. Kagaya po ng ibang malalaking development, mayroong estate management. At bahagi dyan sa trabaho niyan ay security, traffic management, and then iba pa po serbisyo. So, papasok po siya dyan to make sure na meron po tayong security in the entire estate po.
2: So, last question on my end. Since the Pax Silica Initiative is seen to boost our exports, gano'n po kalaki yung nakikita niyong contribution nito sa GDP natin?
0: Well, if those numbers po will hold true, sana. Ay, makikita po natin, no? The investment alone, no? Kung at 40 to 70 billion dollars, that's already around 10% of the GDP. The export po, no? Ako po, mahilig po ako magbasa ng business news, eh. At lagi akong nag-imagine, sana nasa ganung level na rin tayo ng mga big leagues na exporters. So, ito po, kung 200 billion po at full potential. And we are very conservative because we only counted hundreds of industries dahil ayaw natin punuin yung lugar naman, no, ng overly development. So, makikita natin, a big chunk will come from this area po. Thank you, sir.
1: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Hi, Sir Jake.
0: Hi, sir.
3: Sir, what is the updated timeline for the launch of this project?
0: Yeah.
3: And will this happen under the term of President Bongbong Marcos?
0: Yeah. Well, if we will follow po no ang normal process and timeline na ginagawa ng BCDA when we enter into development contracts. Yun na lang po ang kukwento ko, no. Normally, when we had an initial discussion, exchange of information, nasa stage po tayo ngayon ng exchange of information. Pinapag-aralan po nila yung lugar, stable po ba ang ground, walang earthquake fault, meron po ba itong risk on flooding and everything. So kasama po yun sa due diligence, mga 2 to 3 months po yan. Okay. Meron na pong gumagawa niyan ngayon, na nag-exchange of information na kami. Ang susunod po nun ay magkakaroon po ng contract negotiation. Pwede rin pong parallel yan. So nakikita po natin kung 2 to 3 months po, makukomply po natin yan, kagaya ng ginagawa namin. Eh, within the year, pwede tayo makapagpapirma ng initial agreement na. After that po, doon sa kontrata ay maglalagay na po tayo ng mga responsibilities and roles ng bawat party. So kami, meron kaming role doon, pwedeng tulungan namin sila, makakuha ng mga permits, maklear yung area. But sila naman, they need to prepare a development plan. Po. Yung development plan po, normally for a standard project, mga 6 to 9 months. Pero dahil malaki ito, we see it at least a year. Ano po. But once na magkaroon ng konsepto, pwede na magkaroon ng initial site activities. Ano po, yung mga earth moving. Ano po. So we see all that happening next year kung mapapinalize po yung agreement natin this year po. No? And so by within the first 2 years po, nakikita natin yung initial site development or even the construction of those first facilities will happen. Kasi ganyan po ang normal na proseso na nangyari sa mga project ng BCDA sa mga ecozone po namin.
3: So safe to say mga first quarter ng 2028?
0: Yes po.
3: First 3 months?
0: Yung tanong niyo po ng actual construction, conservative na po, pwede na po natin sabihin na yun po ang target natin.
3: So, aabutin pa po sa bago mag-end yung term.
0: Ang project naman po ito ay long-term development po itong project na ito. It will come in different phases.
3: 2028, sir, or 2027?
0: Bali, ang mangyari po, this year is the contract negotiation na po. Next year is the planning stage. And then by 2020, pwede na po tayo mag-construct po. Na po.
3: 2028 daw.
0: Na po. Yes.
3: Yung full launch sa next administration na yun.
0: Ako, it's more of the normal process, sinasabi ko nga, no? Mm. Normally, itong ganitong project will have phases. A short-term phase, which is normally 3 to 5 years, which involved the site development, signing, and construction. 3 to 5 years yan. But at full development, we see this happening even more than 10 to 15 years.
3: 10 to 15. Apo.
1: Next question po.
3: Follow-up. Next na lang, sir. Sir, may mga latest for foreign firms na ba and nationalities na nag-signify ng intent to invest sa PAC Silica?
0: Okay, marami na pong nag-inquire, no? Kasi nga po, hindi lang naman kasi ito US project. Dahil sabi ko nga po, more than 30 countries na yung sumali. In fact, last week po, nag-sign na kami ng MOU with a Korean and Japanese company. Kasi gusto nila na mapag-aralan na yung magiging stable source of power ng PAC Silica. At ito po sila ay andito na sa Pilipinas, no po, may proyekto sila na clean power. So, ngayon po ay pinapag-aralan na nila. At meron din po tayong ibang project na magbibigay din ng support dun sa ecosystem, no, sa tubig, kuryente, at maging yung pagpiprepare po sa area, no. Magkakaroon na rin po tayo ng mga site development. So, marami po tayong partners na i-announce in the coming months na in accordance with the plan that we have laid out for this project.
1: Next question po, Kat Domingo, ABS-CBN.
4: Sir, since you already mentioned power, how much is the expected demand for energy that will be generated from the PAC Silica?
0: Yes. Our initial assessment is, to be conservative, around at full development po to, no, mga 3 gigawatts po yan, no. Of course, sabi ko nga po, we want to be responsible with this development. We don't want also to compete with the power supply that is earmarked for the communities, for the residential, for the general population. That's what I meant. Kaya nga po, nagsimula na kami, I think last week, last month, nakita niyo po, in-announce na namin yung isang malaking project with Saudi firm, yung Aqua Power, 500 megawatts of solar farm na nasa loob mismo ng New Clark City, katabi niya ang Paxilica. So, anong maraming benefits po to, no? I'll go to the full explanation ng answer ko sa question ni ma'am. Una, clean and green. Yan po ang hinahanap ng mga ganitong industries. Ano po? Ayaw nila yung mga fossil fuel run na power plant. So, clean and green. So, ang mangyari po dahil solar, unlimited naman po. Di ba alam natin ang sunlight? We are blessed with 300 days of sunshine. So, ito pong project na to ay nasa loob ng Clark. Ang ibig sabihin, magiging embedded power plant pa siya. For the longest time, kino-complain ng mga investors or ng mga ibang sector, mahal ang kuryente sa Pilipinas, sabi niya. Pero basically, that's not no longer true. But with this project pa, ay ang mangyayari ay mapapababa pa natin kasi magiging embedded na siya. It's like a power supply, a generator, right to your next door. So, marami siyang makakat ng mga charges. So, we're working on that kind of environment to make sure the power. And we are working right now to study an LNG plant. It's clean fuel din po yan. No? In fact, may proposal na po sa BCDA na magkaroon po ng dedicated fuel line between Subic, kaya kailangan din namin ng sister company naming Subic na mag-provide ng space at mag-deliver yung fuel sa Clark. So, yun po ay inaaral na rin namin. It's an American company rin po. So, ang gusto po namin dito is reliable, clean, and stable, and affordable power for this project.
4: Sir, yung 3 gigawatts, is it an annual measure, a monthly, a quarterly measure?
0: It's the capacity, power requirements para... Maybe? On actual, ano na po yun? When all the motors, the engines are...
4: Daily? Daily? Weekly? Monthly?
0: Daily na po yan.
4: Daily. Sir, ilan na po yung mga power, regardless kung clean fuel or fossil fuel, ilan na po yung power plants na nag-commit to actually build power sources to provide or to supply or to adhere to the demand of this 3 gigawatt?
0: Yan. So, ang nasabi ko na po na may isang US-American company, they already formalized their intent to build that project at ang kagandahan po nito ay ginagawa na po yung feasibility study and I'm requiring them to come up with the results soon so that kami mismo ay magamit namin yon at masama sa pagpaplano. Second, nabanggit ko na nga po yung Korean company and a Japanese company have also signed an initial understanding with us to study, no, how to provide the needed support. In fact, yan din po ang tanong ng US government when we had an Luzon Economic Corridor Summit, where will the power and water? And we gave this same information to them and they are hoping that we can deliver those so that they can easily convince these investors to locate in the site.
4: Sir, last from my end, at least half po ba nung 3 gigawatt supply, demand, is already accounted for or are we still just in the hopeful phase of things, meaning wala pang actual commitments? Or kung may actual commitments, ilan na po yung megawatts or gigawatts
0: well,
4: na actually covered?
0: Meron na po tayong actual na 500 megawatts na po, na solar power. So, okay na po yun. Ang next po dyan, kasi we don't want to overbuild then. No? It should be hand-in-hand with the demand. The supply, yung law of supply and demand po, kailangan laging andyan. So, yung tinitingnan po na project po ngayon na LNG, para maging, sabi po ng mga kausap nating expert on power energy, should be at least 1,200 megawatts. So, 1.2 gigawatts. But, of course, it can be built by modular size. Pwede. Kasi normally 300, 600, 900, 1,200. So, ito po ay nakascale base sa demand. Pero, ang inaaral na po nila, ganung level na ma'am. And we see that it will not only come, tama ka, from a single source. This will all come from all different sources of different types, no? Pwede rin wind. Actually, pinapaaral na rin ho namin kung pwede ang wind. Geothermal, kung pwede rin po yung heat coming from the underground. So, yun po ngayon ay are all parallel in studies po ng BCDA. Pero yung mga medyo nasa advanced stage na, ma'am, yung discussion namin with US, Korean, and Japanese energy providers.
1: Next question po, Bernadette Tamayo, Manila Times.
0: Sir? Hi, ma'am.
5: I'd like to ask po, Yusek Pulido. Sir, ano po magiging role ng DICT in ensuring that this PAC Silica project will be protected from cyber attacks?
6: Ma'am, like any kind of large-scale project that involves high-end tools, high-tech tools, there really is a requirement to provide sufficient cybersecurity frameworks, tools, to ensure po yung privacy po natin, to ensure that the data that needs to be protected are protected. And so the DICT, not only are we here to enable our partners in the BCDA, DTI, and DOF to pursue the success of PAC Silica, we're also here to ensure that we have the proper frameworks in place, that we have the proper people in place, that we have the proper tools in place to ensure yung ano po natin, yung data privacy po at protection po of our critical data.
1: Next question po, Ace Romero, Philippine Star.
7: Since this is a long-term project po, no, and based on the timeline that you provided, this will go fully operational under succeeding administrations na po. What is the assurance of the investors about predictability, given they will invest and then there will come another administration, baka iba yung policy nila, and businesses want predictability in their operations? Ano yung assurance natin sa mga investors dito na hindi magiging shaky, hindi magiging unpredictable, inconsistent yung magiging policies na kanilang dadatnan?
0: Apo, maraming salamat po. Natutuwa kami na ang BCDA ay mayroong magandang records on public-private partnerships. No? Kanya nga po, alam din namin na itong mga foreign entities na to, foreign partners, ay gumagawa rin ng due diligence. So in our contract, we provide those kind of security and safety provisions, no po, such that they will transcend different timelines. Ano po. So ang kagaya po ng mga contract po na pinasok na ng BCDA recently, ay ito po ay properly passed through several layers din po ng other government agencies who are entrusted to make sure that this will pass the test of time. Halimbawa po, lahat ng contracts namin ay tinitingnan din ng Office of Government Corporate Counsel. Hindi lang yung mga lawyers namin, no, pati yung mga external counsel. They give their seal of approval. And so, ang ano po namin, ang kagandahan pa rin ho dito, marami na rin tayong mga provisions. Na po, alimbawa po, yung mga batas natin, 75 years, 99 years, batas na ho ngayon. So, yun po ay meron ding mechanism how to avail, no, objectively, those kind of requirements. So, yun po ay, actually, hinihingi rin po yan ng mga foreign partners na how to make sure that there's predictability, certainty dito sa mga contract. At ang mga kontrata naman po ng BCDA ay more than 30 years naman po ang BCDA, nandaan na sa iba't ibang mga timelines po.
7: So regardless of sinong nakaupo sa Malacanang, the investors can be assured of stable, predictable policies.
0: Kanya nga po itong kontrata na to ay gusto namin matreat siya as commercial business contract. Parang kausap natin negosyante na talagang devoid of any other parang risk or other concerns, na po. It should be treated as a purely business contracts, na po, na kung ano man ang environmental situation, they are immune from those kind. Of course, it's all about market forces then. Kung mahina o malakas ang mga ekonomiya, then it's something na gusto rin nila yan, di ba, to make sure they can makaalinsabay sila sa plano nila sa operasyon.
1: Huling tanong na po mula kay Sam Medinilia, Business Mirror.
8: Good, Good afternoon, sir.
0: Good afternoon.
8: Clarify lang po namin, bali ilan firms na po yung nag-express ng interest na mag-participate po dun sa Pax Silica project? Yung total po.
0: Well, right now, marami na po tayong letter of interest. Ano po, meron na po noong May, more than 20 companies na po no, na daragdagan. In fact, this morning, meron din akong sinagot na email request that they can visit the Philippines to check the site. Then I said, of course, absolutely. So, nakikita natin, no, more than 20, I can say mga 30 companies na po no, ang interesado. Kanya lang po, hindi pa tayo pwedeng mag-entertain sa kanila ng husto dahil we need to have the final agreement first to be finalized no, by BCDA.
8: Ilan po kaya dun yung data center tsaka yung ilan dun yung high-tech manufacturing firms na na-mention po nila kanina?
0: Mostly manufacturing high-tech. Siguro po kung data center, isa o dalawa lang po yung andon. And then the others are basically on energy industries din.
8: Follow-up lang po. Na-mention po na para may ongoing pong study na kinoconduct yung DNR regarding dun sa environmental impact ng Pax Silica project.
0: Yeah.
8: Hintayin po ba munang matapos ng BCDA yung completion ng study na yun bago ma-sign yung framework deal ng November?
0: No, hindi naman po kasi basically po, ito po, no, masishare ko rin po. Ang BCDA po, nung ginawa namin yung master plan nito, 2017, and then we started developing it. Meron na po kaming general ECC na po. Meron na kaming general environmental compliance certificate para sa entire project. Pero individually po, ang mangyari niyan, each industry that will be putting up shops, offices, kailangan kukuha sila individual na ECC. They have to comply. And of course, ang batayan po, ang gauge po niyan ng DNR is the master plan that we have that they also look into and also their own regulations. So, parallel po yan. Pwede po ang mga industry sila ang kukuha mismo ng ECC later. Which is a standard thing naman na ginagawa ng mga projects na ganito.
8: Bali, sir, i-confirm ko na lang. Bali, on track pa rin po ba tayo na masasignan yung framework deal ng November?
0: Yun po yung gusto po natin ngayon. No? Nag-uusap na po tayo with our the concerned government agencies. Ang ano lang po dyan, paano tayo pwedeng come up with the best arrangement possible, no? Which should be basically dapat a win for the Philippines.
8: So, expected masignan po ba in November?
0: Ako kung tatanong yun, gusto ko po. Pero syempre po, it's a negotiation. Two parties must agree, hindi ho ba?
8: Okay. Last na lang po. Ilan pong years po kaya yung expected na itatagal yung parang duration ng contract na sasignan po sa November kung sakal?
0: Well, ang kagaya po nitong mga economic zone ay meron na po tayong batas at natutuwa po tayo na ipasa na rin yung recent na 99-year lease na po. So, ang clock po pala ay hindi pa po sa kasalukuyang status nito ay hindi siya pwede pang ibenta. So basically, leasehold po lahat dito. So the ownership will always remain with the Philippine government under BCDA. So, but the provisions that are allowed under law now is up to 99 years. Dati po, 75 years. Ngayon, titingnan natin, mayroong conditions, requirements, kung pwede rin silang pumasa for 99-year lease.
8: So 99 years po yung deal?
0: Yung po pwede po nating i-offer din sa kanila basis sa mga requirements natin.
8: Thank you po, sir.
0: Yes.
1: Na po, huling tanong, your closing statements na lang po.
0: Kami po, okay. Maraming salamat po sa opportunity na makapagpaliwanag kami. Kami po ay natutuwa po na makapagbigay ng update. No? Ito po yung mga latest update namin. At regularly po, magbibigay kami ng update sa project na ito. Dahil napakagandang project po nito, marami pong bansa ang gustong makashare nito. At kami naman po ay laging bukas no? Sa mga lahat ng concern. Sabi ko ba, normal po sa amin yan. Nasa stage po kami ngayon, tinatawag namin stakeholders consultation. So, sabihin po kung anong concern, i-address na. Lagi po, ang sinasabi ko, laging merong solution, business solution or engineering solution na po para ma-assure yung ating lahat ng sectors na ang project na ito ay para sa ikaulat at benepisyo ng mas nakararaming mga Pilipino. Maraming salamat po.
9: So maraming salamat at sa mga kababayan natin na nakikita natin sa social media na medyo nagkakaroon ng pag-iingay, siguro mas mararapat po na open naman po according to PCO Joshua Bingkang na makipag-usap po. Huwag po tayo agad-agad na magbigay ng negatibong impression dahil kung wala po kayong pinagbabatayan na basihan, makakasira po ito sa mas maganda sanang idudulot ng ganitong klaseng proyekto. So kung kayo'y may mga concern, hindi po kailangan na kayo sa kalsada sumigaw. Pwede po kayong makipag-usap sa gobyerno para malaman namin kung ano yung concern. At nagkakaroon kasi ng takot, no, na maaari mawala daw yung mga farmers, yung mga indigenous people na sa lugar na to. Pero doon sa patatayuan ng structure, hindi po ba ito ay nasa buildable area na po, sir?
0: Tama po yun. Nasa buildable area na na-designate under the master plan po.
9: So in other words, hindi po totoo na may madi-displace ng mga farmers kasi matagal na po itong area na to na buildable area. Noon pa po, nung nagkaroon po ito ng 2019 SEA Games. Tama po ba?
0: Yes, Undersecretary.
9: Ayan. Maraming salamat muli kaya DICT USEC Designate Leonido Pulido III and to BCDA PCO Joshua M. Bingkang. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag.
0: Maraming salamat po.
10: All right, Alvin.
9: At maaari po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
11: Unang tanong po, Christian Yusores, DZMM.
12: Hi, Yusek. I'll just go back po dun sa statement nyo the other briefing. You mentioned mas nararapat na ang impeachment court ang mag-issue ng mga order at mga subpoena considering na ang Pangulo ay isang impeachable officer. This is referring to the financial and tax records of VP Sara as evidence sa impeachment trial. So my question is, wala po bang malalabag na batas or rules kung ipauubaya po ng palas sa Senate Impeachment Court yung pagdedesisyon sa tax records ni VP Sara, considering po that under Section 71 of the Tax Code, the BIR must obtain the authority or consent of the President before disclosing or unsealing tax records, which in this case po ay sa Vice President.
9: Alam po natin ang batas na yan, ang provision na yan. At may mga korte po ngayon, isama na po natin ang CTA, na hindi na po nangangailangan ng permiso ng Pangulo kapag sila ay magbubukas ng mga tax records kung patungkol po ito sa mga tax frauds or tax evasion. Ang usapin po nito kung may malalabag, ito po ay speculative as of now. At ang Pangulo naman at ang administrasyon na ito ay susunod lamang sa proseso at kung anong sinasabi ng batas.
12: So following po yung subpoena ng impeachment court sa BIR to release the records, If ever po na si BIR Commissioner Charlito Mendoza will seek for the President's authorization, will he be open to authorize the release of VP Sara's tax records?
9: Sa ngayon ay hindi po natin masasabi kung ano po ang kategoryang sagot ng Pangulo, but noon pa naman, sinasabi ng Pangulo na sa lahat ng pagkakataon, tanging proseso lamang ang gagamitin at dapat nababatay sa batas. Kung ito naman po ay naisagawa na at ito ang pinatupad nila sa mga nakaraang impeachment trial, ang Pangulo ay susunod lamang sa proseso.
11: Next question po. Rafi Ayeng, Daily Tribune.
13: Hi, Yusek. Tanungin lang namin, who will write the speech of the President sa SONA?
9: Yung nakaraang press briefing, sinabi po natin na ang Pangulo po ay kasalukuyang sinusulat ang kanyang speech.
13: Siya po mismo?
9: Yes po.
13: And there are info po na hindi daw magbabanggit ng accomplishments ang Pangulo dahil forward-looking statements lang daw po ang kanyang re-report.
9: Sino po ba yung basihan natin?
13: a grapevine? Coming from a grapevine.
9: Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech. At hindi ko po maisasiwalat kung ano ang kanyang maaaring sabihin dahil hindi ko pa rin po nakikita at hindi ko pa rin po nadidinig kung anong kanyang sasabihin.
13: And kung iuulat niya rin daw po ba ang flood control at pati na rin yung mga, kamustahin na rin po namin yung mga ibang contractors kung nakasuhan na po ba?
9: Kung ano sasabihin po siguro ng Pangulo sa SONA ay mas maganda mapakinggan natin ito sa Lunes. At ang patungkol po sa mga contractors, marami na pong mga contractors na sampahan ng kaso. At yung ilan po siguro ay kung wala pang ebidensya, ay hindi po masasampahan pa ng kaso.
13: Thank you po.
11: Follow-up question po, Maricel Halili, TV5.
14: Good afternoon. Yusek, but what will make this SONA different from the President's previous SONAs?
9: Hindi ko mabibigay kung ano man. Ayoko munang pangunahan ang Pangulo. Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech.
14: But should we expect earth-shaking announcements during the SONA of the President?
9: Lagi naman pong ganun. So, antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo dahil nakita naman din po natin definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes.
14: Last na lang po. Although tinatapos pa po ni Presidente yung kanyang SONA, pero what's the target yung when it comes dun sa length ng SONA?
9: Sa Sunday, most probably sa Sunday po namin malalaman. Pero wala pang naibibigay sa aking idea kung gaano kahaba. Kasi alam po natin na maraming matatakil ang Pangulo dito. Nakita po namin, at ang nakita ko lang yung mga priorities niya na maaaring maging topic. Pero yung kabuuan ay ako po, personal, ay hindi ko pa siya nakikita.
11: Follow-up po, Kat Domingo, ABS-CBN.
15: Ma'am, since nakita niyo na po at least yung priority topics, masasama po ba o mababanggit po ba sa SONA ng Pangulo yung nangyayaring impeachment trial against Vice President Sara Duterte among other political things?
9: Hindi po yan na pag-uusapan.
15: So hindi siya mababanggit? Wala siya dun sa at least nakita niyong priority list?
9: Hindi siya na pag-uusapan, pero sa Sunday pa lang po namin makikita most probably kung ano yung laman ng kanyang
11: Next question po, Anso Birano, Bombo Radio.
16: Yusek, good morning. Tanong ko lang, kasi kahapon, Yusek, tapos na po yung pagtalakay sa Article 4 ng Impeachment Aggrieved Threats. At lumalabas po na may banta kay Pangulong Marcos based po sa naging pahayag ni Mayor Baste na naging trigger point po ng NBI para bumuo po ng task force. Ano po yung reaksyon ng Malacañang o ni Pangulong Marcos nung marinig na talagang may sinabi si Mayor Baste na talaga gusto nila ng ulo ni PBBM at bukod doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na pupugutan ng ulo po?
9: Hindi na to bago. Noon pa po ito. Noon pa po natin na dinig na binanggit ni Mayor Baste Duterte sa rage. Hindi po to bago sa Pangulo. O, kung anong reaksyon niya, alam naman po niya na may mga pagbabanta sa buhay niya na galing sa pamilya ng mga Duterte. So, kailangan din po na protektahan ang ating Pangulo at ang pagpaprotekta na to ay obligasyon po ng mga concerned agencies na dapat mabigyan ng protekta or protection ang ating Pangulo at obligasyon din po ng concerned agencies na ito po ay imbestigahan. Hindi po ito binabaliwala dahil buhay ng Pangulo ang nakasalalay dito. Hindi ito dapat gawing joke lang o isipin ng mga concerned agencies na joke lang ito. Buhay po ng Pangulo ang pinag-uusapan dito.
16: Ma'am, with this, may mga security arrangement or may mga pagbabago po ba sa security ng Pangulo na ngayon ay talagang nakita natin na talagang may banta po sa kanyang buhay?
9: Noon pa naman po yan, sabi nga po natin kung anong kinakailangan protection ng Pangulo, yun dapat ang ibigay. Kung mas malamang pa or mas matindi pang pagpaprotekta sa Pangulo, dapat po, dahil sa nakikita po at nadidinig nating pagbabanta sa kanyang buhay.
11: Next question po, Bernadette Tamayo, Manila Times.
17: Good morning, ma'am. Ma'am, sa testimony po ni NBI Director Matibag kahapon sa impeachment court, nabanggit po niya na may mga active soldiers na kabilang sa mga persons of interest sa di umano'y plot to assassinate the president. Na parating na po ba ito kay presidente even before po mag-testify si Director Matibag? At ano po reaction po niya?
9: Personally, on my part, hindi po, wala po na ibigay sa aking impormasyon kung na ito ay naibigay na na impormasyon sa Pangulo. But definitely naibigay ito sa security ng Pangulo. So, ngayon ay nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa ating mga kasundaluhan. Kung meron mang mga magiging tiwalag sa kanilang mandato, dapat malaman kung sino ang mga ito para rin sa proteksyon ng Pangulo. Again, inuulit po natin, yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino.
17: Follow up po. Ma'am, ibig niyo po bang sabihin wala pang mangyayaring loyalty check?
9: Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan.
17: Salamat po.
11: Next question po, Sam Meldinilia, Business Mirror.
18: Good afternoon, ma'am. Itatanong ko lang po kung meron, kung magkano po kaya yung savings ng government dun, from the National Budget Circular 602 and 603 po ng DBM?
9: Okay, according to DBM, na itanong po natin yan, ngayon may savings na 22.79 billion na savings. At sa ngayon po, kaya po in-announce itong circulars ay para po ipanawagan doon sa mga agencies na i-identify nila at i-declare kung saan nila maaaring magamit ito. Pero ang priority po dito ay ang uplift at ang kabuhayan po at mga pagtulong sa ating mga magsasaka. Kasama na rin po dito ang pagprotekta sa ating mga pamilyang Pilipino, workers, commuters, at mga OFWs na nakaranas po ng medyo hindi magandang sitwasyon dahil dulot po ng krisis sa Middle East.
18: Bale, ma'am, i-clarify ko lang po. May additional projects pa po kaya or mga assistance under doon sa expanded uplift yung pwedeng ipopondohan po noong 22 billion na nandun sa savings?
9: Actually, dyan na po nang galing, from the 22.79 billion, dyan na po galing yung nirelease sa DSWD na 12.37 billion pesos para sa assistance sa mga pamilya in need. At muli, ang mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions para sa DMW, DOTR, mga DOE programs. Ito po ay most probably mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East.
18: Tapos, last na lang, ma'am. Yung funds po ba ng government sufficient pa rin po sa ngayon para doon sa Middle East crisis at saka doon sa possible na mga El Nino-related responses ng government?
9: Sa ngayon po ay ito yung savings at hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang.
18: Thank you, ma'am.
11: Next question po, Dexter Cabalza, Inquirer.net.
19: Ay, good afternoon po, Yusek. Maghingi lang po kami ng details regarding po dun sa naging meeting po ni President Marcos and ni Chinese Ambassador Jing po nung Tuesday. Mm-hmm. And are there any developments na po since then?
9: Actually, tumagal ang meeting ng 1 hour and 20 minutes. Yes, at nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan.
19: Follow-up lang po. Ma'am, what's the reaction po of Malacanang sa nabanggit po ni Ambassador Jing po na the Philippines violated the July 2024 arrangement between Manila and Beijing. Wala po kasing info from the DFA kung ano po yung laman nung ng July 2024 provisional arrangement. Ano po ba ito? Kasama po ba dito yung parang sinasabi po kasi ni Ambassador na the July 20 violent confrontation near Ayungin started when China Coast Guard had observed Philippine Navy personnel doing some construction work on BRP Sierra Madre, which claim was prohibited under the arrangement. Kasama po ba yung sa arrangement na po yun?
9: Sino nagsabing may arrangement?
19: Si Ambassador po mismo nagsabi.
9: Ambassador?
19: Ambassador Jing po.
9: Hingin niyo po sa kanya yung arrangement.
19: So wala.
9: Yung kopya ng arrangement. Sa kanya naman po nang galing.
19: Opo. So are you denying po na may ganun pong arrangement?
9: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung ano arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yan yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? Oh, pero hindi yon deal with President Marcos Jr.
19: Wala pong yung July 2024 na agreement.
9: That's why sinasabi nga po natin, kunin niyo po sa kanya kung meron written agreement.
19: Okay, but
9: diba? Kasi hindi po natin masasabi kung meron eh.
19: Follow-up.
9: Hindi sa atin ang galing eh. Yung statement na yon.
11: Follow-up question po, Ivan Marina, GMA.
20: Nabanggit niyo po sinabi ng Pangulo sa Ambassador na ayaw na niyang maulit ito and he wants a reset to better relations between the Philippines and China. To which the Ambassador replied, ano hong sinabi?
9: Hindi ko po maibibigay yung detalye dahil may usapan po na hindi na magbibigay ng detalye anuman. Pero mukhang tinatanggap naman din po at naging maganda naman po ang kanina pag-uusap.
20: So there is no categorical statement na okay, hindi na mauulit.
9: Nagkaroon po sila ng exchanges ng views at mga suggestions, pero kung ano man po yung napag-usapan nila in detail, ay hindi ko po maibabanggit sa inyo.
20: Ma'am, one last point sa ibang usapin. Alam ko po ang sinasabi ninyo, hindi nakikialam ang Pangulo sa impeachment trial, but that doesn't prevent him from having an opinion as a former senator. Ano ho ang opinion ng Pangulo sa itinatakbo ng impeachment, specifically sa nagiging demeanor, nagiging asta, nagiging mga tanong ng mga senator judges?
9: Huling kaming nagkita ng Pangulo kahapon ay hindi pa rin talaga napag-uusapan yung nangyayari sa impeachment. Hindi ko kasi siya tinanong. Itatry kong tanongin kung meron siyang opinion. Pero as of now, hindi kasi siya yung priority ng Pangulo. Marami pong priorities ang Pangulo para sa bayan na dapat niyang tugunan. So sa ngayon ay hindi ko natanong in particular kung ano ang masasabi niya sa takbo ng impeachment.
20: Salamat po.
11: Follow up po. Ace Romero, Philippine Star.
7: Yusek, when the President said he wants a reset of Philippines-China relations, ano yung saklaw ng reset na yon? Buong coverage ba nito? Buong aspekto ng relationship natin? Or dun lang sa South China Sea? Paano po yung reset na gusto niya?
9: Ace, hindi ko mabibigay yung detalye. Pero yan ang gustong ipahiwatig ng Pangulo. So kung anumang issue meron ang China at ang Pilipinas, gusto niya magkaroon ng reset sa pag-uusap na yon. Nadinig siya ng ambassador ng China, nadinig din ang Pangulo ng ambassador ng China. So with that, sana magkaroon mas magandang resulta.
7: Pero it's just on the South China Sea, not other aspects of relations, I suppose?
9: Hindi ko mababanggit ang detalye.
7: Okay po.
11: Follow-up question po, Maricel Halili, TV5.
14: Ma'am, quick lang. What was the mood when President was talking to the Chinese ambassador?
9: Yung unang pagpasok ng Pangulo, ay rather nung ambassador, ay welcome si ambassador. Pero nung sila po ay nag-usap na sa private room, ay hindi na

0: and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Flight PR1043, now boarding.
7: Hey, that's us!
8: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
9: Dreaming of love while cruising at high altitude.
10: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
9: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
8: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
7: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
9: Leave all your worries as we soar over the clouds.
8: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
9: They'll be shooting stars through time and space.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na! Ito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.

0: Magandang-magandang araw sa inyong lahat. Ako pa si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Thursday, July 23, 2026. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio 918 kHz, mapapakinggan sa ating talapitan, 918 AM. You can also like and follow our social media accounts. Available tayo mula sa ating Facebook at sa X account. Ngayong araw po, very special dahil yung ating ipinagmamalaking Filipina Jiu-Jitsu athlete, isang kampiyon na si Annie Ramirez, ang ating makakakwentuhan. Ito'y matapos ang kanyang pagkakapanalo ng kanyang ikatlong Asian Jiu-Jitsu Championship gold medal. At the same time, siya po ang current number one mula sa Women's Jiu-Jitsu minus 57 kilogram event. Pero syempre bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin mula sa balitang tennis. Pamumunuan po ng ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala ang Southeast Asian players na maglalaro sa paparating na US Open. So, nito pong Wednesday ay inirelease na po no ng US Open no. Officially ang entry list no. So, nandun nga po si Alex Ayala at siya po ay listed na number 29 kasama po niya sa Southeast Asian players si na Janice Chen ng Indonesia na currently number 38 mula sa WTA. Nandiyan din yung top player ng Thailand na si Lanlana Tararudi na number 82 sa WTA. And of course, another Thai netter na si Manangkaya Sawangkao na currently number 11 or number 100 entering via a special or protected ranking. Again, itong US Open po ay nakaschedule ng August 30 to September 13 sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing, New York. Ayun din po mula sa press conference no ng US Open, inanunsyo po nila na magbabalik ang mga defending champions sa sina Arena Sabalenka at si Carlos Alcaraz no, na talaga naman pong determinadong maidepensa ang kani-kanilang titulo dito sa US Open. So again, for the men's meron po nga ang cut-off dito ay number 101 at sa women's naman ang cut-off ay number 102. So base po no ang pagkakakuha dito sa singles entries no based doon sa latest or the July 20 rankings mula po sa world. So dahil diyan ayan nga po pasok ang ating kababayan na si Alex Ayala. Samantala, bago naman yung inaasahang US Open, syempre marami din nakaabang na mga big competitions for Alex Ayala, including syempre magsisimula na rin yung kanyang campaign sa North America. So ang magiging simula na to ay yung kanyang campaign sa Mubadala DC Open na nakaschedule ng July 27 to August 2. So sa Washington po yan gaganapin. At dito po ay inaasahang siya ay papalo mula sa singles at sa doubles division. For the doubles, ang kanyang makakapareha dito ay isa pong American na tennis icon na si Venus Williams, no? So, silang dalawa po ay naka-receive ng wildcard entry dito sa Mubadala DC Open. And bukod dun, meron ding dalawang WTA 1000 tournaments for Alex Ayala na nakaschedule August 2 to 13 sa Toronto. And yung isa naman ay yung Cincinnati Open na nakaschedule naman ng August 11 to 23 sa Ohio. So after na to, yung US Open na. No? Again, US Open ang schedule naman August 30 to September 13. And after that, I believe Asian Games na for Alex Ayala kung saan ang kanyang magiging target dito ay mahigitan. Of course, gold ang kanyang target dito. At syempre, mahigitan yung kanyang previous collection na 2 bronze medals mula sa women's singles at sa mixed doubles event kung saan nakapareha niya itong si Francis Casey Alcantara noong 2023 sa Hangzhou, China. Samandala, let's go to rugby. Ito, nag-improve ng siyam na hakbang mula sa latest World Rugby Rankings ang posisyon ng Pilipinas. So, currently ngayon, number 43 na ang bansa no, from number 43, no? And ito'y gawa, no, nung kanilang recent back-to-back Asian Rugby Championship Division 1 victory. So, ayun po doon sa exclusive interview ng Sports Radio, ito po ay opisyal na kinumpirma ng Pangulo ng Philippine Rugby Football Union na si President Aden Belby. Ito po, panoorin at pakinggan natin.
1: Last week's tournament, we are now back to 43, which is almost the same as our all-time high. And that was given a time in 2019 where there was a lot more resourcing. There was a lot more available, and it was a different player group. And so I think that the challenges that the union and the players were able to overcome in terms of fundraising and organizing themselves, training, countless hours training or rehab, leaving their families. I mean, the choices that they made to be on this tour this year were often in lieu of doing something very selfless for the team and for the country. I think it makes it that much more special that the team was able to perform under these conditions and achieve almost the same as the highest ranking we've ever been when we were in a much different resourcing stage in the union.
0: There you have it, Aden Belby, ang Pangulo ng Philippine Rugby Football Union. So, ayun nga po, ay currently number 43, no, ang Pilipinas, no, sa latest World Rugby Rankings. Again, katatapos lang din nung naging victory ng bansa ng pagharian itong Union's Cup na ginanap sa Malaysia. But of course, what will be next now, no? Asian Games na. So, speaking of Asian Games, 58 days to go before ang 20th edition ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At dahil po dyan, pasok na rin ang ating Rugby Sevens na inaasahang makakasama, no, ng pambansang delegasyon pagdating dito sa September 19 to October 3 Quadrennial Multisport Event. So again, good luck sa ating Rugby Sevens, no, na hahataw dito sa Asian Games. Samantala, ito Asian Games updates pa rin. Pamumunuan po ni Shane Yaoyao at ni Daniel Caluwag ang 4-member Philippine cycling team sa paparating na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ito po ay opisyal na kinumpirma ni Oscar Boying Rodriguez, ang Phil Cycling Director ng Offload Discipline. No? So, itong apat po, no, ang kakatawan sa Pilipinas, of course, from the sport na mountain bike at BMX. Ito, panoorin at pakinggan natin ang naging official confirmation at announcement.
2: Ang mapapadala natin for the Asian Games is dalawang women elite. One is Shane Yaoyao and the other is Adele Piaz and Rihas. But they're taking into consideration yung placing natin sa overall Asian standing. Makikita nila na our women athletes are medyo lumalaban sa Asia. They're in the top 3-4, ganun. Every competition na sinasalihan namin, yung Asian Cycling Championships, binubuhos nila lahat. But we're still giving them a good fight. Dalawa-dalawa lang talaga sa Asian Games. 2 entries na lang per discipline. So yon, pinadala namin yung dalawang pinakamalakas natin babae. We're really fighting for a medal in the Asian Games. For BMX, kasama natin ulit si defending bronze medalist Patrick Koo at saka si Danny Caluwag. Ang laki talagang tulong ni Danny kay Patrick. Hindi pa siya kayang talunin ng ibang Southeast Asian countries. That's why we decided to still include Danny being a former Asian gold winner.
0: There you have it, si Oscar Boying Rodriguez, no, ang Phil Cycling Director. Again, kumpirmado, apat po na siklista ang pepedal para sa Team Philippines sa paparating na 20th Asian Games. Yan po ay sina Shane Yaoyao, Adel Pia, Sendrijas, Patrick Koo, and of course si Daniel Caluwag. For Daniel Caluwag, 2014 Asian Games na ginanap sa Incheon, South Korea. Siya yung lone gold medalist during that time. And of course si Patrick Koo, bronze medalist naman sa previous edition na ginanap sa Hangzhou, China. So, very important na meron talagang at least dalawang riders, no, ang sa isang discipline ang talagang magre-represent sa Pilipinas. Kasi sa kalagitaan ng karera, silang dalawa po ay posibleng magtulungan talaga dyan, no? And syempre, sana makapag-deliver din, no? Kung kaya pareho, di ba? Why not? And of course, nandyan din yung ating mga top MTB Pinay riders, si Shane Yao Yao with of course Adelpia Sendriha. So congratulations dito sa apat na to. Samantala, ito sa ating pagpapatuloy, gusto nating i-congratulate ang ating Philippine Pencaksilat team na waging-wagi mula dito sa 10th Asian Pencaksilat Championship na ginanap po sa Vietnam. Ang ating kupunan ay pinamunuan ni Francine Pajos na nakakuha ng gold medal mula dito sa female tunggal semi or artistic category. So congratulations sa'yo, Francine Pajos. Bukod dyan, meron din po nga napanalunan na 5 silver medals ang bansa. At ito po ay nanggaling mula sa male regu competition mula sa trio ni na Rick Ortega, Mark Lawrence Ortega, Edmar Takwel, no? So yung tatlo po na yan, no, ang kumatawan sa ating male tunggal trio. And of course, itong si Edmar Takwel ay nakakuha rin po ng bronze, no, mula doon sa male tunggal event, no? So bukod yan, sino-sino pa ba yung mga silver winners? Nandyan si na Cram E. Ramcarpio na nakuha yung silver mula sa Class B female 50 to 55 kilogram division. Kian Garcia ng Class I male 85 to 90 kilogram class. Stephen Suazo ng male open 1 at si Mary Justine Akat ng female open 2. Bukod dyan, 5 bronze medals din ang nasikwat ng Pilipinas. Nandyan ang performances na ibinigay ni Maricel De La Torre mula sa Class D female 60 to 65 kilogram division. Alimar Campos ng Class F male 70 to 75 kilogram event. Alvin Campos in the Class G male 75 to 80 kilogram. And of course, kay Joash Cantoria ng Class H male 80 to 85 kilogram event. So kabuuan po, mayroong 11 medals ang napanalunan ng ating Philippine Pencaksilat team dito sa Asian Pencaksilat Championships na ginanap sa Dong Nai, Vietnam. So 1 gold, 5 silver, and 5 bronze medals. So congratulations po sa buong team. Samantala, ito naman, pasok na ang ating Gilas Pilipinas 3-on-3 men sa paparating na 2026 FIBA 3-on-3 Under-23 World Cup, no? So for the first time since 2018, muling maglalaro ang ating Philippine squad dito sa FIBA Under-23 3-on-3 World Cup. So again, ito po yung nakaschedule September 15 to 19 sa Wuhan, China. So nakuha nila itong qualification ng pagharian po ng ating Gilas 3-on-3 men ang katatapos, no, na 2026 FIBA 3-on-3 Nations League Asia 2 na ginanap sa Petaling Jaya, Malaysia. So ang ating team, binuo ni na Wilhelm Cabonilas, John Earl Medina, Jedrick Da, Juniel De La Rama, and Nicoji Buenaflor. So sila po ang kumatawan sa Philippines at sila rin, no, ang maglalaro sa paparating na September 15 to 19 FIBA Under-23 3-on-3 World Cup. So again, the last time na nakapag-World Cup, no, ang Philippines sa 3-on-3, no, ay noong 2018. So ilang years nang nakakalipas, no? And during that time, yung mga players po ng Pilipinas ay yung mga PBA players na sina RJ Abarrientos at Richie Rivero, at kasama rin po nila during that edition sina Ryan Amsali at GP Foundo. So 2-2 record ang nakolektang win-loss record ng team sa pool stage at 9th overall yung ating naging previous showing, no, noong 2018. So 9th among 20 teams. So sana dito sa paparating na World Cup sa September ay talagang mas makaposisyon, no, sa mas malapit yung ating team. Again, ayun nga po, no, this will be the 4th time na i-host ng China itong event. The first time po na hinost ng China was in 2018, 2019, and 2025. So balik China ang hosting na itong FIBA Under-23 3-on-3 World Cup. Samantala, check your time. It's a 1:17 PM. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin si Miss Annie Ramirez. Huwag po kayong aalis dito sa Game On.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Kakasama po natin ngayon our three-time Asian champion na si Miss Annie Ramirez. Welcome back and congratulations, ma'am.
7: Thank you.
6: Yes, so first, Miss Annie, pangatlong corona na to sa Asian Jiu-Jitsu Championship. Gaano ito kaiba doon sa dalawang nauna?
7: Gano'n siya kaiba. Siguro yung the way I play. Parang, syempre, mas, yun nga, like I said before, parang piling ko nasa maturity, ano na rin ako ng ano ko, kasi nagdadagdag din ako ng mga techniques, so along the way. So, parang ngayon mas nagagamit ko na yung mga pinadagdag ko or mga inaaral ko prior to ng championship.
6: At 35 years old, pinatunayan mo na ikaw pa rin ang Asia's best. So, anong masasabi mo? Paano mo ba napagpapatuloy itong drive na to?
7: I think wala ka ng pinaka-secret sa paano magiging consistent yung result na napapakita ko. Consistency sa training and syempre yung I think how I dedicate myself. Kasi even though injured ako, as long as kaya kong umabak sa mas, as long as kaya kong i-manage ng taping, nito-train talaga ako. I don't skip training. Kaya naman. I mean, not necessary na injured ako is mawala ako sa mas. Pero yun, I think yung consistency ng training, yung hard work talaga. So, even though may mga na-achieve na ako before, hindi ko masyadong inalalagay sa utak ko yun. Parang lagi akong nagbaback to zero, lagi yung challenger, yung ganun pa yung bad team. So I think yun yung pinaka-ano ko.
6: Dun sa ibang ano interviews natin, meron kang na-mention na parang it's hard to win, but it's harder to keep winning. So, wala nung sinabi mo yan, hindi ko na siya makalimutan. And after nung competition, paglabas mo dun, challenger ka na ulit, di ba? Bakit? Saan mo nakuha yung ganong mindset?
7: Kay Coach Jan. Coach Jan ba yun? So, I think siya yung may pinakamalaking influence sa akin in terms of how I think or paano ako magsiset ng mindset. Siyempre, aside sa sarili ko siguro, parang siya yung mas naging, siya yung nag-forge ng ito, yung mga quality or ito yung supposed to be mindset ng isang athlete. So, medyo mataas yung standard niya. So, So parang gano'n. I'm trying my best na magawa ko yun. Kasi si coach talaga, he's been through a lot of ng pinagdadaanan ko ngayon na pagdaanan. So, malaking pasalamat ko na may nag-guide sa akin na ano yung dapat mindset, mentality. So, yun. Siya yung may biggest factor kung bakit gano'n ako mag-isip.
6: Pero ikaw ba talaga, kapag ganitong nananalo ka, especially kapag fresh yung competition, wala talaga yung point na parang nafe-feel mo na, ah, Asian champion ako. May ganun ba na parang paggising mo isang umaga na parang, you know, may moment na nagsisink in yung may reflection, may ganun ba?
7: Nandun naman yun. I mean, hindi naman makawala na yung proud sa sarili mo, na-achieve mo yung mga bagay na di ba, mahirap i-achieve. Pero yun na nga, kumbaga, yun din kasi yung over... Kung parang lahat ng sa sobra kasi hindi maganda eh, di ba? Pag masyado mong tinanim sa isip mo, pwede kasing maging ano ka eh, stagnant ka na doon, oh, Asian champion ako, world champion ako, di ba? Kung hindi ka na maglalaro, okay lang, sinitip mo na yun sa sarili mo, di ba? Pero habang naglalaro ka kasi, kailangan lagi kang gutom eh. Hindi lang physically gutom ka, di ba? Mentally gutom ka na mag-level up lagi. Lagi mong, kasi kung, kunyari, lalo na kami, exposed kami sa competition. Ngayon, very high-tech. Lahat ng laban namin, recorded na, di ba? So, lahat yun, napag-aaralan ng kalaban. So, kung ikaw, sa sarili mo, masyado mo nang iniisip or masyado mo medyo nadala ka dun sa mga panalo mo, hindi ka na champion lang ko, hindi ko na kailangan mag-work hard, hindi ko na kailangan mag-update, hindi ko na kailangan mag-update ng skills, di ba? So, nagkakaroon ng ano, may iwan ka ng kalaban mo. Kasi yung kalaban mo, sila, gusto ka nilang talunin. Pagkagawa sila ng maraming, anong, anyways, para talunin ka. So, kung magiging masyado kang confident sa narating mo, okay, it's okay to have a confidence, diba? Hindi naman, hindi mo pwedeng tanggalin yun. Malaking bagay yun. Pero, beyond anything sa sobra, to the point na papabayaan mo yung skills or hard yung training mo, supposed to be training one. Kunyari, kasi ganito yun eh, may mga example ako, kunyari, kung sabihin na, oh, world champion ako, or hindi ako mag-train ganito, or hindi ako, alam mo yun, may mga ganun factor na pwede mangyari. Kung masyado mong iniisip yung mga na-achieve mo sa buhay. I mean, it's good na meron kong ganun, pero it's also better na maging, ano mo siya, na parang, yes, ako, pero ano, back to zero ka ulit, back to working hard ka ulit, para hindi ka nagkakaroon ng over self-confidence na mapapabayaan mo na yung preparation mo. Kasi preparation yung pinaka-best ay pinaka-important sa amin eh. Yung competition nandiyan na lang yan. Yung paano ka mag-prepare, ano yung mindset mo, ano yung attitude mo during the trainings. Siyempre, how you bring yourself sa labas. Lahat yan nangyayari dahil sa preparation mo. Kung hindi ka na-prepare na maayos, hindi mo rin makukuha yung best result na kailangan. Parang, for me, that's, ano, kaya hindi ko masyadong, iniisip ko yun, ah, champion ako, somehow, sabre, kailangan talaga yun. Eh. Pero, hindi pwedeng more than, or hindi pwedeng to sobra dun sa, sobra-sobra.
6: Yes. Pero, syempre, gusto muna nating balikan, Miss Annie. Ang una mo nakaharap dito, Kazakhstan, diba? Then, sinunod mo, Vietnam, bago yung naging gold medal match mo. So, kwento mo muna sa amin yung naging journey bago yung championship round.
7: Okay, so seated kasi ako. As I think for now, ako yung rank 1 sa division namin. So, ako yung 1. So, first, I mean, may pros and cons ang pagiging bye. Or ano, ikaw yung week. Parang ikaw yung isa sa mga walang kalaban sa first fight. Malaking bagay kasi syempre nagpasan mo na yung unang elimination. Cons lang nun is hindi ka warm up. Especially dun sa competition area namin ngayon. Sobrang walang warm up area. Sobrang alit. Sigan ka parang mga sardinas, ikaw mga galaw. Kasi lahat mix yun ng mga iba't ibang disiplines, iba't ibang bansa. So, yun yung pros and cons ng bye. So, tas yung si Kasa, which is si Galina, siya yung finals ko ng Asian Games. So, parang, technically, siya yung magiging first round ko, di ba? So, parang siya, may una siyang rounds, hindi man, I mean, so parang napag-warm up na siya, up na yung heartbeat niya, di ba? Ako parang, medyo nag-aano pa ako kung paano ko i-raos yung first. Ayun, supposed to be first round ko, yung second round na yun. Ganyan, si Galina agad. Kasi siya yung madalas ka-finals ko eh. Kung hindi kami mag-same bracket. So, siyempre, nandun yung kaba. Nung Jordan kami din yung finals. So, anyway, madalas kaming nagkikita talaga sa finals. Isa siya sa mga top-notch ng 57. So, kita kami. Then, nasubmit ko siya via Tubo. So, medyo nag-snap yung paa niya, kaya medyo kinilabutan ako dun sa match namin. Then, ayun, natapos na, I think, 2 minutes or less than 2 minutes natapos yung match namin. Ay, hindi na kaya ako napanalo pa. Dahil dun sa submission. Then, yun. So, semis na ako sa Vietnam. So, yung sa Vietnam naman, by a point lang na bagong mukha, as expected, malakas yung physical ng Vietnam. So, ayun, medyo nag-ano rin ako, nag-ingat ako doon kasi, syempre, yun nga, bata, mas malakas, so, hindi mo alam kung ano yung meron siya, di ba? So, yun, very smart move yung nagawa ko doon, hindi ako nagmamadali. As much as possible, less mistake for the semis. Then, yung finals ko naman, so yung semis ko nung Sanya.
0: Asian Beach Games.
7: So, syempre, yung mga may mga previous knowledge na kami in person na kung ano yung laban niya, ano, paano siya maglaro, paano ako maglaro. So, syempre, unahan yun eh. So, nauna ulit siya mag-pull. Then, nag-try ako mag-submit for the footlock, pero medyo weird kasi yung paa niya medyo magkaba yung taping eh. So, hindi ko magawa yung submission. Pero nakakuha at ako ng advantage because of that. Then, that was isa pang advantage for almost pass. So, advantage lang yung panalo ko sa kanya this time. And like, nung sa niya, parang 3-2 yung score namin eh. So, ay, 5-2. I think 5-2. 5-2. So, ngayon, advantage. So, yun naman yun. Ganun yung ano na kaya hindi ko pwede talagang mag-relax. So, yun. Yung finals, nalo ako by advantage. So, ayun. Dalawang advantage.
0: Tell us about that epic photo. Yung paa niya ay nasa pisngi mo na.
7: Hindi. Kasi yun yung
0: kwento mo sa amin yun.
7: No, kasi yung during that, there may advantage na ako. Tapos, nagtatry na lang akong mag-flip for the parang somehow nag-active stalling ako. Kasi alam mo, malapit na matapos yung time. So, napasok ako sa triangle. Then, nagpo-posture up ako. Talagang papanik na siya eh. Nakikita ko na yung frustration sa mukha niya na gusto niyang i-submit para manalo. Yun na lang kasi ikapanalo niya. Either i-submit niya ako. Points kasi medyo running out of time na talaga. So, yung submission na lang yung pinaka-ano. So, pag push ata niya, tumama sa mukha ko yung... So, maganda lang din yung kuha. Saktong nasa mukha ko yung... Pero yun, hindi naman ako nasipa. Nagkataon lang na yun yung timing ng picture.
0: Pero ganun yung mga pagkakataon talagang... Ano yun? Mas gusto mo ba na umaabot sa ganun?
7: Hindi naman. Siyempre, ang admire, ayaw natin na madidisgrasya tayo ng hindi ano. Like, isang dino, tamahan siya sa mata. Mm-hmm. Hindi na siya pinaglaro. Kasi pag may mga beating na hindi na na-stop, technically, ma-stop yung laro. Tapos, pwedeng hindi ka na tumuloy kahit na lamang ka. So, yung mga gano'n. Ayaw natin na mga pick up din. So, pero hindi naman masakit. Okay naman yun.
0: Nung officially in-announce na tinaas na yung kamay mo, anong tumakbo sa isip mo noon? Gano'n ka saya?
7: Siyempre, masaya naman. Hindi naman mawawala yun. Kasi parang, like, siyempre, expect me din naman. Yung expectation sa akin, di ba, na makapag-deliver ng gold. And siyempre, gusto ko din para sa team. Kasi malaking bagay na hindi kami uwi ng walang gold, di ba? So, ayun. Kaya, of course, yung, siyempre, yung pagod mo, yung preparation ko, yung tulong ng mga tao sa akin sa mga trainings, di ba? Ano, na yung parang yun yung pinaka-reward. So, masaya siya. At very important. Kasi, yun nga, sabi ko kay Lord, laging yun lang, hinihili ko sana yung pabigay ko yung best ko. And I think, nabigay ko naman. So,
6: anong biggest reward na binigay mo sa sarili mo after nung final match na yun?
7: Final match? Ano ba? Mine?
6: Anong kinain?
7: Ano yung kabayo? Kung ano yung meron sila. Ano yung meron natin na dish sila. So, yun, syempre, nakapag-tour din kami. Somehow, may, I think, one of, na-enjoy din namin yung nature nila. So, kasi may free time kami. So, masaya, masaya kahit paano na. Minsan lang kami magkaroon ng free time after the home. So, ina na naman. Na-enjoy naman lang.
6: Yes. Miss Annie, at 35, ikaw ba na in-expect mo na parang yung level mo, yung ganito ka-competitive no, na sarili mo, aabot ka sa ganito? I mean,
7: hindi ko na-expect though. Kasi sabi, magbata ka nung unang panahon. I mean, ilang years ago. Diba, standard na, no, pagdating mo ng ganitong age, mag-marry age ka na. Diba? Diba? Pero syempre, hindi ko naman na-expect. Yeah. At this time, nasa peak pa ako. Diba?
6: Yes.
7: Mag-peak pa ako. So, we never knows talaga what in the future. So, yeah. Ano lang, keep enjoying the present time. Bigay mo yung best mo. And then, wait po, ano man yung mga, ano, at least, wala kang regrets. Yun nga yung sabi sa akin ni coach. Kasi minsan may time na hindi. Diba, oh, gusto ko na magpagod na rin. Nakakapagod din eh. Nakapagod maging natin na lahat. Nakapagod mag-training ng hard, tapos nakapagod maging, ano ba yung set example para, syempre, may mga tumitingin sa'yo, may mga nag-look up sa nagagawa ko or sa kung ano ako. And my small details, di ba, matters. Pag ikaw yung nasa front line, parang gano'n. So, syempre, bigay mo yung best mo na, maging best example, di ba lang. So, syempre, nakapagod din yung mga ganun bagay. Then, syempre, yung pressure, gano'n. Pero, sinasabi nga ni coach, kaya ko pa naman, di ba? Kaya ko pa. Hanggat bata pa ako, gano'n. Kasi, sabi niya, hindi mo na yan mababalikan pagdating pag tumanda ako. At least, wala kang pagsisipihan. So, yun naman din yung dati kong inaano na, oh, ha, kaya ko pa naman. Hindi pa na. Matatalo ako minsan. Kumbaga, parang hindi pa naman yung sunod-sunod na talong-talo. Parang gano'n, di ba? Up and down, may up and down. So, ibig sabihin, hindi pa naman ako, ano, parang declining talaga. So, yes. Yun. Yun yung mga isa-isa na, ano ko, every time na, parang gusto ko na mag-give up. Pero, yun nga, naalala ko lagi din sa amin ni coach, yung mga word of wisdom niya, malaki niya na talaga. Influence talaga sa akin yung gano'n ni coach. So, yun. Anong kaya kong gawin pa, di ba? Ano pa yung kaya kong idagdag sa sarili ko. So, yun.
6: Yes. Miss Annie, alam mo, ang bigat na tong taon para sa'yo. Kasi parang lahat ng mga major competitions, ikaw yung defending champion.
7: Pinagsama-sama.
6: Oo, parang taon mo to. Pero of course, after itong Asian Championships, World Championships. So, yes, dalawang gold medals ang previous mong napanalunan. But of course, same weight division. Paano ka mag-adjust?
7: I think for this World Championship, hindi kasabay yung low. So, yung G lang yung iti-try kong isi-try. So, actually, back to training na kami. Gagabi lang kami dumating. Gagabi ng midnight. Then buti nakatulog naman ako na mahaba. Then, skip lang ako training for the lunch. Then, tonight, mag-training ako ulit. Back to training na. So, siguro, syempre, pakiramdaman ko din yung kasawan ko kung okay ba. Or, slowly muna. Importante kasi yung weight. Yung condition, I think, di naman nawala kasi ilang araw lang naman yung pagkita ng competition, diba? Then, yun, I think, wala naman akong bago, training lang ulit. Then, same mindset. Kapag-abarang, ayaw ko masyadong tupin na ako, yung world champion na yun, ganyan. Kasi tapos, last year na yun, last year pa yun. So, ngayon, ibang usapan, syempre, may mga bagong mukha, may mga veterans din. So, ayun, ako, lagi ko naman, hinihiling nga kay Lord is mabigay ko yung best work. Kasi alam ko naman na hindi ako nandaya sa preparation. Yun yung pinaka-important. Alam mo sa sarili mo na binigay mo yung best mo. Wala kang pinabayaan dun sa preparation mo. I think, yun din yung lalabas sa competition. Kung ano yung tinanim mo, yun lang naman din talaga yung aanin mo. Wala nang iba. hindi ka magtatanim ng saging kung ang aning mangga. So, ganun. Ganun talaga yun. So, anyway. So, yun. Hindi ako masyadong nag-ano, na parang ayoko masyadong isipin yung pagiging word author. Tapos na yun. Nandun na yun sa history. Nakasulat na yun. Bago naman, di ba? Eh, mas maganda kung ma-depend ko yung title ko, di ba? So, syempre, sana injury-free din para makapag-prepare. After that words kasi, syempre, preparation na portion din. So, ayun. Then, hindi lang ngayon. So, walang nogi. Yung nogi yata sa Croatia. So, hindi ko sure kung may budget kami para maglaro doon. So, yun na muna. Pakusan muna kung ano yung meron for now.
6: Kumbaga, parang one game at a time. Pero dahil na-mention mo na nga rin yung Asian Games, masasabi mo ba na mas magiging mabigat yon? Kasi kailangan mong bumaba ng timbang sa 57. Yes.
7: Actually, oh, literally, putom ako. So, then syempre, mahirap mabigat siya in a way kasi, yun nga, they expect me din doon sa ano. Although, hindi ko yun weight category. Pero, syempre, even though hindi ko siya weight category, gagawin ko pa rin yung best ko, di ba? Sa akin. Ang sa akin lang yung preparation. Siyempre, sana mabigyan kami ng budget para makapag-training abroad. Kasi, mahirap lagi kasi yung ano eh, pag, kung kami yung mag-abo na medyo hindi namin kaya. So, sana may ano, enough budget para mabigyan kami ng budget para makapag-prepare. Kasi, mahirap. Hindi yun basta-basta laro. Yung siyang dilisyon. Especially if they want na makapag-perform ko na ayos, kailangan maayos yung preparation sa amin. Walang ibang sikreto doon, but yung preparation, ako kahit ma-injured ako along the way, I made my, parang, awok naman sana, pero I try my best na, alam mo yun, take ko lang as kaya ng take na gagawan ko ng paraan.
6: Pero ikaw ba, parang mas okay sa'yo na nauna na yung Asian Championships, nauna na tong World Championships? Tsaka magkakaroon ng Asian Games. Or parang different level kasi ang lahat nung to eh.
7: Oh, different level. Although, yung original settings talaga namin, kung hindi lang nag-cancel yung Italy, na supposed to be sa Italy yung World Championship namin. At supposed to be 2 weeks after Asian Games siya. Eh, since nagbago, nag-back out yung Italy, naging earliest yung ano, yung sa sobrang dikit-dikit ng ano, competition namin. So, I think okay naman na nauna siguro si Asian Championship, World Championship. So, pwedeng tune up siya. Diba? Kumbaga parang hindi naman. Kumbaga parang ang main focus ko kasi talaga this year yung mga major, like yung multi-sport. The League Games, Asian Games, then IMAX. So, parang medyo sideline ko ngayon yung mga Asian Championship, World Championship. So, hindi ko siya masyadong pinapressure sa ko siguro. In terms of ano doon, unlike nung tatlong biggest competition of the year, yun talaga na pinagsama-sama nila ngayong taon.
6: Pati ba IMAG? Pati IMAG, no?
7: Oh, so medyo ano, medyo jump up yung multi-sport namin this year. So, ayun.
6: Yes, of course. Looking ahead or for the World Championships, ikaw ba madadala mo yung momentum na binigay sa'yo na itong Asian Championships gold?
7: Sana. Kasi so far, maganda yung momentum from like first ano pala ng year doon, yung trials namin, maganda yung condition ko na nag-52 ako, nung Tanya, di ba? Maganda din ang performance ko doon, then Asian Championship. And hopefully, di ba? Sana, dire-direto. Pero, we cannot say, hindi natin mapapredict. Pero, yun nga, like as lagi kong sinasabi, pinaghahandaan ko naman. Ginagawa ko naman yung best na magagawa ko para mag-prepare with the help of my team, national team, yung mother club ko, yung mga kaibigan ko sa community na jiu-jitsu club. So, lahat sila pinagtulungan ako mag-prepare. So, I think, yeah. Yan naman.
6: Yes, paano mo napapanatili na balance yung pagiging physically fit mo at saka yung mental sharpness?
7: Hindi laging bahala, syempre. So, kaya minsan, pag may hindi kaya talaga na ang doon. So, kumbaga yung, for you to go on, kailangan yung mental mo talaga malakas. So, kung hindi kaya na, hindi ko na kaya ko sabi niya sa sarili ko, I seek help, di ba, sa mga sports psych, kay Ma'am Karen, Trinidad, very helpful kasi parang one, parang messenger away lang si Tito Karen. So malaking tulong yun. For me, ah, kasi kailangan maging honest ka sa sarili mo. Kung hindi mo na siya kaya kausapin alone, or talk to someone, you know, na gusto mong mahingahan din. Siyempre, kay Lord, di ba? Then, so, ganun. Porn site na. So, ganun. Lagi mo rin talagang i-check yung sarili mo. Siyempre, even the physical, or there's a lot of time na nagtitingin ako, even injured ako, pero hindi naman yun lahat hard. Hindi naman everyday hard. Pinapakiramdaman ko rin kung kailan, for this day, pwedeng more defensive lang ako, or for this day, pupok-pok talaga ako ng heart. For this day, alam mo yun, tinitimpla ko. Hindi naman, yun yung kinagandahan din sa sport namin. Kaya namin gawin yung ganung bagay. Kahit injured ka, may magkakuha ka pang ibang bagay na hindi mo kailangan gamitin yung injured bag or, so, may tape. May beating, ganun. So, kailangan mo lang lagi ding alam kung ano yung mga dapat mo gawin. Alam mo kung kailan ka mag-all out, kailan ka medyo mag-step back, diba?
6: Yes.
7: Kailan ka mag-pahinga. So, alam mo dapat lahat yun. So, I think malalaman mo yun sa tagal na rin. Alam ko, parang somehow na-discover ko rin sa tagal ko na nang ginagawa din itong sport.
6: Yes. Miss Annie, syempre sa point na to ng career mo, ikaw ba masasabi mong kompleto na or marami ka pa bang kulang na gusto mo pa na maulit-ulit-ulitin, gano'n?
7: I think marami pa. Marami pa akong dapat malaman. Yun yung medyo ano sa jiu-jitsu, parang kala mo end of the line yung pagiging black belt. Hindi pala. Parang the more na lumalalim yung kaalaman or the more na nagtatagal dito, the more na mas malalim yung dapat mong alamin. Continuous learning talaga, sir. Kung parang hindi siya matatapos lang so dahil sa na-black belt ka or especially kung nagtuturo ka, kailangan ano ka, marami kang para nag-aaral ka pa rin, nag-aaral ka ng ano. Especially kung nagko-complete ka din, hindi pwedeng talagang mag-stop yung learning kasi pwedeng may mga positions na hindi mo pa alam. Diba? Dapat talaga is nag-evolve ka for you to be able to cope up. Then, sharp mo lagi yung mga techniques na meron ka. So, yung mga ganyan.
6: Yes, Miss Annie, 3 more major competitions for you ngayong taon. So, ano yung gusto mong ma-achieve this year or ano yung gusto mong asahan pa with Annie Ramirez?
7: Ideally, siyempre gusto natin at ipanalo. Diba? Yun naman yung idea. No? Gusto ko magbigay yung best ko sa lahat ng competition na lahat. Siyempre, with the proper preparation, proper mindset, diba? And the proper support. So, I think, hindi naman imposible yun. So, yun lang yung tingin kong ano. Wala pa ako masabi. Hindi ko pa masabi masyado. Sabi, diba? Alam mo naman ako, ayoko magpulitik masyado. Uh-oh. Natuto na ako dyan. ayoko na gawin yan.
6: Okay, parting message, for sure maraming mga taong nakasuporta sa'yo, maraming nagtitiwala, and syempre marami ka ding mga young athletes no, na nai-inspire sa lahat ng mga ginagawa mo para sa Pilipinas. Miss Annie?
7: Syempre, gusto ko magpasalamat sa lahat ng tao na naniniwala, sa lahat ng tao na sumusuporta sa akin, especially sa mga jiu-jitsu community, sa Jiu-Jitsu Federation of the Philippines, sa mga national team teammates ko, national team coaches, sa mother club ko, sa Club de Jiu-Jitsu Pilipinas, kay Coach Dan Barlam, of course, kasi kung hindi dahil sa kanya, I think wala rin ako sa ganitong sport, or wala akong ganitong klaseng mindset. Then, sa mga teams na tumutulong sa akin, na they opened their team for me without a pito. Malaking bagay yun, di ba? Sa mga kaibigan ko sa jiu-jitsu community na tinutulungan akong mag-update ng techniques, yung mga sinishare nila yung mga techniques nila sa akin. Kasi mga nagagamit ko. Then, sa Philippine Sport Commission, of course, for sending us din sa Asian Championship, sa mga private sponsors ko, sa mga nagtuturo, tumutulong sa akin sa SNC, gano'n. So, maraming salamat sa walang sawang pag-support at paniniwala sa kakayahan ko. Kasi, syempre, kung hindi naman din dahil sa kanila, I don't think sumakarating ako sa ngayon, sa kinalalagyan ko ngayon at sa mga pupuntahan ko pa. So, maraming salamat at God bless everyone.
6: There you have it, Miss Annie Ramirez, ang ating 3-time Asian champion. We are very proud of you at syempre, good luck sa mga susunod na laban at hamon na nag-aabang sa'yo para sa Pilipinas. Thank you, ma'am.
7: Thank you.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bahay!
12: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria.
11: Naku, maghapon, naka-computer. Tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
12: Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
13: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Nakasama po natin si Miss Annie Ramirez. So, congratulations sa iyo, ma'am. And of course, jam-packed itong 2026 para sa kanya dahil siya po ang mga defending champions dun sa mga major competitions pa na nakaabang, including yung World Jiu-Jitsu Championship. So, next week na po yan. And of course, yung Asian Games. No? Meron ding IMAG, Asian Indoor and Martial Arts Games din ang nag-aabang para sa kanya. Kung kaya naman talagang walang panahon para mag-relax at magpahinga for Miss Annie Ramirez. Samantala, ito naman sa ating pagpapatuloy, ang ating Alas Pilipinas Men's Volleyball Team ay nakatakdang buksan no, ang kanilang kampanya dito sa CV Cup Second Leg na ginaganap po sa Jakarta, Indonesia. So, tonight at 7 p.m.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
2: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: Amoy pawis, amoy araw.
4: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
3: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
4: Ang dungis mo.
5: Ma, tama na.
6: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
7: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
8: Ang saya balikan ng ating kabataan.
6: Kain,
8: tulog,
6: laro, laro, at laro.
9: O ano, game na?
10: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
12: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
12: Self-protection.
21: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit.

0: po na insect repellent.
1: Seek early consultation.
0: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Headlines ngayon.
6: Philippine Standard Time, it's 5:02 in the afternoon. Lieutenant General Michael Lohico was named as the 86th Superintendent of the Philippine Military Academy, or PMA, succeeding Vice Admiral Cesar Bernard Valencia. The AFP said Military Chief General Antonio Navarrete presided over the PMA change of command and retirement ceremony at Fort General Gregorio H. Del Pilar in Baguio City on Wednesday. Lohico, a member of the PMA Maalab Class of 1993, previously served as commander of the Philippine Army Training and Doctrine Command, or TRADOC. Lohico also held key leadership positions involving military training, doctrine development, joint exercises, and special operations. The Angat Reservoir in Bulacan fell to a critical low, raising concerns over the country's main water source. The Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, or PAGASA, said the reservoir's water level has dropped to just over 152 meters above sea level. This is below its minimum operating level of 156 meters and far from its normal operating level of 180 meters. PAGASA said continuous rainfall in the watershed is needed to replenish the reservoir and improve its water level. In news overseas, an Australian woman has given birth to a naturally conceived identical quadruplet daughters in Brisbane, described as a 1 in 15 million case. The monozygotic quadruplets shared one placenta and split from the one fertilized egg via cesarean last week on July 14 at Royal Brisbane and Women's Hospital after 28 weeks. Royal Brisbane and Women's Hospital maternal fetal medicine specialist Alexa Bendall said this type of pregnancy is likely has not occurred before in Australia. The quadruplets are currently being cared for in the neonatal intensive care unit at Royal Brisbane and Women's Hospital. That is our top of the hour news. It's now 5:04 in the afternoon.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
11: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
15: Worry no more!
14: Worry no more!
15: Recap tayo
14: dito sa Post Game.
15: Walang mintis!
14: Walang mintis! At may kasama pang update. Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
15: 918 AM.
16: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: He almost scored the same amount ng points ng TNT, 14 puntos in that third quarter. Lamang sila ng 16-80-64 para sa Titan. And sumapat na yun para makuha ng Giant Risers ang kanilang unang panalo ngayong conference na to. Darius Days led TNT 21.6 rebounds. So Titan is now 1-3, TNT 1-1. Sa second ball game, San Miguel with a 128-122 victory laban sa Converge. Si George King, 41 points, 11 rebounds, 4 assists and 3 steals. Si CJ Perez, 31 points, 4 rebounds. 18 points, 4 rebounds naman galing kay Marshall Lassiter. And as the scoreline suggests, naging offensive battle itong bakbakan ng San Miguel tsaka Converge. Ang pinakamatinding scoring battle nitong dalawa happened in the third quarter. Yan yung pinakamatindi. San Miguel scored 41 points. Itong Converge, 31. Maaga nagpasiklab sa second half si George King. 4-point shot plus dalawang layup, 73-69 San Miguel. Bumawi si Aranya para sa Converge. Dalawang sunod na layup. Meron pang 3 si Juan Gomez de Liano. Lamang ang Converge, 81-80. But the last 70 seconds ng third quarter belonged kay CJ Perez. Dalawang sunod na 3, meron pang buzzer beater na 4-point shot. So, abante dito ng 11 ang San Miguel, 102-91. Pagpasok ng fourth quarter, balik sa trabaho si George King. 10 straight points para sa Beermen. 115-102. And from that point, hindi na napigilan na Converge itong San Miguel. Meron pang 3-point play si CJ Perez and George King with a punctuation mark. A fast break slam dunk for a 16-point lead, 126-110. 2 minutes 37 seconds to go in the game. Justin Arana continues to be a monster para dito sa Converge. 29 points, 5 rebounds and 4 assists. So, wala pang talo ang San Miguel in 3 games. Ang Converge naman, ito ang kanilang unang panalo after winning their first 3 ball games. Ngayong araw na ito, inaabangan din natin ang unang laro ng Team Liquid Philippines sa MLBB Mid-Season Cup bilang bahagi ng Esports World Cup sa Paris, France. Mamaya, 6:30 ang laro nila over Aurora, Turkey. Pero nakapanalo na yung isa pa nating Philippine team dito, ang Falcons PH over Guangzhou Gaming, 2-0, at pasok na sa upper bracket semis ang Falcons PH. Sa totoo lang, kapag yung isang player o team merong gaming sa pangalan, nagdududa talaga ako. Di talaga ako elips pag may gaming sa pangalan eh. Ang dami ko nang nakalaro sa ML na may gaming, lagi namang chocolate. Lagi nalang pamuhat. So, 2-0, pasok na sa upper bracket semis ang Falcons PH. Ilang segundo na lang, hahataw na po ang alas 6 ng gabi, and that's it for postgame ngayong araw ng Huwebes. Susunod na po ang Sports 918 with Rhea Arevalo until 8 p.m. Bukas ulit, postgame 5 p.m. Kasama po John Mogol. Magandang gabi sa inyong lahat.
1: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.

0: up yung aerobics championships na gagawin po next month sa Tagaytay. And aside from that, yung ating po magiging mga pambato, no, representatives for the upcoming Asian Games. Okay? We will take a break to give way sa ating news and then magbabalik pa po tayo sa second hour ng Sports 918.
1: Hindi ko na kasi. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
2: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
3: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 16 ng aircon?
2: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
3: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
2: Nanay naman eh.
4: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
10: Sports Radio Headlines. Ngayon.
11: Philippine Standard Time, 4 minutes after 7 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. Quezon City has also imposed a liquor ban on Monday, July 27 for the 5th State of the Nation address of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. It also suspended classes at all levels in public and private schools. This is to allow residents to listen to Mr. Marcos's sauna and avoid getting stuck in heavy traffic. The Philippine National Police earlier said it was deploying 24,000 police officers to maintain security during the 5th sauna. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. visited the two Navy personnel who sustained injuries following a confrontation with the Chinese Coast Guard in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. Marcos personally conferred the Order of Lapu-Lapu to Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abalie and Private Eric Lacida in recognition of their bravery and invaluable service at Camp Recarte Station Hospital at the AFP Western Command in Puerto Princesa City. A 100,000 peso cash assistance was also given to each of the two injured soldiers, according to Malacanang. The Commander-in-Chief also renewed his full support to the country's armed forces in defending Philippine sovereignty. We go to news abroad. France are planning to ban social media for under 15, one of the 20 countries worldwide to have proposed or introduced such measures. 5 countries have restrictions already in force, including Australia, Brazil, China, Indonesia, and Malaysia. Turkey is set to join the list after passing legislation to bar under 15s from social media in April. The United Arab Emirates announced a ban on social media for under 15s last month, with implementation set for around a year's time. We now go to the world of sports, the results of today's Major League Baseball ballgames. The Boston Red Sox defeated the Baltimore Orioles 6-3. Baltimore then bounced back in the second game of their doubleheader against Boston 5-1. The Milwaukee Brewers defeated the New York Mets 4-3. The Kansas City Royals defeated the San Francisco Giants 5-4. The Pittsburgh Pirates outpointed the New York Yankees 5-3 in their first game of the doubleheader. The Yankees then bounced back with a 2-0 win against Pittsburgh. The Washington Nationals pounced on the Colorado Rockies 8-0. The Arizona Diamondbacks trounced the Athletics 15-5. The Cincinnati Reds outran the Seattle Mariners 5-3. The St. Louis Cardinals eclipsed the Los Angeles Angels 1-0. The two-time defending World Series champions Los Angeles Dodgers prevailed over the Philadelphia Phillies 9-5. The Tampa Bay Rays stung the Toronto Blue Jays 4-2. The Atlanta Braves eclipsed the San Diego Padres 7-6. The Houston Astros took a 5-2 win against the Miami Marlins. The Chicago White Sox defeated the Texas Rangers 4-2. And the Detroit Tigers outworked the Chicago Cubs 5-1. In other sports news in Formula 1, Oscar Piastri is concerned of Charles Leclerc's defense of position at the Belgian Grand Prix, creating a dangerous precedent, saying the Ferrari driver should have been at least given a warning, if not a penalty. Piastri and Leclerc were fighting over third place on lap 8 of Sunday's race when the McLaren drivers tried to overtake the Ferrari around the outside of the entry to Lecombe. Leclerc was defending the position on the inside and squeezed Piastri to the outside of the circuit under braking, resulting in contact as the McLaren driver ran out of the road. McLaren believes the damage to Piastri's car costed him between 2/10 to 3/10 per seconds per lap of the race. The stewards investigated the incident during the race but opted not to issue a penalty to Leclerc. Philippine Standard Time, 8 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sr918, twitter or x.com/sportsradio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918 AM.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Ms. po yata ang nakakabot eh.
16: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
18: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo.
20: Let's go, team!
19: Sports 918.
0: We have 11 minutes to go before or after 7 p.m. Nagbabalik tayo sa ating programang Sports 918. So, nasa second hour na po tayo ng ating pagtatanghal ngayong araw po ng Webes, July 23, 2026. So, ang ating kasamang si Timothy Tapales, siya po ay naka-monitor no, sa developments nitong ITF, J60 Tennis Championships na ginaganap po sa Rizal Memorial Tennis Center. So, ito pong ITF J60 Oscar J. Hilado Championship. Nasa week 1 ang torneo. Alamin natin yung developments ngayong araw pong ito, pati na rin ilan pa sa mga highlights, sidelights ng nagaganap na competition. And mamaya po, ibabahagi din natin yung mga naging panayam ni Timothy Tapales, kina Tenny Madis, and yung ilan pang mga netters natin. Si Steffi Aludo ba? Yung mga top netters natin sa women's side. So, narito po ang ating kasamang si Timothy Tapales.
21: Magandang gabi sa mga tagapakinig natin sa Sports Radio 918 at syempre sa ating Facebook page sa DZSR Sports Radio 918. Kasalukuyan pa rin nga pong nagaganap. Rather, itong ITF J60 Oscar J. Hilado Championships na week 1 dito sa Felicissimo Ampon Tennis Center sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila. Kasalukuyan, dalawa pa lang din po ang umaabanting Filipino netters sa quarterfinals, both boys and girls competition sa kababaihan. Still, ang top junior netter natin sa 18 and under, and syempre, ang women's rank number 3 na si Steffi Aludo ang umabanting dito matapos nga niyang talunin ang fellow Filipina Shanner Gabaldon 6-1-6-1 sa kanilang pagtatagpo kaninang bandang late morning dito sa center court. Samantala, sa kalalakihan naman, it was Miguel Ricardo Lagak III. Tinalo niya po si Weibo Wang ng Chinese Taipei, ang fourth seed ng tournament, para umabanti nga sa quarterfinals. So, bale, sila pa lamang po ang kasalukuyang nakaabante. Dahil nga po si Maristela Torrecampo, ang ating palarong pambansa, secondary girls champion last year, ay yumukod kay Sorvisa Kulpinsanrat ng Thailand Love 6 dito sa kanilang naging duelo sa court 1 kaninang umaga. At aside from them, syempre first seed sa kababaihan si Yerin Lee ng Korea umabante kontra kay Jana Diaz ng Philippines 6-1 6-love, abang sa ang number 2 naman sa kababaihan na si Tyla Lesue ng Australia tinalo si Dania Bulanadi ng Philippines 6-1 6-love para rin umabante sa quarterfinals nitong competition sa kababaihan. Alam mo, sa kalalakihan, medyo dun yung talagang may pwestuhan pa kasi may mga nananalo tsaka natali. Ito may mga nagtatay, kumbaga, dito sa boys side. And yung inaabangan natin kanina na si Marcus Brodet na may chance sana umabante sa next round or sa quarterfinals sa last 8, ay hindi na po nakaabante dahil yumukod siya kay Dash Kukreti ng India with a 6-1-6-4 win or 6-1-6-4 loss dun nga sa kanilang naging pagtatagpo. Pero dun naman sa mga other Filipino netters natin, meron pa silang chance dahil po sa doubles competition naman na magsisimula tomorrow. So ayan yung mga abangan natin. And just a reminder para sa mga hindi nakakaalam nitong competition nito ng ITF J60, kakaiba po yung nila, yung format nila dito kasi hindi siya yung usually na format na knockout like kunyari sa Wimbledon, kunyari sa mga WTA events, ganun, sa mga Grand Slam. Dahil dito, para po makalaro lahat ng mga players dito. Kasi sayang kasi, nagagaling pa sila sa ibang bansa. Meron tayong mga representatives from Singapore, Indonesia, Thailand, Chinese Taipei, China, South Korea, India, marami po. Meron pang Australia and USA. So para hindi masayang yung pagpunta nila dito sa competition, they are playing 3 games, kumbaga, dito sa kanilang mga grupo. Dahil after ng qualifying po, yung mga top seed po, boys and girls, they were scattered into 8 groups. And then dun sa 8 groups na yun, nagdagdag pa ng 3 players. May mga wild card, may mga qualifiers, tsaka syempre yung mga regular, yung mga unseed, yung mga ano, yung mga hindi napunta sa mga seeds na players, sila po yung nadagdag dun. So bale, ganito po yung nangyari. 8 teams, 4 players per team, playing round robin competition, and whoever finishes the top dun will advance to the quarterfinals, both boys and girls. So ganun po yung nangyari kanina kay Steffi Aludo at kay Miguel Lagak na third. Si Steffi, swinip niya yung grupo niya. Sa group E, ganun din. Si Miguel Lagak na third. So ganun po. Kaya po, nakaabante po sila sa next round. Ayan po yung mga abangan natin for tomorrow na magsimula na yung quarterfinals and then semifinals and then finals eventually on Sunday. Pero bago pa ang lahat ng yun, syempre, kanina rin, nakapanayam din natin si Tenny Mades na rank number 2 sa Philippines, just behind Alex Ayala. So, nakausap natin siya kanina sa isang panayam at siya'y lilipad na po sa University of Hawaii sa USA by August, kung saan lalahok po sila ni Steffi Aludo bilang parte ng University of Hawaii Rainbow Wahini tennis team. Doon sila po yung varsity team po sila. And sabi niya, she's excited and she's glad with the opportunity to play against stronger opponents nga dito sa USNCAA Division 1 kapag nagsimula na sila na lumaro para sa University of Hawaii Rainbow Wahine. Ayan yung mga latest updates natin dito, syempre. At antabayan na ito dahil most likely gagabihin pa ito eh, kasi marami rin pa mga laban. 4 matches pa per court yung mga nakaabang dun. So most likely baka mga 8 pa matapos itong mga laban na ito. At titingnan natin kung ano pa yung mga resulta later on at kung may mga kaabante pang Pilipino sa quarterfinals itong week 1 ng ITF J60 Oscar J. Hilado Championships na ginaganap nga po sa Felicissimo Ampon Tennis Center sa Rizal Memorial Sports Complex sa lungsod ng Maynila. Muli, ako si Timoy Tapales, nag-uulat para sa Sports Radio 918. Magandang gabi. Sports
0: 918. Maraming salamat sa pag-uulat na yan, Timmy Tapales. At kaagad na nating ihatid yung mga panayam naman na nakalap ni Tim. Unahin natin si Tenny Mades, ang ating number 2 women's tennis player ng bansa.
21: Good day, so we have here Tenny Mades, our number 2 women's tennis player sa Philippines and soon to be, syempre, part ng University of Hawaii tennis team. And Tenny, so kamusta naman? Kamusta ka naman ngayon so far?
1: Sana muna po, good afternoon po sa inyo. Okay lang po ako na training pa rin po para sa Hawaii.
21: Tenny, speaking of training, paano pinag-ahandaan niyo yun? Now na lilipad ka na in a few days time going to Hawaii.
1: Ganun pa rin po, nagte-training pa rin po ako sa PTA and same lang po, intensive training every day and with my teammates din po and then Coach Bobby.
21: Ano ba yung expectations mo now na ano, you're going to college na? And siyempre, isang ano ba, sa US pa yung college?
1: Yung expectations ko lang po is madaming sa tennis, madaming magagaling na mga players doon, mga high caliber players. And then sa education naman po, mahirapan ako pero kakayanin ko po.
21: And so, gaano ka na lang ka-excited na ngayon mapabilang ka na sa NCAA sa US?
1: Sobrang excited po kasi it's an opportunity po na makakalaban po talaga lahat ng mga malalakas sa iba't ibang bansa at iba't ibang divisions po sa school.
21: Siyempre, in a few months time, in the next few months, ma-expose ka doon. Gano'n na lang kalaki ito para makatulong sa iyo sa pag-participate mo
3: as member of part of our national team?
1: It's big part po talaga kasi mas ma-expose pa po ako at yun po yung mga privilege po na makakalaro sa mga malalakas na mga players.
3: Your message na lang sa mga lahat na sumusuporta sa Rey, sa lahat ng tumulong sa iyo throughout, syempre, this journey.
1: Sa mga lahat po nag-suporta sa akin, especially yung PTA po, Philippine Tennis Academy. Hindi ko po ako makakarating dito punto sa buhay ko kung wala po yung suporta nila. And then yung family ko din po, yung sponsors ko din po, yung ASICS and Tactic Fiber. Yung teammates ko din po na kahit down ako, nandun din po sila para susuportaran din po ako. And yun po. And then sa mga tao din po na nagsuporta sa akin since sa nung bata pa po ako sa province ko po, Mlang, North Cotabato and Cotabato province po.
3: Maraming salamat, Penny, and good luck sa'yo.
1: Thank you po.
20: Thank you. Sports 918.
0: Maraming salamat. Ayan po si Teniel Madis sa panayam ni Timothy Tapales. Ngayon naman, ating bigyan daan yung isa pa niyang panayam kay Steffi Aludo. Ito naman po ang ating number one girls 18 and under player and quarter finalist dito sa tournament.
3: Dito, so we have here Steffi Aludo, our top junior netter sa 18 and under, Steffi. Kakatapos lang ng match mo kanina, na-sweep mo yung group stage. Kamusta naman yung feeling na now you're in the quarterfinals?
1: It's good to be back po on the ITF tour. Siyempre matagal na po kami hindi po nakakapag-ITF kasi more on open kami dito sa Philippines. So, yun, happy naman po ako sa naging resulta po sa mga laro ko. And then, yun po, stay din palagi yung composure ko sa court and yung confident po dapat andun pa rin.
3: Steffi, take us back. Kamusta yung mga naging laban mo since Monday? Ano sa tingin mo yung naging edge mo sa mga naging kalaban mo this tournament?
1: Siguro po para sa akin is yung the way I started po kasi is the energy going to the match po. And parang ang iniisip ko lang kahit manalo matalo ka basta your energy will go up and then yung fight mo talaga on court na gusto mo talagang manalo and ayaw mo magpatalo. So yun po yung mindset ko since nung Monday po.
3: Ayun, natandaan kayo sa sabi mo sa akin Monday mindset mo laban lang. Yeah. Ano yung sa tingin mo? Paano mo ito dadaling going to the quarterfinals? Now quarterfinals, it is knockout na, right?
1: Knockout na. Yun nga po, same lang din yung mindset ko, which is yun, hindi kami mag-hesitate na go sa mga shots namin and syempre lalaban kami and dun talaga makikita kasi knockout round na. So, kailangan ko po talagang ibigay yung best ko for tomorrow's match po.
3: Steffi, your message na lang so far sa mga nagsuporta mo ngayon.
1: Gusto ko lang po magpasalamat sa family ko and then sa PTA syempre and sa mga friends ko na laging sumusuporta. So, sana tuloy-tuloy yung suporta niya sa akin.
3: Maraming salamat, Steffi.
1: Thank you po. Thank you.
20: 918.
0: Maraming salamat. Ayan po si Steffi Aludo. And ano na rin, no? Naghahanda na rin sila para sa kanila nga pong paglipad patungong Hawaii dahil dun sila magkokolehiyo. So good luck sa ating mga female netters. But for this tournament, ongoing pa naman yung kanilang mga laban. We have 25 minutes after 7 p.m. Update lang tayo sa Game 2 ng finals ng Phil Oil, Eco Oil, Preseason Cup. Natapos na po ang final series between JRU and San Beda University. Wagi ang Heavy Bombers, 74-67. So nakamit po ng JRU Heavy Bombers ang corona nitong preseason tournament 19th edition ng Phil Oil, Eco Oil, Preseason Cup. So more details about that sa pagpapatuloy natin after a few reminders dito po sa Sports 918.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
20: Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Katulad po ng ating nabanggit, uwagi ang JRU Heavy Bombers kontra San Beda University sa Game 2 ng Finals nitong PhilOil Eco Oil Preseason Cup. And with that, matagumpay nilang nakumpleto ang sweep sa Best of 3 Final Showdown kontra San Beda University. So again, ang final score is 74-67. So 74-67 ang dikit lang nung naging first half between the two teams ng natapos po yung first two quarters of action with JRU leading by just 1 point, 29-28. Ngunit pagdating ng third quarter, dito na rumatsyada ang Heavy Bombers. They outscored San Beda 23-12 para nga po makuha ang kalamangan. Medyo malaki-laking kalamangan yon. Ang San Beda tried to get back into the ball game noong fourth quarter. Ngunit hindi na nga po nila nakayang pang ma-overcome yung naipundar na advantage nitong Heavy Bombers. Na pinangunahan muli ni Lawrence Mangubat. So, si Lawrence Mangubat nagtala po ng 27 big points para sa JRU. Binalikat niya yung scoring para sa JRU Heavy Bombers. Bukod sa 27 points, meron siyang 3 rebounds and 3 assists. So, si Lawrence Mangubat din, I think, ang finals MVP nitong tournament. No? So, for his teammates, katuwang niya itong si Eligado, no? Si Jameer Adrian Eligado na nagtala po ng 10 puntos. Then, naka 9 points si J. Stephen Garupil. Then, 9 points off the bench si Alan Laurenaria. So, yan po yung mga iba pang nakapuntos for the JRU Heavy Bombers. 8 points ang naitala nitong si Christopher Hubilia. So, yan yung mga sinandalan ng koponan ni Coach Nani Epondolan dito sa panig ng Heavy Bombers. Para sa San Beda University, naging top scorer naman po nila si CJ Etulien na may 14 points dito sa Game 2. si Sean Aldus Torculias with 13 markers and 11 points si Daniel Marcelo. Kaya lang, yun nga yung pivotal third quarter, dun talaga kumalas, no, mula sa tight ball game yung JRU para eventually kunin ang kampiyonato. First title nila dito sa preseason tournament. So, napakalaking moral boost nito for JRU. Imagine defeating the reigning NCAA men's basketball titleist. No? So, tingnan natin kung mababaon ba nila to hanggang sa, di ba, sa mismong tournament sa NCAA season 102. Okay, so yan po ang ating aabangan naman sa mga susunod na buwan, syempre. But for JRU, malaking feat ito for their squad. And hopefully, yung momentum nga nito, madala nila sa NCAA for their season. Okay, for San Beda, iniisip ko nga kasi na basa natin sa spin.ph, meron sila palang meron silang training sa Spain. At mukhang this Friday ang kanilang alis patungong Spain. Eh kung nakatabla sila dito sa game 2, ang game number 3 ng finals ng nitong Phil Oil sa Sabado. So paano 'yun? So although pinilit ng San Beda na makahabol sana this game, no, hindi sila pinalad. So mukhang tuloy ang kanilang lipad patungong Spain sa Friday kasi pa pwedeng i-reschedule yun, no, kung nagkaroon tayo ng game number 3. So yan po yung developments naman sa Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup.
20: Sports 918 kasama si Ria Arevalo.
5: Let's go team. Sports 918.
0: Balitang basketball pa rin tayo. 3x3 basketball naman ang ating mga Gilas Pilipinas 3x3 women players. Nasa ano po sila, Indonesia right now para po sa pagpapatuloy ng kanilang FIBA 3x3 Women's Series campaign. So they are in Batam, no, sa Indonesia. First ever edition po ito na Women's Series sa Batam. At nagsimula ngayong araw na ito yung competition with the Gilas Pilipinas women making it to the main draw. So, nanalo po sila sa kanilang dalawang mga laban early today para nga po makuha yung spot sa main draw. So, they qualified, no, by winning both their games sa qualifying draw B. Nanalo sila kontra Vietnam 21-11 and tinalo rin ng Pilipinas ang Slovakia 16-15. Makapigil hiningang tagumpay yon. You have to sweep the games kasi sa qualifying draw matches. At yun yung ginawa nila. Kaya nakapasok po sila sa Pool D. Unfortunately, kanina nakaharap nila sa una nilang laro sa Pool D action ang France. At tinalo po sila ng France. 21-9 yung naging score. So gusto ng ating Gilas 3x3 women na makabawi sa kanilang susunod na laban kontra Japan. Mamaya pong 8:35 ng gabi yung kanilang match. And they have to win this para makapasok sila sa quarterfinals. Kasi top 2 teams in each pool yung aabante sa quarterfinals dito sa Women's Series. Not as fortunate as Gilas 3x3 Women, ito pong Manila Gilas. So, yung Manila Gilas natin, binubuo ni na Samantha Harada, Camille Marie Malagar, Kay Pingol, and Lee Dominic Sario. So, kaagad po silang nag-bow out of the competition matapos yung kanilang mga nalasap na pagkatalo sa qualifying draw A. So, sila po ay nakaharap ng Egypt. Umabot sa overtime yung kanilang laban, ngunit natalo ang Pilipinas 18-20. And then, we also lost, yung Manila Gilas also lost to Mongolia 18-22. So, with that, tapos na yung kanilang campaign. They failed to make it to the main draw because ang nakapasok sa main draw, I believe, Egypt. So, yan po yung pagtatapos ng kampanya nitong Manila Gilas. Pero katulad ng binanggit nga natin, buhay na buhay pa ang tsansa nito namang Gilas Pilipinas Women. Ang mga pambato natin dito sa Gilas Pilipinas Women, sina Mika Cacho, Camille Clarine, Reynaline Ferrer, and Elizabeth Means. So, they will face Japan again, 8:35 ng gabi tonight for a chance to move on to the quarterfinals.
23: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio number
0: 1. Okay, 36 minutes makalipas po ang ikapito ng gabi. We will take a break. Sa pagbabalik natin, pag-usapan natin PBA results naman. Yung mga games natin last night, San Miguel Beer won over Converge and Titan Ultra. Nakapasok na sa win column at the expense of TNT. So stay tuned sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
23: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio number 1.
0: Nagbabalik ang Sports 918. Dumako naman po tayo sa mga developments sa larangan ng PBA. So sa pagpapatuloy ng Governor's Cup, last night sa Inare Center sa Antipolo, sa second game po natin, San Miguel Beer Men pinalasap ang unang pagkatalo sa Converge Fiver Exers. At wagi ang Beer Men kontra Fiver Exers, 128-122. So nadungisan na yung kartada nitong Converge, habang ang San Miguel Beer Men naman po nadagdagan ang kanilang tagumpay. So, best performance so far this Governor's Cup action na ipamalas ni CJ Perez. Pinangunahan po niya ang Beer Men and he finished with 31 points including 3 triples and naka-4 point din si Perez. Ba, asintado sa outside itong si CJ Perez. Meron din siyang 4 na rebounds, 2 assists at 1 steal para tulungan ang Beer Men na makasosyo sa liderato ng Group A action. So, nananatili pong malinis ang kartada ng San Miguel. Samantala, yung Converge, they absorbed their first loss in 4 games. Yun. Kaya ang magkasosyo ngayon sa ibabaw, San Miguel at yung NLEX Road Warriors na naiiwan ng Converge sa ibabaw. So, isa pa sa mga sinandala ng San Miguel, ang kanilang import na si George King. Nagtala po ng 41 big points si George King. Meron din siyang 11 rebounds, 4 na assists, 3 steals. Import performance no for George King, habang si Marshall Lassiter naman added 18 markers on 3 of 5 shooting from the rainbow territory. So, yan ang napakagandang performance ng SMB, no? Lumamang po sila by 17 points, no? Early in the ball game, pero nahabol ng Converge yan. Noong second quarter sa pangunguna ni na Mikey Williams, Jalen Hudson, and Justin Arana, lumapit sila within 1 point. And then sa third quarter, dun na pumutok si CJ Perez sa kanya mga tikada sa tres para nga po tulungan ng SMB na muling makalamang, no? But yun nga, ilang beses din na pumalag talaga ang Converge. But entering the fourth quarter, lamang ang Beermen 102-91, si George King nag-take charge na sa fourth period para po tulungan ang San Miguel na makamit ang ikatlong sunod na panalo. So, kung si George King naka 41 points, si CJ Perez naka 31 markers, no, Lassiter 18, Don Trolliano nagambag po ng 11 points, Fajardo may 10 puntos, si Brondial with 6, Hernandez 6, and Nisi 5, Cruz and Tautua, wala mga puntos. So, yan yung 128 points ng SMB. Ang Converge, pinangunahan naman po ni Justin Arana with 29 points. No, nung nakaraang game, kumamada ng 39 markers. Yun eh, ngayon, 29 yung kanyang naitala. Baltasar with 16, Hudson with 15, Stockton 14, Gomez de Liano with 12, Williams also with 12, Abueva 10, Concepcion 8, Policarpio 6, and Garcia lamang ang walang puntos. So again, 128 to 122 victory for the San Miguel Beermen. Alamin natin ang saloobin ng winning team, San Miguel Beer, with CJ Perez and assistant coach Peter Martin.
7: Congratulations, Coach Peter Martin. 5 guys ended in double digits. What did you think the Beermen executed seamlessly in the second half that allowed you also to create that separation?
8: Can I be honest? I don't know. I really don't know. They just played, I think they came out with a sense of urgency in the second half. In the first half, they were medyo gigil sa first 5 minutes, so we got that big lead. And then like San Miguel fashion sometimes, one of the things that we have to correct is complacency. Coach Leo every day will tell us that, knowing that that's sometimes our problem. But I think tonight we solved it. Thank you.
7: Thank you, Coach Bieber. Now we would like to open the floor to our friends from the press.
9: Coach, congratulations. Coach George King, 41, CJ, 31. Pero hindi lang sila yung contribute, Marshall, 18. Junmar, mukhang slowly getting back to his group. What's your thoughts on yung, alos yung collective effort ng team nyo?
8: We're not yet there. Obviously, alam namin mangyayari to kasi grabing opens itong mga to. That's not a problem. You know, going scoreless for like 2 or 3 minutes is not a problem. Not so much for the composition of the team right now kasi talagang scorers itong lahat. Ang challenge lang dito namin ni Coach Leo is the number one, complacency. Tapos yung hindi sila magkanya-kanya. Pero tonight, okay naman na nagkanya-kanya sila.
10: 2 assists.
8: May 2 assists daw siya. But yeah, but we're trying to preach, you know, yung kultura namin, gusto namin mag-extra passes. Tapos gagawin na ni Coach Dayom yung video. Gagawin ni Coach Dayom, papakita lahat ng extra pass sa scrimmages, sa laro namin. Tapos we celebrate those little victories. Yun lang ang ginagawa namin always.
9: CJ, you cap off yung third quarter nyo with a 4-point shot. Just talk about yung after mawala yung lamang nyo nung third quarter, na-restore nyo yung control ng game sa kobor nyo.
10: We just stayed composed talaga. And yun nga, sabi ni Coach P, nagkanya-kanya kami and nawala yung rhythm namin. So, we just figured it out and George keep attacking the basket and kicking out the ball. So,
8: tama.
10: we're lucky na nasushoot ko. And lalo na ako, I'm impressed sa sarili ko na nakashoot ako tonight.
8: Okay.
10: Yeah. And I think that's it.
9: Coach, Coach Leo.
8: Okay naman siya. Getting better by the day. Kahapon, basta every time na maglalaro kami, hindi namin sure kung darating siya o hindi for this. He's okay. Kahapon na dun siya. 2 days, 3 days na sa practice. No problem naman. Pero, for today, he wasn't there. He might come for NLEX. Maybe for... I'm hoping, we're all hoping for NLEX.
9: Coach, speaking of you're facing NLEX nga with new coach, Coach Jimmy. You worked with him prior with San Miguel. Ano lang masasabi mo dun sa matchup na yun with Coach Jimmy as the coach?
8: Hindi lang si Coach Jimmy as a coach. Alam natin, talagang fired up yung NLEX eh. Kaya 3-0 din sila. Muntik silang, namuntikan sila dahil meron silang complacency rin nung lumamang din sila ng malaki. Same with us. But we'll go back to the coaches. We'll talk about it. We'll see what we can do. We'll see what their strengths, their weaknesses. And every game for San Miguel is a really tough game, especially without Coach Leia right now.
9: Coach, obviously, last conference kasi you had problems with the imports. Mm. So, it's safe to say na wala na yung problema.
8: Oh, very safe. Very, very safe. Alam mo, kung tinitignan niyo yung minsan kukunin yung board, siya mag-ano ng play para sa amin. Makes our job really much easier. And then he talks to the players. At the start, he won't be so aggressive. The first game, puro pasa nga siya eh. Sabi ko nga sa kanya na it's up to him. He knows how to play with these guys. He knows how to motivate. So, konti pa siguro. Konting familiarity pa magiging okay. Depensa na lang siguro mag-adjust kami ng konti pa.
9: Ocha, Junmar played 26 minutes yung fourth quarter. Gave him almost the whole fourth quarter siguro. Is slowly getting
8: yung... Slowly getting there. Two things kasi. Ang hirap naman para sa mga to. Kasi ito, hindi kasama sa Gilas eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero, huwag na yun.
10: Off-season.
8: So, off-season namin, hindi siya nakasama kahit isang araw. Ang unang practice niya is the game right before our first game. So, two things. Number one, he's almost there, 80% in shape. Pero medyo masakit yung kanyang elbow, number one. Number two, before he is able to incorporate with that what we've been doing for the past 5 weeks, parang nasisira minsan eh, pag pinapasok eh. Kasi hindi naman siya, siyempre sa dulo, kailangan namin si Junmar. Ngayon pa lang na feeling his way back. So, ayan. Today, 26 minutes. Baka next day, same 26 minutes. Ayan. Palaki na palaki yung ano niya. Yung ambag niya sa team.
7: That's a wrap on our post-game press conference. Thank you. Congratulations once again to the San Miguel Yearbook.
8: Thank you, Lord.
20: Sports 918.
0: Maraming salamat sa PBA sa napakinggan natin na post-game presser with the San Miguel Beermen. Okay, we have 11 minutes to go before 8 p.m. Samantala, sa isa pa nating laban, yung unang laro naman po, eto na, Titan Ultra. Nagawa po nilang talunin ang TNT Tropang 5G. So, nahuli nila yung TNT na undermanned and at the same time nakadalawang technical fouls pa si Coach Otreyes, kaya talaga namang yun na yung pagkakataon din ng Titan na makatikim ng panalo. Nagawa naman po nila yan with a 103-87 route para po makapasok sa win column nitong Governor's Cup action. So wala si Calvin Oftana, Brandon Ganuelas Rosser, Jason Castro, Kelly Williams, Poy Eram para sa panig ng Tropang 5G. Kaya yung Giant Risers, talagang sinigurado po nila na hindi maaagaw sa kanila ang panalo. Pinangunahan po ni Import Terrell Brown ang Titan Ultra with his 29 points, 10 rebounds, 5 assists, and 3 steals. Habang katuwang niya yung mga locals naman ng Titan Ultra. So, nandyan si na Sahonia with 13, Balanza also with 13, si Joshua Munson, 13 puntos din, Aris Junicio with 10, Habilionar 9, Sumang 9, Franyu nakalimang puntos, and si Ular nag-ambag ng 2 puntos. Sa panig naman ng Tropang 5G, ang kanilang import, si Darius Days with 21 points, Aurin 11, Pogoy 10, Heading 9, Halalon 8, Cobontin and Galinato with 6 points each, Nambatak 5 puntos, Kitevis also with 5, Ferrer and Celso, pati si Hill tigda 2 puntos. So, again, 103-87 na panalo para sa Titan Ultra. So, 1-3 ang record ng Titan right now. Samantala, TNT naman, unang pagkatalo in 2 games ang kanilang nalasap. Okay, so this time, pakinggan naman natin yung saloobin ng Titan Ultra Team with Coach Renzi Bahar and their import, si Terrell Brown.
11: Welcome to the post-game press conference. We are here with our winning coach, Renzi Bahar. Coach Renzi, kanina nga po, nasabi mo na ang trinabaho niyo talaga sa training ay yung takbuhan. And we definitely saw the results today. First half pa lang, 19 fast break points. Coach, what did you like most about the way your team executed in transition and capitalized dito sa short-handed na TNT?
13: Yes, first of all, I would like to thank the Lord na binigyan kami na unang panalo for this conference. Yun lang, like what I said in the before the start of the game, challenge ko yung mga players ko to commit number one on defense. Because for our last 3 games that we play, especially on our last game against NLEX, kumbaga talagang nagkaroon kami ng masamang depensa, okay? Nagsimula yun from our rebounding department at the same time yung transition defense. Okay, so that's why after our loss against NLEX, so kumagat, trinabaho namin talaga yung number one on defense. Transition defense plus the rebounding. Halos pinatakbo ko sila ng pinatakbo sa training, especially kung coming from the offensive rebound, talagang binibilang namin yun. Talagang kung ilang offensive rebound ang mabigay, yun ang itatakbo ng players namin. So that's why siguro ngayon, nag-commit yung mga bata, nag-commit yung mga players namin on our defense alone.
11: Thank you, Coach. We now open the floor for questions from our friends from the press.
14: Coach, congratulations. Coach, yung nga may mention na yung mga talo nyo, puro blowout. Was it difficult na coming to this game, alam natin TNT kahit short-handed, nandun pa rin yung reputation nila. Yung mayab ba na motivate yung team after yung struggles nyo?
13: Yes, number one, napakahirap nung 3 straight losses. How you motivate the players, how you motivate the team. But like what I said a while ago, I told them just to enjoy the game. Wag muna namin, we will just don't think about the winning right away. We just treat this game right quarter by quarter, every minute, possession by possession. So baka sakali doon, magkaroon kami ng pag-asa. So yun, eventually, we limit talk and text to what, 48 points in the first half. So we have a good defense on the first half. Yun, na-duplicate lang namin going to the second half. And especially with the leadership of our import, Terrell Brown, so he's very vocal to the players that also na just keep on playing defense. So yun na nangyari sa amin for this game.
14: Terrell, congratulations and welcome to the PBA. This is your second game and finally got a win. Just your thoughts on getting this win and a convincing one against TNT.
15: Thank you. It was very important for this win, for me personally, just to prove to everybody that I belong here, whatever, and also for the team. You know, they were looking for their first win, and I'm happy that I could help get them the first win, and I feel good.
14: Terrell, I believe you're the original choice, but there's a lot of things happening. Can you describe what happened and how did you came over here to get the Titan import?
15: I was playing my first 10 years in South America, so I guess the team, I had a friend in common that was part of the management of the team, and he kind of talked to them, and we came up with a deal to bring me here.
14: Coach, parang siya yung original choice nyo, but parang you had another import na hindi pinayagan, then Tirel came in. Ano ba yung nangyari?
12: Yeah, before before he came here, nagkaroon siya ng there's a incident na they kumbaga nasunog, there's a fire on their house in their on their country. So nasunog yung bahay nila. So that's why he came came here late. So kumbaga ang dami niya inasikaso, plus same thing as his clearance in the last

0: malaki po yung naitutulong po nung balog-balog dam pagdating ng araw regarding po sa ikaunlad po ng kabuhayan, lalong-lalo po sa mga magsasaka po na madadaanan po ng tubig po nito. Yung mga iba po kasing farmers sa amin, halos umaasa lang po sa tubig ulan. So, sagaspusin po kasi pagdating sa pagbubukid, medyo nahihirapan po kami kasi napakaliki po ng gastos. So, pagka po naayos po ito at nagbigay na po ng tubig sa aming mga bukirin, isa pong malaking pong biyaya po para sa aming mga magsasaka. Kasi po, malilesen po kami sa mga gastusin, magkakaroon po kami ng maginhawang tubig, maayos na pagbubukid, malaking kainaman po para po lumaki po yung production po namin sa pagsasaka po. Papasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo, sa ating kay Pangulong DDM, sa pagbibigay po niya ng isang proyektong ganito. Ito po ay isang malaking proyekto na sa darating po na panahon magagamit po namin para po sa kinabukasan po ng aming mga pamilya.
1: Yung balog-balog phase 2 natin po, ito po 18.18 billion, no? May restore po tayo na 3,000 hectares, no? Doon sa phase 1 natin ng balog-balog, no? Included po 'yon sa 34,410 na service area na

0: na nakakontrata ito sa kay Santa Clara amounting to 7.67 billion. No? Ito po, 42% ng kabuuan. No? Ibig sabihin, pag natapos natin ito, no, mag-irrigate na yung Balog-Balog High Dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila. So, under the leadership of our President, Pangulong BBM, at saka sa ating administrator, Engineer Eddie Guillen, no, na napaka-supportive po sila sa ating proyekto, talagang makikita ko at nararamdaman namin ng taga-BBMP na tumutulong sila para matapos itong projects.
1: Sabi ng ating Pangulo, you know, ang hindi naman sa politika tinitignan kung sino ang dapat na pagserbisyuhan. Tingnan natin, sabi niya, yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa kabi, nagsisikap talaga nung ibid namin ito, tinaasan na namin yung ano, yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang mahusay at talagang reputable na contractor ang makakuha ng project. Iyon na lang sa prioridad ng ating Pangulo, ng kanyang 8-point socio-economic agenda. Number one po, diyan ang food security. Kaya kailangan ng food security is irrigation, di ba? So, meaning, panganay ang ating mga farmers sa
2: agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: 5 minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 ng madaling araw. Araw po ng Biyernes. GIF, thanks God it's Friday. 24 na po tayo sa manho ng Hulyo pa rin, 2026. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay po natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, madulas ang kalye, madulas sa mga kalsada natin, maulan, meron po tayong bagyo. Good morning muna sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang po nating mga isda. Siyempre, tagusuyan kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Silat po naman ang inaabot ng ating palatuntunan. Siyempre, good morning sa ating mga bayaning magsasaka na sa malalayong lugar. Ano sa mga pabalik na sa Pantalan, medyo hindi maganda siguro karagatan, ano? Ano tayong bagyo? Itong bagyo natin ay talaga nagpaparamdam na. Kagabi ho dito sa Metro Manila, partikular ng Quezon City, biglang buhos ang napakalakas na ulan. Sa mga estudyante ho natin, magdala ho ng payong pananggalang sa ulan. Hindi baril ha, hindi panaksak, hindi mga deadly weapons. Check lang mga nanay, tatay, ho, yung mga anak niyo pagpapasok ho. Walang mga pamaminsalang bit-bit na mga gamit ho yan, ha? Pasok sa mga eskwelaan. Pakihatid na rin para masipo yung mga bata. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, hero, ilustrero, brigada. Sama-sama together, tutukan natin ang mga balitang at mga usapang may kinalaman sa usaping agrikultural. Siyempre, may kapag-ugnayan po natin sa mga piling individual, may kinalaman pa rin sa mga issue pag-uusapan natin sa araw-araw na ho. Pagtanggap po natin ang mga report galing sa mga laliwigan. Iba'y sabay-sabay napapahinggan sa nito ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Wala muna tayo sa ano ha, sa 738 AM ho. Pwede na sa 104.3 na Capital FM. Siyempre sa Radyo Television, WCI sa mga Pidig, Ilocos Norte. Good morning sa mga nagtutukas sa atin dyan sa Pidig, Ilocos Norte. Diyan sa DWCJ po naman, sa may party ho naman ng Cagayan. Ay, maraming suspindi itong klase ngayon, ha? Kaya ng konti, babanggitin ho natin yan. Ay, galaw-galaw para hindi pumanaw si Mamang Chuper. Baka antok-antok, pupungas-pungas, pakigising lang, paikalabit lang, ano ho? Pakiusap lang, pagbalasakitan ho natin. Iwas disgrasya, iwas ako na tayo.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Siyempre, dun sa mga biyahero, biyahere ng gulay, ng karne, ng baboy, ng baka, ng manog. Pagka hindi kaya yung long drive talaga, kilid-kilid lang ho tayo ho. Kilid power nap, importante ho yung power nap na yan. 15-30 minutes, okay na ho yan. Natin balikan yung manibela.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ay, lumakas ho yung bagyong Quiapo, ha? Bilang isang tropical storm ngayong araw. I know sa pinakahuling ulat po ng DOSD Pag-asa, inaasang tatahakin ito ang extreme northern Luzon kung saan

0: Posibleng magdala nito ng malalakas na ulan at magdudugo ng pabugso-bugsong hangin. Alos buong bansa po naman. Ilan po sa mga detalye, update po sa bagyong Kia po, ang Tropical Storm Nool. Ay okay. Ang lumakas mula sa magiging tropical depression at kaplays ng tropical storm. At simula ho kanina alas 12 na madaling araw. Dati tropical depression lang yan, ngayon ay tropical storm na po siya. May kilos, papalapito sa ilagang bahagi po ng bansa, posibleng dumaan. At ang napakalapit o maglandfall sa northeastern mainland ng Cagayan o sa Babuyan Islands ngayong umaga po naman o sa hapon. Kalugar niyan, handa-handa na, galaw-galaw na tayo ho. Nakaangat po ang wind signal number 1 sa ilang lalawigan sa Northern Luzon. Ngayon po sa Pag-asa, posibleng itaas ang babalahagang wind signal 2. Wind signal number 2, apektadong lugar sa Northern Luzon. Makararanas yung nakatamtaman hanggang sa matitinding pag-ulan. Tapos sa direktang epekto ng bagyo, may banta rin po ng mga pagbaha at landslides. At sa Manila, Southern Luzon, magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan. Pagkulok, pagkidlat, dahil po naman sa habagat o southwest monsoon. Inaasahan po naman ang temperatura na naglalaro po naman sa 25 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Pati naman ang Visayas at Mindanao, patuloy po maapektuhan ng pinalakas na habagat. Dadala po na katamtaman hanggang malalakas na ulan. Partikular sa Negros Provinces, Antiquet, bahagi po naman ng Zamboanga Peninsula. Ay umiirap pong gale warning. Gale warning, mayroong gale warning ha. Mga baybayin po ng extreme northern Luzon. Mapanganib. Paglayag para sa maliliit na sasakyan pandagat dahil sa napakalaking mga alon. Ting babatla ho ng 5.5 ang metro sa Batanes at maging dyan po naman sa Babuyan Island. Ayun. Samantala sa mga nakatutok sa ating dyan sa pati naman ng car, Dilyera Administrative Region, good morning sa mga sukiyaki natin dyan. Ingat po tayo pare-pareho. Ay nakataas na po ang wind signal number 1 sa hilagang bahagi po ng Benguet at halos buong Cordillera Administrative Region ngayong araw dahil pa rin po sa banta ng lumakas na bagyong Quiapo. Pinalalakas din po naman ang hanging habagat. Inaasahan po naman ang maulap na kalangitan. May malalakas yung alon, thunderstorm sa malaking bahagi po ng rehiyon kaya pinag-iingat. Ang lahat sa posibleng landslide at flash floods po naman. Ang atok, makararanas yun ng malamig at maulap na panahon na may madalas sa pag-ulan at thunderstorm. Ang temperatura po dyan ay maglalaro sa napakalamig na 12 degrees Celsius hanggang 17 degrees Celsius po. Bignom, sarap. Yan o naman sa Baguio, nasaan po ang patuloy ng mga pag-ulan at biglaang thunderstorm, lalo na sa hapon. Ang temperatura ay nasa 16 degrees Celsius po naman hanggang sa 21. Okay. Tagang Benguet, yung Bugyas, yung Mankayan, yung Bacon, Kibungan. Direktang nasa ilalim din po yan ang signal number 1. Asahan po yung malalakas na pagbugso-bugsong hangin. Ang Katimugang Benguet, ang La Trinidad, Tuba, Itogon, Sablan, Dublay. Wawa na naman yung mga pananim natin dyan. Ay kasama ko sa localized thunderstorms warning po na pag-asa na makararanas ng mahina hanggang sa tamtamang mga pag-ulan po naman. Babang lalawigan sa CAR under signal number 1, ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ibugao. Ng probinsya ngayon kasalukuyang nasa ilalim po ng wind signal number 1 ho. Magdadala ho ng malalakas na pag-ulan ay kasama ang katamtamang hanggang sa kumisa yung malalakas yung hangin. Upang mapanganig ngayon ang bumihay po sa mga bulubundok yung kalsada tulad po ng Cannon Road po sa Mihal Sema Highway. Ilalim po naman sa banta po ng landslide, mga rockslide. Panatiling ligtas at laging makinig sa mga lokal na ulit po ng inyong DRRMC. Ano ho? Okay, ingat po, ingat lang ho! Sa mga babiyahe pa rin, ingat sa mga kababayan po natin na sa mga kayo ngayon. Buto yung bagyo, tropical storm na po yan. Ingat, bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa atin, 12 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tutok tayo sa ating mga headliners ngayong araw nito ng Biyernes. Sa ating usapang agrikultura, 24 Biyernes, Hulyo.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Part pa ng agriculture, pinaghahandaan na mga magsasaka sa banta po ng bagyong si Quiapo.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Wag po. OCD Western Visayas, nagkasana ng mga paghahanda laban po naman sa El Nino.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At iba to, Iraan Small Reservoir Irrigation Project, magbibigay po ng kapanatagan ng loob. Po naman, apat na lang former beneficiary ng proyekto ayon po naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ituto ko sa mga detalye ng balita. 13 minuto na kapirmay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tambay po lamang sa mga report galing sa mga lalawigan, galing sa mga probinsya. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Inalerto na ng Department of Agriculture ang mga magsasakit mga isda sa banta ng bagyong Quiapo. Wag po. Huwag niyo naman kami pahiraban. Ayon sa DA, batay sa tayaho na pag-asa, kabilang sa inaasang maapekto ng bagyong Northern Luzon. Saan posible ang paglabit po? Paglandfall dyan po naman sa may parte ho ng Cagayan. Kaya naman ngayon pa lang, ay inabisohan na nito ang mga magsasaka na anihin na po yung kanilang mga palay at mga gulay ang humaapektuhan po naman ng bagyo at mga pag-ulan. Maging ang mga mangisda, pinayuhan na rin ilikas na rin ang mga bangkang pangisda at may pagpaliban muna ang pagpapalawad lalo na sa mga lugar na nakararanasan ng malakas na hangin at aalon dahil po naman sa bagyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: Ang kasalanan ng mga paghahandang Office of Civil Defense or OCD Western Visayas kasi po ng inasang epekto po naman ng El Nino. Ayon kay OCD Western Visayas Regional Director Raul Fernandez, ay ikpit na ang kanila pag-ugnaya ng mga ipatutupad sa programa Interventions Contra El Nino. Lang simulations na rin ang tinitingnan po ng OCD Western Visayas na magiging posibleng impact po ng El Nino sa rehiyon. Sa ngayon, ay nakabantay na po ang Office of Civil Defense sa mga anunsyong ilalabas ng pag-asa agad-agad para maikasa ang El Nino Interventions.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: 5 minuto na kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Wal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
0: Kapitan ng report sa labas muna. Higit sa 5,000 hektarya ng standing crops ay posibleng maapekton po ng bagyong Kia po at habagat. Sabi ng DA. Apo, wag po. Inatin kay Marian basta sa mga detalye niyan. Marian.
2: Radyo Pilipinas.
3: Nakabantay ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo at ng habagat sa sektor ng pagsasaka. Batay sa pinakauling pagtaya ng DA, maaaring maapektuhan ng bagyo ang nasa higit 500,000 hektarya ng pananim sa CAR, Regions 1, 2, 6 at 11. Kabilang dito ang nasa 251,000 na hektarya ng palay at 268,000 na hektarya ng mais. Ayon sa DA, karamihan sa mga taniman ng palay ay nasa vegetative state, habang nasa 36% naman ang nasa seedling stage. Gayunman, sinabi ng DA na ang mga pag-ulan na dala ng Tropical Depression Quiapo ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga lugar na nakararanas ng tuyong kondisyon. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ega muna sa mga naghahanda sa mga estudyanteng papasok, kila nanay, tatay na umaasikaso sa mga bata. Ho. Isuspindi dito po ang klase sa ilang bahagi po ng bansa ngayong araw nito ng Biyernes, Hulyo 24. Po dahil sa masamang panahon na dulot po ng tropical storm, kaya po pinalakas po ng habagat sa Southwest Monsoon, pati na rin ng mga nakischedule na power interruption. Ayon sa masamang panahon, dahil po sa bagyong kaya po at habagat, Aguindanao del Norte, all levels, pampubliko at privado. Yeah, walang pasok. Aguindanao del Sur, all levels, pampubliko at privado. Ang Sarangani Province, ganun din po naman, all levels, pampubliko at privado. Sultan Kudarat, all levels, pampubliko at privado. Iloilo City, preschool hanggang senior high school, pampubliko at privado. Ang Pagudpod, Ilocos Norte, all levels, pampubliko at privado po naman. Sa Sibukan, Sambuanga del Norte, all levels, pampubliko at privado. Ang Pigkawayan, Cotabato, all levels, pampubliko at privado. Good morning sa mga natutok sa dyan sa atin sa Cotabato, ho. Wala mang dyan, ho. Gordon family. Ay, kay Kuyang Sam Gordon. Kamusta ka? Good morning. Laman sa scheduled power interruption, walang klase. Ilang lugar po sa Ilocos Sur. Suspendido. Walan ho ng kuryente naman. Sa ko po yung area ng Santa, dyan sa Ilocos Sur, Santiago, San Esteban, Santa Cruz, Narbacan, Santa Maria, Burgos, Banayoyo, at St. Joseph Institute. Ano, ho? Okay. O yung mga lugar na wala pong pasok ngayong araw ito ng Biyernes dahil sa sama na panahon at dahil po sa kawalan po ng serbisyo naman ng kuryente.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Higit po naman sa abot ng nilalad ang botya na nagkakalaga namang 1.3 milyong piso ay kompiskado ng CIDG dyan po naman sa area ng Cavite. Ano ho? Amin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si J. Mike Dagala.
1: Radyo Pilipinas.
4: Report. Nang sabat ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, ang nasa 4.4 na toneladang hinihinalang botya. Ito ay sa ikinasang operasyon ng Pudisya Katuwang ang National Meat Inspection Service o NMIS ng Department of Agriculture sa loob ng Kadiwa Public Market Basement 2, Das Marinas City sa Lalawigan ng Cavite. Sa visa ng mission order ng NMIS na kumpiska ng mga otoridad ang mga nasamsam na karne bukod sa mishandled, hindi rin registrado at walang tatak ng pagkasuri mula sa ahensya. Kasunod niya, nagbabala ang CIDG at ang NMIS sa publiko hingil sa mga naglipa ng botsa na bagsak presyong ititinda sa mga pamilihan. Bukod kasi sa hindi tuligtas kainin, posibleng ito magdulot ng peligro sa kalusugan ng sino mang kukonsumo nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning lang sa mga nakatutok sa asin dyan sa Philippine Fisheries Development Authority. Ano ho? Pangunguna ni Atty. Glenn Pangapalan and family. Thank you. Samantala, NMIS, National Meat Inspection Service, Ilocos Region. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa NMIS dito sa may Capital Region, dito sa ano, dito sa Quezon City. Pinbahe lang natin yan. Kay Doc Randy Luntok, din kay Doc Bob Umali, Doc Roque. Doc Duque, yun, sorry. Duque, yan mga nakatutok yan. Thank you. Hindi kayo pwede mag-jogging yun, mula na. NMIS, Ilocos Region, nagsagawa ho ng African Swine Fever Blood Sample Collection sa mga katayan sa Pangasinan. Sabihin natin ang mga detalyo ng balitang yan. Si Leslie Mino, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Nagsagawa ng pagmamanman at pagkuha ng blood sample para sa African Swine Fever ang National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 1 sa mga piling accredited na slaughterhouse sa lalawigan ng Pangasinan. Layunin ang gawang ito na agad matukoy kung may taglay na ASF virus ang mga baboy bago pa man ito katayin gamit ang mga lateral flow assay test kit. Ang mga pinal na sample ng dugo na nakolekta sa mga animal slaughterhouse ay susumite sa Department of Agriculture Regional Animal Research Diagnostic Laboratory Region 1 para sa official na confirmatory testing upang makumpirma kung positibo o negatibo ang mga ito sa virus. Ang patuloy na pagmamanman na ito ay bahagi ng advokasya at commitment ng NMIS RTOC 1 na tsaking ligtas, malinis at kwalipikadong karne lamang ang nakakarating sa public market habang suportado ang pambansang programa ng pamahalaan sa pagbigil sa pagpapakalat ng ASF. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Leslie Amino, dyan sa Pangasinan. O dyan sa Pangasinan, o, sabi ng PDRR mo, o, mahina hanggang katamtama, paminsan-minsan malakas sa pag-ulan, ilang bahagi po ng Pangasinan, gaya po ng Anda, Borinaw at Labani. Ayan. Dahil po sa pinalakas na bagat pa rin, nakasalukoy binabantayan sa lupuan ng par. Paalala po sa mga residente dyan sa Pangasinan, lalo na sa mga low-lying at coastal areas, natiling alert po sa posibleng mga pagbaha po naman. Ay, teka muna. Naglabas po ng lindol alert ng Pangasinan, PDR mo, matapos may talang isang magnitude 3.5 na lindol kagabi. Ang sentro ng lindol na yan, natundan po sa layong 78 kilometers sa ilalagang kanluran ng Borinaw, Pangasinan. Lalim po 24 kilometers tectonic ang pinagbulan, ang inasang matitinding aftershocks o pinsala po naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Wala, Pangasinan, dako tayo ng Iloilo. Ako to rin si Congressman Rolex Subrigio. Kamusta ka na? Good morning, Congressman Rolex. Ikatlong Coffee at Cacao Festival sa Capiz, formal na pong binuksan. Italian naman dyan sa JB Hermas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI Capiz Provincial Office, katuwang ang SM City Rojas at MSMED Council, ang ikatlong taon ng Coffee and Cacao Festival. Nagsimula ang selebrasyon noong Hulyo 20 at tatagal hanggang Hulyo 26. Tampok dito ang patuloy na umuunlad na industriya ng kape at kakao sa lalawigan habang itinatampok ang mga lokal na produkto at sinusuportahan ang mga maliliit na negosyo. Ngayong taon, lumalahok sa festival ang 14 na micro, small and medium enterprises na kinabibilangan ng 9 na coffee enterprises, 3 cacao enterprises at 2 bread and pastry businesses. Kasabay ng pabukas ng selebrasyon, nagsagawa rin ng open forum at mga interactive trivia games tungkol sa kape at kakao upang mapalawak ang kalaman ng publiko tungkol sa dalawang industriyang ito. Umaas ang DTI Capiz na sa pamagitan ng aktibidad, mas marami pang market opportunities at mamumuhunan ang mahihikayat para sa mga produktong ipinagmamalaki ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, JP Hervas. Diyan po naman sa Iloilo. Ay, walang pasok dyan sa Iloilo. Inanunsyo po ni Mayor Raisa Treñas. Suspensyon ng pisikal na klase sa publiko-pribadong paaralan. Ay, tinasta rin po ng Iloilo City Government ang Blue Alert sa lungsod po simula alas 12 ngayong hapon. Ihanda pong lahat sa ng disaster response teams para po sa mga posibleng pagbaha po naman. Okay. Ay, dyan po rin sa Iloilo yung umabot na po sa mayigit 7,000 hektarya ng tubuhan ho, sa Iloilo. Kapinsala po ng RSSI. Yan ho, insektong red stripes of scale insect. Nag-aaral na rin po ni Governor Atty. Defensor Jr. ang pagkabatabad ng border control quarantine sa mga apektadong lugar upang hindi na ito kumalat. Pati Iloilo, meron na rin. Oh. Balik mo, sandali lang ho. Parin tayo report. Lokal na pamahalaan po ng lungsod ng Baguio Benguet, nagsagawa ng coffee tree planting upang mapalakas ang Arabica production. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa car. Okay. May natin ang mga detalye na balita si Jonathan Munar, Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tinatay ang 1,200 butil ng kape ang itinanim ng pamahalang lungsod ng Baguio sa isinagawang community coffee tree planting program sa Purok 3 Barangay Happy Hollow sa layuning mapalawak pa ang Arabica coffee production at suportahan ang circular economy initiatives ng lungsod. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Mayor Benjamin Magalong Katuwang, ang mga kinatawan ng European Union, Philippine Green Economy Program, United Nations Development Program, City Veterinary and Agriculture Office, Camp John Hay, Baguio City Police Office, mga opisyal ng barangay, Coffee Board, Criminology Interns mula sa University of the Cordilleras at mga residente. Itinanim ng mga partisipante ang may 1,000 certified Arabica coffee seedlings at 200 Aldo seedlings na nagmula sa Bureau of Plant and Industry ng Department of Agriculture Cordillera. Ang tree planting ay bilang suporta sa Coffee Heritage Project ng Barangay Happy Hollow, isa sa mga farm-to-table partnership components sa ilalim ng circular tourism portfolio ng syudad sa pamamagitan ng Pansa na Open Tayo program. Tumanggap din ang barangay ng coffee grinder mula sa EUGEP upang mapaunlad ang kanilang coffee processing at makadagdag ng halaga sa kanilang locally grown produce. Ang Coffee Heritage Project ay nilunsad noong Pebrero sa pamamagitan ng Coffee Business Development Workshop na inorganisa ng CIVAW at EUGEP para sa promosyon ng Sustainable Arabica Coffee Production, suporta sa local coffee enterprises at paghimok sa circular economy practices. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, John Munar, Radyo Pilipinas, Baguio. Good morning kay Mayor Benji Magalong. Good morning, Jen. Yan po sa Baguio, signal number 1 ng bahagi po ng Benguet. Bagamat walang direktang wind signal ang Baguio City, ho. Kararanas pa rin po ang lungsod ng mga pag-ulan, malakas na hangin, dulot po na pinalakas na habagat. Yan po yung southwest monsoon. Nagbabala po ang pagkasahurian, katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa rin po ng Benguet, mataas ang banta ng pagbaha. Rain-induced landslides, patungkol po sa mga bulubundukin at matatas po namang mga lugar. Okay, paalala po sa mga driver dyan sa Baguio. Mag-iingat sa mga motorista ho dahil sa madalas na mga kalsada at posibleng zero visibility. Ang mga matataas na bahagi patungong Baguio, dala po ng makapal na fog at ulan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, 68 mga magsakay naman sa La Union at Pangasinan. Sinanay po naman sa Corn Livestock Integrated Farming System ng Department of Agriculture. Ay detali po diyan si Tricky Casimit, Radyo Pilipinas, Daguban.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mas pinalakas ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARFO1 ang kakayahan ng mga magsasaka at livestock raisers sa La Union at Pangasinan sa pamamagitan ng pagsasaka sa Corn Livestock Integrated Farming System. Kabuang 68 kalahok ang nagtapos sa 2 batch ng pagsasanay na magkahiwalay na isinagawa ng Field Operations Division sa 2 lalawigan. Itinuro sa mga kalahok ang nabanggit na integrated system kung saan pinagsasama ang produksyon ng mais at pag-aalaga ng hayop. Kapilang sa mga tinalakay ang paggamit ng butil at tiratirang bahagi ng mais bilang pagkain sa hayop at ang pagproseso ng dumi ng alagang hayop bilang organikong pataba. Nagsanay rin ang mga kalahok sa village type feed mixing at silage production kung saan itinuro ang paggawa ng mas abot kayang pagkain gamit ang mga lokal na materyales at ang wasong pag-iimbak ng forage. Ayon sa kagawaran, bahagi ang naturang pagsasanay ng patuloy nitong programa upang isulong ang mas epesyente at climate resilient na sistema ng pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Ricky Casipit, dyan sa Dagupan. O dyan sa Dagupan. Binabantayan pa rin po dyan yung tropical depression kaya po. Ano, bagamat hindi po rektang tatama sa Pangasinan, lalakas po ng hanging habagat. Ayat, nagdadala po ng mga pag-ulan sa lalawigan. Nagbabala din po naman ng Dagupan City Government Information Office sa mga residente naman na manatiling alerto. Posibleng pagbaha dahil po sa kombinasyon ng pag-ulan at high tide po naman. meron din po pinapatubad na masusing investigasyon ng pamahalang panalawigan ng Pangasinan, ho? Ang PPO. May tungkol naman sa serye po ng mga online bomb threats. Pati doon meron, ha? Online bomb threats. Kaya silang bayan sa lawigan para matukoy mga nasa likod dito. Sino-sino kayo?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pangasinan, dako tayo ng Bicolandia. Soil Sarbian Health Assessment sa ilang mga sakahan sa Camarines Sur. Isinagawa po naman. Matutok sa mga detalye niyan si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinagawa ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management, DABSWM, Soil Survey Division and Field Survey sa cornfields ng mga barangay ng Kararayan at San Isidro sa ilalim ng National Soil Health Program. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng update ng mga thematic maps para sa Soil Reference Mapping Unit kasama sa aktividad ang characterization, soil health assessment, ground truthing, validation of mapping units at ang soil health sample collection para makaipon ng updated at science-based material management. Nanguna sa aktividad ang Agriculture Technology at Corn Program Coordinator ng City Agriculture Office. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Myra Revilla ng Naga, Camarines Sur. Bago tayo mag-break, paalala lang sa mga nagtutubo dyan sa Naga, ho. Sarap po ng Malabsay Falls. Samantala, sinarayan sa publiko. Dahil sa malalakas yung ulan, mabilis pong agos ang tubig, dala po ng bagyong Quiapo ng habagat po naman. Kamat, walang nakita sa direct ng Tropical Cyclone Wind Signal sa Camarines Sur. Bala pa rin po naman ang pag-asa sa posibleng lokal na pagba dahil sa malalakas na mga thunderstorm na yan. Nanawagan at nagpahayag po si Mayor, Naga City Mayor Lenny Robredo. Morning, Ma'am Lenny. Magahins po siya ng legal na aksyon. Aban sa mga nagpapakalat ng maling balita at mga troll page. Patuloy na umatake sa kanya. Naku, meron palang ganun sa kanya ron. Okay, good morning, Mayor Lenny Robredo ng Naga. Okay. Ito siya ako, Robregado. Oh, galang ang pagitan namin. Pabalik mo kami, sandali po lamang. Ilan mo ng mahalagang paalala buwan sa ating himpilan. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
10: Ngayong taon ang ikalamampung anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos siyam na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng limang bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa limang kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
11: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
13: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Malaking tulong po ang naibigay ng pamahalaan ng Agriculture, Department of Agriculture, yung mga ayuda na naibigay nilang mga sa mga abono at saka yung mga water pump noon, yun ang malaking tulong din sa amin sa dahil kung walang bagyo noon, mahirap kaming kumuha ng tubig, kaya salamat na lang at mayroon din silang binigay ng mga water pump na malaking tulong sa amin mga farmers. Sana tuloy-tuloy ang tulong nila na mangyari na ibibigay nila sa amin para makasurvive naman kami. Yun lang po ang malaking tulong na dapat ituloy-tuloy nila ang pagtulong sa mga farmers, lalo na yung mga ayuda. Thank you po.
15: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
9: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Alas natin, kapibay, 39 na minuto lang makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, si Mamang Chupel, baka aantok-antok sa Manibela. Ho, yan, ho. Ikalabit lang, pagbalasakita natin, pakigising, iwas disgrasya, iwas ako na po tayo, basa ang kalsada. Mahirap na, pagkaganyan, ano, ho. sa mga baba, sa mga nasa pamilyang bayan. Siyempre, good morning pa rin mo dyan sa mga tindero, tindera natin, sa mga nagagandaan, sa mga gopings. Mga nandiyan sa mga pamilyang bayan ngayon, smile, smile lang kayo dyan sa mga suki natin. Ano ho? Ako tayo ng Bicol. Pupuntahin ng mga baka formal sa Albay. Sinali po naman sa paggawa ng abaka twine at bag ng DA Philippine Bicol. May detalye po dyan si Paula Pin, Radyo Pilipinas Albay.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Isinailalim sa dalawang araw na pagsasanay ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Regional Office 5 ang 26 na miyembro ng Albay Finest Abaca Fiber Association sa paggawa ng abaca twine at mga bag sa Barangay Lakag, Daraga, Albay. Layunin ang pagsasanay na madagdagan ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka sa pagdaragdag ng halaga sa kanilang produktong abaca sa pamamagitan ng paggawa ng mga produktong maaaring ibenta at pagkakakitaan. Kabilang sa itinuro ang semi-processing ng hibla ng abaka hanggang sa paglikha ng mga natapos na produkto sa pamamagitan ng lecture at hands-on demonstration. Ayon kay PhilFIDA OIC 5 Regional Director Mary Ann Molina, mahalagang hakbang ang value-adding upang mapataas ang kita ng mga magsasaka at makalikha ng mas napapanatiling kabuhayan habang hinihikayat ang pagnenegosyong nakabatay sa abaka sa mga komunidad. Bilang suporta sa pagsisimula ng kanilang kabuhayan, nagkaloob ng PhilFIDA ng mga twining device, hibla ng abaka at abaca twine sa samahan. Nangako rin ang provincial government at iba pang katuwang na ipagpapatuloy ang mga programang magpapalakas sa industriya ng abaca sa lalawigan. Nagtapos ang aktibidad sa product showcase at paggawad ng sertipiko sa lahat ng mga kalahok. Para sa Bagong Pilipinas, Balapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Paul Hapin, dyan po sa Radyo Pilipinas, Albay. Dyan sa Albay, binabantayin din po iba international na tropical storm na sakya po. Ano ho? Bagamat mas nakatutok po yung bagyong yan sa extreme down in Luzon, ang buntot po nito ay ang pinalakas na hanging habagat ay nagdadada po ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na paglan sa mga at pagkidlat sa buong rehiyon ng Bicol. Nag-iingat po yung mga residente sa mga bababang lugar abano sa mga biglang pagbaha at paghuhupo naman ng lupa. Ayun. Diyan sa Albay, meron pala isang aktibong 1,000 pound vintage bomb. Wala pa rin ng panahon ng hapon. Okay. Asa sinasagawang tayo diyan sa Barangay Ilawod, Kamalik, Albay. Ayun. May bomba. Pero tayo makakaugnayan ngayon.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kasama po natin si Ma'am Cristina Frediles. Ano ho, mga tagas na kaya ang Frediles. Dito po sa Responsible Campaign ng Field Rice. Alin pa rin po ng Department of Agriculture. Gano'n ba kaya ka-importante yung maging responsible tayo? Kasi iba dyan, lalo na doon sa order ng Anli Rice. Pagkatapos, hindi naman ho talaga nauubos. Hindi maganda pagka ganun. Ano? Dapat ubos ho yan at para wala nasasayang. Cristina Frediles, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro po. Ma'am Cristina, good morning.
17: Hello sir. Hello po, Kahiro. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nanonood po sa inyo po.
0: Good okay, morning, ma'am. Thank you. Po. Good morning din, ma'am. Maulan ba dyan sa lugar mo ngayon?
17: Hindi, sir. Actually, mainit po sa labas.
0: Nasaan kayo? Nasaan pa kayo ngayon?
17: Andito po ako sa Nueva Ecija. Kahiro, Nueva Ecija po.
0: Init pala dyan sa Nueva Ecija, Ako din napapasyal dyan Nueva Ecija sa Cabanatuan. Ma'am, turuan nyo nga po kami. Ano ba yung Let's Be Responsible Everyday? Bakit kinakailangan? Ba't may ganyang klase ng mga kampanya? Anong nilalayo niyan? Anong tinutumbok niyan? Para saan niyan? Anong pakinabang diyan?
17: Apo. Unang-una po, Kahiro, ang Be Responsible Campaign po. Ito po ay pinapangunahan po ng Department of Agriculture. Katuwang po syempre ang Field Rice at iba pa pong ahensya po sa ilalim po ng BA. And of course, partner din po natin dyan ang ating local and provincial unit, government unit. Ang Be Responsible Campaign po ay hinihikayat po natin ng ating mga magsasaka at policymakers. And of course, lahat po tayong kumakain ng kanin na maging responsable po sa pag-consume po nito. Basically po, tatlo lang po ang aming mensahe po sa Be Responsible Campaign. Ito po yung A, B, and C. A, ibig po sabihin, avoid rice wastage. Kung alam nyo po, Kahiro, ayon po sa pag-aaral nitong 2023 lamang ay ang bawat Pilipino raw po ay nag-aaksaya na ng 2 kutsarang kanin. At pagka po ito ay pinagsama-sama, opo, ganun siya. Actually, ganun po siya kalaki. At pag pinagsama-sama po ito, aabot po yun sa mahigit 10 milyong bigas, sako po ng bigas. Imagine, Kapag po ganyan ay nilagyan po natin ng presyo, aabot po yan ng 24 billion pesos. So, ganun po kalaki. At kapag po ikukompute natin kung ilan ang pwedeng makakain po niyan, malaki rin po ang aabot po kung ilan po ang pwedeng, actually nasa 5 milyong Pilipino po ang pwede pong makapakain itong ating naaaksaya po na just imagine sa dalawang kutsarang kanin. So, yun po yung A, avoid rice wastage. And of course, kapag hindi ka nakakapag-aksaya ng kanin, kinukuha mo lang yung kaya mong ubusin, napapangalagaan mo yung kalusugan mo rin kasi hindi ka sobrang mapapakain. And yung letter B po natin, yung buy our farmers rice kasi syempre kailangan tangkilikin po natin yung tinatanim po ng ating mga Pilipinong magsasaka kasi papaano nga naman kung hindi na po sila magtatanim po. So mas mahihirapan po tayo. And of course yung letter C po na kino-communicate natin ay choose healthier rice. Bukod po kasi sa puting kanin, mas marami pa pong mas masustansyang kanin na pwede po natin kainin at pwede din po natin itong ihalo sa kagaya po ng adlay, maisaba, na mas magiging mas nutritious po siya and of course mas mapapabuti po yung ating kalusugan. Kung okay lang po ba, pwede ko po bang banggitin kung ano-ano pa po yung ating mga healthier rice po na sinasabi ko po.
0: Po, sige po, please ma'am, please, please.
17: Opo. So yung healthier rice po, nandyan po yung low glycemic index rice. Kung kayo po ay may mataas po na sugar level, tamang-tama po ito sa inyo kasi hindi po agad ito matutunaw po sa katawan, hence hindi po mag-i-spike po yung sugar nyo po. Kaya ito po ay gustong, ito po ay mainam para po sa mga may matataas na sugar level. Kapag ka naman po, meron din po kami tinatawag na high zinc rice. Ito naman po high zinc rice, nagpapaganda po ito ng resistensya ng katawan at tamang-tama po ito sa mga buntis. At of course, sa mga yung anak po natin, yung mga bata po na may, kasi po ito po yung pampatangkad. Kasi kung mapapansin nyo yung high zinc yung nilalagay sa mga vitamins para sa pampatangkad din, ano? So ito po yung magandang high zinc rice. At kung kayo naman po ay nagda-diet, okay na okay po sa inyo ang brown rice. Ito rin po ay siksik sa mga vitamins and minerals. And of course, we have black rice and red rice na mainam din po para maiwasan din po ang mga sakit na pangunahing tulad na ng heart diseases, diabetes, and cancer. So, ito po yung mga healthier rice na pwede po nating ipang-alternate or pwede nyo, ito na po yung kainin nyo po para po mas maging mas masustansya po yung kanin na inyo pong kakainin. Kasi nga, alam nyo po, napakataas na rin po ng kaso po ng diabetes sa ating bansa. Meron na rin po ang pangunahing sakit na po natin ay mga heart diseases. So, kung mahal nyo po yung inyong sarili, bukod po sa pagpapaganda natin, eh kailangan din po nating alagaan po yung ating pangloob kasi ang Be Responsible campaign ay hindi lamang po para sa pagmamahal natin sa bansa, para po sa ating mga magsasaka, but of course essentially it's yung pagmamahal mo sa sarili mo. If you want to take, if you love yourself, you take care of yourself, and of course mag-uumpisa yan sa una sa pag-ehersisyo, tamang lifestyle, and of course yung pagkain nga po ng healthier po na pagkain tulad po ng mga healthier rice na aking nabanggit.
0: Oh. Kasi na, recap ko lang.
17: ABC.
0: Recap ko lang po, ibinabanggit natin Be Responsible na yan. Ang layon ho niyan, bawasan niyo pag-aaksaya ng kanin, isulong niyo yung mas malusog na pagkain. At siyempre, masuportahan din po naman yung po namang ating lokal na magsasaka. Siguro, baka may mga nagtatanong ho dyan, paano naman ako magiging responsible na mamamayan araw-araw? Baka may mga nagtatanong ng ganun.
17: Yes, sir. Tama po ka, Hero. Actually, kahit estudyante ka, nanay, kayang-kaya niyo pong makisama. Lahat po tayo dito ay pwede pong tumulong para po maging responsable. Kapag po sa letter A, yung avoid rice wastage, kumuha lang po tayo ng kayang ubusin. Lalo na yung sinabi niyo po kanina, ka, Hero, yung pong sa pagkain po sa mga unlimited rice po. Wala pong problema kung gusto niyo po, yung paborito po ng iba yan eh. So, okay lang po yan. Pero, kung busog ka na, edi bawasan na po natin yung ating or yung parang yung extra rice mo, bawasan mo na siya kung papubusog ka na, tama na yan. Tapos pwede rin niyo rin pong isangag po yung ating kanin kung hindi po naubos kesa naman po sa itatapon natin. And yung sinasabi nga po natin kanina, yung sa buy our farmers rice, mas maganda po na marami rin po tayong mga mapagbibilan po ng ating mga lokal na bigas. Ito po yung mga naka, actually meron din po sa Be Responsible Facebook page na nilalagay po namin doon yung listahan po ng mga magsasaka ng mga Pilipinong magsasaka na pwede niyo pong pagbilhan itong mga healthier rice nga po na sinasabi natin. And of course po, yun nga po, sa C, choose healthier rice. Marami pong available na bigas. Kahit po sa grocery, magpunta kayo, meron na po dyang black rice, red rice, brown rice, available na yung mga yan. So, mag-chat lang po tayo kung meron po kayong confusion, kung saan po kayo makakabili, mag-query lang po kayo sa Be Responsible Facebook page. Ayan, oh, sir.
0: Meron tayong pagdiriwang ng National Rice Awareness Month, ano, yung NRAM na tinatawag. Buwan ba ng Nobyembre? Sinasagawa ko, Nobyembre ba yan?
17: Apo, tama po. Ang nagsimula po kasi ang Be Responsible campaign po sa pamamagitan po ng, yun nga po sinabi yung November is the National Rice Awareness Month. Hmm. Ito po ay presidential order pa po nung since 2004. Kaya lang po, since ang NRAM nga po ay tuwing Nobyembre lang, eh, alam niyo naman, hindi lang naman tayong kumakain mga Pilipino tuwing Nobyembre ng rice. So naisip po natin para ngayong taon, what if gawin natin siyang Be Responsible campaign para araw-araw ma-remind natin yung ating mga consumers, ating mga magsasaka and policy makers na kayo po ay may mga magagawa. Kasi iisa lang naman po ang ating bansa. Kayo po ay may magagawa para po sa makatulong din of course na maging sapat ang bigas ng Pilipinas at mapangalagaan nyo rin po yung inyong kalusugan. So, kaya po instead of every November, ginawa na po natin siya na araw-araw starting this year. So, Be Responsible campaign every day na siya. Hindi na lang tuwing November tayo binubugbog ang ating, hindi na binubugbog, I mean, nilalabas yung araw, hindi na lang tuwing November tayo nagkakampanya. Araw-araw na po. Para mas araw-araw nyo kaming napapansin, nakikita, and nare-remind po ang tayong lahat na maging responsable po sa pagkonsumo po ng kanin.
0: Sa mga kainan ba? Sa mga kainan ho ba, Ma'am Cristina, sa mga hotel at iba pang mga lugar na meron mga chicha-chicha riyan, mga paalala at tungkol sa mga kampanya ng Be Responsible na yan, may nababasa ba? May kakalabit ba sa'yo? Oy, tama na yan, huwag kang sobra-sobra sa kanin. May mga ganun ba?
17: Alam niyo po ba, Kahiro, simula po na nagsimula itong ating NRAM pa nga po, ano, hanggang naging Be Responsible, ganyan. Meron pong mga naipasa ng mga ordinansa sa, actually 47 pa lang nga naman, 47 po na municipalidad, 47 municipalities na mag-offer po ng half cup rice. So, meron pong option. Ito pong mga 47 po na lugar na ito, inuutusan po nila yung mga restaurants. Kagaya po, example, dito po sa San Jose City, Nueva Ecija, no? Meron po silang naipasa na batas yung pag-offer po ng half cup rice. Inuutusan nila yung ating mga restaurants na may option po dapat na pwedeng mag-order ng half cup rice. Ngunit, siguro dahil na rin sa katagalan or parang kulang pa tayo, meron pa kasi pong mga iba na hindi rin sumusunod, no? Kaya ginagawa po natin ngayon, nire-revitalize po natin ulit ito. Binabalikan po natin yung ating mga local government unit to remind them na meron po kayong ipinasang ordinansa at meron pong, ano yan, merong bayad kapag hindi susunod. Kasi nga po, ito yung isang batas. So ngayon po, since na sa ayon po sa pag-aaral ng PhilRice na meron nga pong hindi na sumusunod dito po sa pag-offer po ng half cup rice ordinance, ay ito po yung aming ginakampanya rin po bukod po sa mga ating mga consumers na nire-remind po natin ng ating local government unit na mga sir, baka po nalilimutan nyo na meron. So, maghintay lang po tayo ng mga ilang buwan po at makakapaglagay na po tayo sa restaurants nang nag-offer po ng half cup rice. Okay. So, yun po yung sa mga restaurants po na effort po na ginagawa po ng ating Be Responsible campaign.
0: Cristina, tama. Meron ba mga parangal doon sa mga komunidad na sumusuporta dyan? Meron bang Responsible LGU? Meron ba Responsible LGU Champion Award? 75 to 100,000 na binibigay. Meron nga ba?
17: Ayan, tamang-tama po. Bali, bilang mas para po mas mapahikayat po ang ating local government unit, ano po, nagsagawa po tayo ng pa-contest kung saan ang provincial government ay pwede pong manalo ng hanggang 100,000. Ang municipal naman po ay pwedeng manalo ng hanggang 75,000 pesos. So dito lang po, magsasabit lang po kayo ng kung ano-ano na ba yung mga nagawa niyong efforts towards this Be Responsible campaign. Pero not necessarily na kung sino lang po yung may half cup price ordinance. Ano, pwede pong sumali ang lahat kasi ang coverage naman po niya ay hanggang November 2026. So kapag po pili ng sa mga nanonood po natin, sa mga nakikinig po natin sa provincial government and municipal, pwedeng-pwede po kayong sumali. I-account nyo lang po kung ano ba yung mga nagawa, kung may impact na ba yan. I-submit nyo po sa inyong regional offices. Ang pagsasubmit po kasi ay meron pong bawat region, doon po kayo magsasubmit kung saan region po kayo nakasama.
0: Okay.
17: So inihikayat ko po kayo na pumunta po doon sa Be Responsible Facebook page at nandun po yung listahan po ng mga email addresses ng mga region kung saan po kayo naka-assign. At ang region na po, sila na po. Apo, sila na po yung mamimili kung halim na kung kayo po ang representative at after po nun, maglalaban-laban na yung mga municipalities kung sino yung parang best of the best na pwede natin sabihin LGU champion nga po.
0: Okay,
17: so,
0: okay.
17: So, i-award po natin by the end of mga December first week, ma-award na po natin yan. Or hanggang December po siguro, ma-award na po natin yan kung sino yung pinaka-best. Since hanggang November 2026 po, ang ating ang panahon ng pagsali at yung mga efforts pa na pwede nyo pong gawin sa LGU.
0: Ayun. Ma'am Cristina Fredilas, ma'am, bitin tayo sa oras. Meron sa isang araw, babalikan kita uli. Ma'am Cristina Fredilas, ma'am, marami pong salamat, ha. Ingat po kayo. Balikan mo na, ma'am, yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. At mamaya, balikan mo na rin yung pagtatahip mo ng bigas. Marami okay, pong salamat. Boss. Magandang umaga. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po.
17: Thank you po. Thank you po.
0: Marami salamat po.
18: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito.
0: Si Ma'am Cristina Fredilas ng PhilRice. Thank you, ma'am. Thank you, ho, ma'am. Babali ka ng mga tahip. Alam niyo, may nagtatahip ng bigas. Alam niyo ba yun? May nagtatahip pa ba ng bigas ngayon? Usi pa ba yun? Wala na kaming oras. Ang alam nila, Roger, Jamari, Rolly, Alvin, Mike, at Mary. Kapanin po natin sila Nida sa San Gemard. Kapanin po naman sila Sam, Mercil, Mara, Mercil, Julius, Camille, Rona. Sa ngalan po nila, Julius Gonzalez, Isabel Tirambolo, Hero, Ilustre, Robrigado, nag-iiwan. Ernest ngayon, bukas yung Labada Day ko pala. Mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa, tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, o. Yan po isang paraiso. Diyan pa, huwag ko tayong basa-basa naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magpalinlang.
18: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
19: Ang Zonto Tabuk Buluwak Yendo Rosi. Yung ano plat, yung click namin at benepisyo na kuha namin kasi hindi na nag-ano ang COVID sa amin.
20: Nag-overflow
19: sa amin. Lugar. Yan, kuhan. Ang ano lang namin kasi marami nang tumusupok na mga siya. Pero ang tubig, patuloy pa rin sa pagdali, patungo sa kanya.
15: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
18: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
20: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot.
23: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
25: Radyo

0: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Tropical Storm Quiapo lumalakas habang papalapit ito sa extreme northern Luzon.
1: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump nag-usap sa telepono hinggil sa pinakahuling kaganapan sa West Philippine Sea.
1: Headlines.
0: Seguridad sa batasang pambansa higit pang pinaigpit bago ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Marcos.
1: Headlines.
0: Mga plano ng Administrasyong Marcos para mapasigla muli ang ekonomiya ng bansa. Inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian sa State of the Nation address ng punong ehekutibo.
1: Headlines.
0: Imbestigasyon ng Senado sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan hindi maantala ayon kay Senate Deputy Majority Leader JB Ejercito.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 24, 2026. Muli sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumalakas ang Tropical Storm Quiapo habang papalapit ito sa extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo 820 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. Ang Quiapo ay may pinakamalakas na hangin na 65 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 80 kilometers bawat oras. Tumatahak ito pa kanluran Hilaga kanluran sa bilis na 30 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, ang northern portion ng mainland Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at ang northern portion ng Ilocos Norte. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ang natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at ang northern at central portions ng Aurora.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard sa northeastern Luzon nakahandang tumulong sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyong Quiapo. Darito ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakataas na ang alerto ng Philippine Coast Guard o PCG habang mapalapit sa northeastern Luzon ang Tropical Storm Quiapo. Nagsagawa ang Coast Guard District Northeastern Luzon ng inspeksyon sa mga tauhan at kagamitang maaaring agad i-deploy sa oras ng Maritime Emergency o Disaster Response. Nakipag-ugnayan din ang Coast Guard sa Coast Guard Substation at Local Disaster Risk Reduction Management Office para sa patuloy na pagbabantay sa lagay ng panahon at kondisyon ng karagatan. Tiniyak naman ng PCG na nakahanda itong magbantay o magbigay ng agarang tulong sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng bagyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump nagkausap sa telepono hinggil sa pinakahuling kaganapan sa West Philippine Sea. Trump nangakong babanggitin kay Chinese President Xi Jinping ang concern ng Pilipinas sa China. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagkausap sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump sa telepono. Umikot ang usapan ng dalawang leader sa global economic at security situation. Sa pag-uusap ay nagbigay din naman ng katiyakan si Trump kay Pangulong Marcos na babanggitin ito ang concern ng Pilipinas sa China sa kanilang susunod na pagpupulong ni Chinese President Xi Jinping. Ang telephone conversation ni na Pangulong Marcos at President Trump ay naganap kasunod ng una na ding pagkikita ng Chief Executive at ni U.S. Secretary

0: Secretary of State Marco Rubio kamakalawa sa Palasyo ng Malacañang. Dito ay nagbigay ng update ang punong ekutibo hinggil sa pinakahuling naitalang kaganapan sa South China Sea. Matatanda ang sugatan ng isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin sa ulo ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard sa naganap na konfrontasyon malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, West Philippine Sea nitong nakaraang Lunes, July 20. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Balta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Defense Secretary Gilberto Teodoro giniit na walang pakialam ang China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Walang hiya talaga. Ganito na lamang inilabas ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang galit at pagkadismaya sa Chinese Communist Party. Ito yung magandang isisi ng China ang ginagawang konstruksyon umano sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na naging mitya ng naging tensyon sa pagitan ng Philippine Navy at China Coast Guard nitong Lunes. Idinagdag pa ng China ang paglabag umano ito sa anilay provisional understanding o kasunduan sa pagitan nila at ng Pilipinas noong 2024. Sa panayam kay Teodoro, iginit ito wala siyang alam sa naturang kasunduan at hindi niya maaaring kumpirmahin o itanggi yun dahil mismo ang China ang nagsusubo nito sa Pilipinas. Puro na lamang pang-iimbento ng mga kwento ani Teodoro ang ginagawa ng China upang tuluyang makontrol ang kabuuan ng karagatang kanilang inaangkin.
4: Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Di na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh. So hindi ko kinukumpirma yan. Pero sinasabi ko, wala silang pakialam. Gusto nilang kontrolahin yung area. Manging-invento yan ng violation.
3: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Order of Lapu-Lapu at 100,000 peso cash assistance personal na pinagkaloob ni Pangulong Marcos sa dalawang Navy personnel na sinaktan ng Chinese Coast Guard mula sa Malacañang. Narito ang balitang atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa City ang dalawang personal ng Philippine Navy na nasugatan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa Ayungin Shoal. Personal na nagpasalamat si Pangulong Marcos sa kahangahangang kabayanihan ni Nasiman First Class Underwater Operator Carmelo Abali at Private Eric Lasida. Makaraang magtamo ng injury ang mga ito matapos silang hampasin ng Chinese Coast Guard habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea nitong Lunes. Sa pagbisitang ito, ginawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu ang dalawang miyembro ng Philippine Navy bilang pagkilala sa buong tapang na pagtatanggol sa karagatan ng Pilipinas. Bukod dito, binigyan sila ng tig 100,000 pesos na tulong pinansyal habang nagpapagamot. Kasabay nito, ipinahayag ng Pangulo ang buong suporta ng pamahalaan sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa. Ginagawaan niya ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito upang ihatid ang pangangailangan ng mga sundalo at siguruhin ang kanilang kaligtasan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Seguridad sa batas ang pambansa, higit pang pinahigpit bago ang ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nagsimula ng magpatupad ng mas mahigpit na seguridad at lockout ang House of Representatives sa Batasan Complex bago ang nakatakdang ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Sa ilalim ng umiiral na protocol, limitado at pili na lamang ang mga individual na pinapayagang makapasok sa loob ng compound. Kabilang sa mga pinahihintulutan na makapasok ay ang mga essential personnel na may direktang tungkulin sa preparasyon ng SONA, pati na rin ang mga miyembro ng accredited media. Kasabay nito, mahigpit ring ipinagbabawal ang pagpasok ng mga sasakyang walang opisyal na car pass mula sa pamunuan ng kapulungan. Nangunguna sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa buong batasan complex ang mga tauhan ng House Sergeant-at-Arms kasama ang Presidential Security Group o PSG. Habang pinahihigpitan ang seguridad, tuloy-tuloy naman ang mga huling paghahanda, paglilinis at pag-aayos sa loob at labas ng gusali. Nagsimula na rin mag-set up ng kani-kanilang mga broadcast booth at OB vans ang mga kinatawan ng media. Inaasahang mas lalo pang higpitan ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa sa mga susunod na araw hanggang sa mismong ulat sa bayan ng Pangulo sa Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC mas pinigting ang pagbabantay sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon online patungkol sa isa sa gawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Narito ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Bukod sa paghihigpit ng seguridad sa Metro Manila, mahigpit ding binabantayan ngayon ng mga otoridad ang cyberspace laban sa anumang banta kaugnay ng isasagawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, kinumpirma ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na may mga online threats silang pinututukan kaugnay ng ikalimang SONA ng Pangulo. Anya, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng CICC sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet at iba't ibang social media platform na maaaring makagambala sa pagdaraos ng SONA. Narito ang pahayag ni Undersecretary Aboy Paraiso.
8: Binabantayan din natin yung mga threats na ginagawa online at binabalidate natin how credible these threats are. So 24/7 na huwag natin ginagawa hanggang sa pagdating na SONA. Although nakikita natin, mostly talagang open threats lang yan at saka yung mga empty threats lang yan. Pero hindi ho nawawala sa atin na ipasa ito sa ating mga law enforcement partners for validation.
7: Samantala, hinikayat din ni Yusek Paraiso ang publiko na huwag magatubiling isumbong sa CICC ang anumang cybercrime at online scam sa pagtawag sa hotline 1326 at tiniyak na agad nilang tutugunan ang kanilang mga reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senate President Sherwin Gatchalian hindi inasang mababanggit sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pagpalago sa ekonomiya at anti-corruption measures, nais marinig ni Gatchalian. Mula sa Senado, narito report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hindi inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na babanggitin o tatalakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Ngit ni Gatchalian, ang impeachment ay eksklusibong tungkulin ng Senado at kasalukuyan naman na itong gumugulong. Sa halip, umaasa ang Senate President na matatalakay ni Pangulong Marcos ang tungkol sa pag-usa ng ekonomiya ng bansa at ang mga anti-corruption reforms, lalo na sa gitna pa rin ng issue ng flood control anomaly. Anya, bukod sa panagutin ng mga responsable, mahalaga rin maipakita ng DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno ang mga reformang ipinatupad para hindi na maulit ang naturang anomalya. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
10: The impeachment is purely the function of the Senate, so hindi ko ni-expect na pag-uusapan ng Presidente yan sa mga responsive constitutional responsibility yan ng Senado. At ongoing naman siya. Mapapredict kung anong sasabihin ng Presidente. But one of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025 doon sa flood control issue. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue.
9: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na marinig mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang magiging ikalimang State of the Nation Address ang mga plano ng administrasyon para mapasigla muli ang ekonomiya ng bansa. Pinunto ni Gatchalian na malaki ang naging hamon sa bansa ngayong taon dahil may mga analyst at rating agencies na nag-downgrade sa economic growth ng bansa. Hindi rin anya nakamit ang original projection sa economic growth na 5-6% dahil na sa 3.5-4.5% lang tayo ngayon.
10: May challenging itong year dahil nadami mga analysts, rating agencies na downgrade yung ating economic growth. Ang ating original projection, 5-6%, ngayon nasa 3.5-4.5%. So, with that, makaka-apekto yan sa poverty reduction natin, makaka-apekto yan sa employment. So, yan din man ang magiging trust ng Senate, yan din man yung aking expectation sa SONA na how do we jumpstart our economy so that we get back to it.
2: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magpapatupad ng liquor ban ang Quezon City sa July 27 kasabay ng ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nilabas na kultusan ng lokal na pamahalaan. Ipatutupad ang liquor ban simula 12:01 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi ayon sa QCLGU. Ipatutupad ang liquor ban dahil maaring makapekto sa kaayusan ng komunidad at ng publiko ang mga insidenteng dulot ng pagkalasing kasabay ng pagdaraos ng SONA. Inatasan ng pamahalang lungsod ang Philippine National Police, Department of Public Order and Safety, Traffic and Transport Department, ang Task Force Disiplina at iba pang opisina na tumulong sa pagpapatupad ng kautusan at patawan ng kaukulang parusa ang mga lalabag dito. Nauna nang inianunsyo ng QCLGU na suspendido ang klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod sa araw ng Lunes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang pasok sa lahat ng paaralan sa lungsod ng Maynila sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27 ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno. Layunin ito na mabigyan ng pagkakataon ng mga Manilenyo, lalo ng mga mag-aaral at guro na masubaybayan ang SONA ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting naglabas ng joint communique para sa mas matatag at nagkakaisang rehiyon. Yan ang balitang atin sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas Report.
11: Naglabas ng joint communique ang mga foreign minister ng ASEAN matapos ang 59th na ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Maynila na naglalaman ng mga pangunahing hakbang upang palakasin ang kapayapaan, seguridad, paglago ng ekonomiya at kooperasyon sa rehiyon. Sa naturang communique, muling pinagtibay ng mga bansang kasapi ang kanilang pangako sa pagpapatupad ng ASEAN 2045, Our Shared Future. Kabilang ang pagpapalakas ng connectivity, pagpapanatili ng kapayapaan batay sa international law at pagpapalalim ng kooperasyon sa gitna ng umiiral na geopolitical at economic challenges. Ating painggan ang bahagi na naging pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa isinagawang briefing pagkatapos ng mga pagpupulong.
12: The 59th ASEAN Ministerial Meeting reaffirmed ASEAN's shared commitment to advancing the ASEAN Community Vision 2045. During the meeting, we adopted important documents including 1. The 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting Joint Communique, which reflects ASEAN's common positions and priorities on issues affecting our region.
11: Sa kaparesa dokumento, binigyang diin din ang pangangailangang palakasin ang seguridad sa pagkain at enerhiya, supply chains, digital transformation at regional resilience upang matiyak ang matatag na pag-unlad ng ASEAN. Kasabay nito, inihayag ng ASEAN ang patuloy na pagsulong ng pagkakaisa at centrality ng organisasyon habang naghahanda ang rehiyon sa mga susunod na ministerial at high-level engagements na magpapalalim pa ng kooperasyon sa loob at labas ng Timog Silangang Asya.
12: ASEAN's engagement with our external partners reaffirmed the strength and breadth of our external relations. Through the post-ministerial conference with our 11 dialogue partners, ASEAN reviewed the progress of the comprehensive strategic partnerships and discussed ways to further deepen cooperation across a wide range of areas.
11: Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinalalakas ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang ugnayan ito sa iba pang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng trilateral meeting na ginanap sa Manila kasama ang Turkiye, Norway, Switzerland at Brazil. Sa pagpupulong muling pinagtibay ng Turkiye ang pangako nito bilang pinakabagong dialogue partner ng ASEAN. Samantala, ginatuwa ng Norway ang pagpapatupad ng Norway-ASEAN Practical Cooperation Areas Agreement 2026 to 2030 na magpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng maritime affairs, energy transition, kalakalan at sustainable development. Kumpiyansa rin ang Switzerland na patuloy nitong pakikipagtulungan sa ASEAN sa pamamagitan ng mas pinaigting na kooperasyon sa sustainable development, inobasyon at ekonomikong ugnayan. Samantala, ipinahayag naman ng Brazil ang hangarin nitong maging ASEAN dialogue partner at palawakin pa ang pakikipagtulungan nito sa organisasyon bilang tanging sectoral dialogue partner ng ASEAN mula sa Latin America.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 25 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
16: Kaalamang ASEAN.
15: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
13: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
17: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tiniyak ni Senate Deputy Majority Leader JB Arcito na hindi maantala ang investigasyon ng Senado sa mga anomalya sa mga flood control projects sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ejercito, naghahanda ng Office of the Ombudsman sa pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa iskandalo. Anya, walong tinawag niyang contractors ang susunod na kakasuhan. Gitpa ng senador, dapat ding mapanagot ang iba pang mga tunay na responsable, kabilang ang mga contractor at mga sinasabing nagpasimuno ng sistema ng alokasyon ng proyekto. Matatandang sinabi ng ombudsman na magsasampay ito ng kaso laban sa hindi bababa sa 8 miyembro ng kamara na umano'y may conflict of interest sa mga flood control project.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinabulanan din ni Senator Ejercito ang mga pahayag na ginagamit ang impeachment proceedings para matabunan ang isyu ng flood control anomalies. Binigyan din ng senador na magpapatuloy ang investigasyon at walang dapat na makalusot sa paglustay ng pondo ng bayan. Sinabi rin ng mambabatas na habang sinasagawang impeachment trial, ipagpapatuloy ng Senado ang iba pang mga tungkulin nito, kabilang ang pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, nangako si Ercito na isusulong ang isang malinaw at may pananagutang proseso sa pagbuo ng budget. Ito'y para matiyak na ang pondo ng taong bayan ay mapupunta sa mga programang tunay na pakikinabangan ng mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang pondong Senado para sa hiling ng Office of the Vice President na sagutin nila ang gastos para sa pagkain at inumin ng buong defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ginit ito ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, pinag-aralan pa nila ang request ng OVP pero sa paunang opinyon ay wala silang pondo para dito. Baliwanag pa ng Senate President na nakatakda na nilang talakayin ang panukalang 2027 national budget at kaakibat rin ito ang maraming committee hearings.
10: Actually, pinag-aaralan natin yun but off top dahil na papasok ng budget, dahil maraming kaming committee hearings na gagawin. Napikita ko na kakailangan rin namin pag-rent the space sa PICC at type of state na nagamit yung aming committee hearing sa committee offices sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent the offices. So in short, wala kami pondo para magbigay ng pagkais sa prosecutor.
2: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senator Dante Marcoleta, pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan kung bakit hindi dapat masuspinde bilang miyembro ng Senado. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Dante Marcoleta kung bakit hindi dapat siyang maisilalim sa preventive suspension kaugnay ng kinaharap na kasong plunder. Sa inilabas na kautosan anti-graft court, binigyan ito ng 10 araw si Marcoleta na magsumite ng paliwanag sa pamamagitan ng kanyang abogado. Tinukoy ng korte ang Section 5 ng RA 7080 o ang Anti-Plunder Act na nagsasaad na dapat isailalim sa preventive suspension ang sinumang opisyal ng gobyerno na nakaharap sa kasong plunder. Matatandaan nitong Miyerkules nang maghain ng not guilty plea si Marcoleta sa kasong plunder at sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa sinumang opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Ibato Iran Small Reservoir Irrigation Project o SRIP sa barangay Sagpangan, Aborlan, Palawan bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ang proyekto, ang kauna-unahang reservoir type irrigation system sa buong Palawan at pinakamalaking proyektong pang-irigasyon sa lalawigan sa kanyang talumpati. Sinabi ng Pangulo na inaasahan ang proyekto na magbibigay ng sapat na supply ng irigasyon sa buong taon para sa 1,072 hectares ng sakahan sa mga barangay ng Sagpangan, Isaub at Iraan. Anya, layunin din ng proyekto na mapataas ang produksyon ng palay at mga high-value vegetable crops at madagdagan ang bilang ng pagtatanim mula 2 beses hanggang 3 beses bawat taon. Samantala, dagdag pa ni Pangulong Marcos, makakatulong din ang proyekto sa kabuhayan ng mahigit sa 400 benepisyaryong magsasaka habang pinatatatag ang supply ng pagkain sa lalawigan. Narito ang tinig ng Pangulo ng Ibato Iraan Irrigators Association na si Ronnie Baron.
20: Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos at sa NIA sa pagbubukas ng patubig dito sa bayan ng Aburla upang ito'y makatulong sa produksyon ng palay ng mga magsasaka dito sa aming bayan. Bilang magsasaka, pangalagaan namin ito upang magamit ito ng susunod na salinlahi.
2: Yan po ang Pangulo ng Ibato Iran Irrigators Association na si Ronnie Baron.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng modernisasyon ng agrikultura. Anya, ito'y sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga proyektong pang-irigasyon at ang paggamit ng makabagong teknolohiya kabilang ang mga solar-powered irrigation pumps, AI satellite assisted monitoring at fertigation systems. Dagdag pa ng Pangulo, mas mapapalakas ang sektor laban sa epekto ng El Nino, mga bagyo at iba pang hamon dulot ng climate change.
0: Hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Hanggang dati, alam na natin kung kailan darating ulan, kailan titigil, kung kailan dadaan yung bagyo. Eh dahil nga sa yung naririnig natin at nababalitaan natin climate change, pabago-bago. Hanggang Disyembre, nagbabagyo na ngayon. Kuminsan yung tagtuyot, nagsisimula, Enero pa. Kaya talagang kailangan na kailangan ang mga irrigation project na ito.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sagradong Bundok Banahaw, Tuklasin sa Adyo Banahaw Tourism Package ng Tayaba City, Quezon. Narito ang balitang hatid ni Hazel Esguerra.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Mas makabuluhang karanasan kasama ang kalikasan ang tampok sa bagong tourism package ng Tayaba City na Adyo Banahaw. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Tayaba City Tourism Officer Coco Patauña na layo nitong iparana sa mga turista ang ganda at kasaysayan ng Bundok Banahaw. Sa pagbisita ng mga turista sa paanan ng Sagradong Bundok, naghihintay sa kanila ang mga lokal na puno at halaman, Malagaylay at Tomloy Falls, Dalagun at mga pagkaing inihanda ng mga Tayabasin. Bahagi rin ng programa ang pagsusulong ng responsableng turismo at paglalakbay ng may malasakit sa kalikasan. Paalala ng Tayaba City Tourism Office sa publiko, direktang makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa mga kaukulang permit na kailangan sa pagbisita sa Mount Banahaw. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, sa Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, Estados Unidos, sinimbisiga ng posibleng papel ng Russia sa pag-atake ng Iran sa mga pasilidad ng Central Intelligence Agency o CIA. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Patuloy na iniimbestigahan ng mga intelligence agency ng Estados Unidos ang posibleng naging papel ng Russia sa mga drone strike ng Iran na tumama sa ilang pasilidad ng Central Intelligence Agency o CIA sa gitnang silangan. Ayon sa ulat ng Reuters, pinaghihinala ang gumamit ang Iran ng mas pinahusay na shaded drones na maaaring nilagyan ng Russian technology upang maging mas eksakto ang pag-atake. Sinisiyasat din ng mga opisyal ng Amerika kung nagkaroon ng pagbabahagi ng targeting information mula sa Moscow. Kabilang sa mga tinamaan ng pasilidad ng CIA sa embahada ng US sa Riyadh, Saudi Arabia at isa pang lokasyon sa silangang Iraq. Gayunman, iginiit ng mga opisyal na wala pang matibay na ebidensya ang magpapatunay sa direktang pagkakasangkot ng Russia. Hindi pa rin naglalabas ng opisyal na pahayag ang CIA at iba pang sangay ng pamahalaan ng Estados Unidos. Kaugnay nito, patuloy ang pangamba ng Washington sa lumalalim na ugnayang militar ng Russia at Iran na maaring magdulot ng mas matinding tensyon at banta sa seguridad sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa Formula 1, Hungarian Grand Prix idanaos ngayong weekend para sa huling karera ng 2026 season bago mag-annual summer break. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Ngayon linggo ang round number 11
3: ng 2026 Formula 1 season na gaganapin sa Hungaroring para sa Hungarian Grand Prix, ang huling karera bago mag-summer break ang sport. Inaasam ni Kimi Antonelli ng Mercedes na mas lalang mapalago ang kanyang lamang sa driver standings kontra kina Lewis Hamilton ng Ferrari at ang teammate ni Antonelli na si George Russell. Susubukan naman ni Hamilton at Russell na matapisan ang lamang ng teenager na Italiano upang maging manageable ang deficit sa pagpasok ng second half ng season. Samantala, hinahanap pa rin ni reigning world champion Lando Norris ng McLaren ang kanyang unang panalo ngayong 2026. Nakatakda ang qualifying ng Hungarian Grand Prix sa Sabado ng gabi, 10 PM Philippine Time, samantalang ang karera mismo ay gagarapin sa Linggo, 9 PM Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
23: SONA,
5: SONA 2026.
24: Ayaw naman kayo.
25: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
5: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
23: SONA,
5: SONA 2026.
23: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
26: Napapasalamat po kami kasi kahit papaano, kahit na pinaalis kami rito sa lugar namin, may lilipatan din po. May lilipatan naman na temporary shelter. Tapos mo, kumpleto naman daw po, may tubig, ilaw. Libre daw po kami ng 3 months. After 3 months daw po, mabayad na daw po kami.
27: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
5: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
23: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
28: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Bihayang dagat sa Batanes, sinuspindi muna ng Coast Guard Station bilang pag-iingat sa epekto ng bagyong Quiapo. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Bea Gaza De Guzman.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bea.
13: Pansamantala muna sinuspindi ng Philippine Coast Guard o PCG Station Batanes sa lahat ng biyaheng pandagat para sa mga maliliit na sasakyang dagat. Ito ay bilang pag-iingat sa epekto ng bagyong Quiapo. Ibinahagi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Batanes ang opisyal na kautusan. Sakop ng suspensyon ang lahat ng mga barko at watercraft na may bigat na 250 gross tonnage pababa dahil sa inaasahang mapanganib na lagay ng karagatan. Mananatiling epektibo ang pagbabawal hanggang walang ibinababang bagong abiso ang otoridad. Pinapayuhan ng PCG at PDRRMO ang mga mangingisda, commuters at mga maritime operators sa Batanes na huwag nang pumalaot para sa kaligtasan ng lahat. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas,
9: News Nationwide.
2: Mga Local Disaster Management Council sa Region 2, handa upang tumugon sa epekto ng bagyong Quiapo sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dina.
14: Nakahanda na ang lahat ng local DRMO, disaster member agency, pati na ang mga nasa uniform group kasama ang kanilang mga asset upang tumugon sa bantang panganib na hatid ni Tropical Cyclone Quiapo sa Region 2. Sa isilawang pre-disaster risk assessment, nagkakaisang tiniyak ng 502nd Brigade ng Philippine Army, Philippine Air Force Tactical Operations Group 2, MBLT 10, PNP, Philippine Navy, PCG at BFP ang kanilang kahandaan para sa anumang banta ng bagyo. Sa nasabing meeting, pangunahing ipinamomonitor ni Chair Albert Mogol ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction Management Council ang mga ilog at mga streams na pangunahing sasalo sa ulan mula sa kabundukan ng Sierra Madre at Cordillera Mountain Ranges. Samantala, sa kanila namang panig, tiniyak ni Ginong Bonnie Espiritu ng PDRMO na kumikilos na ang 7 teams mula sa Task Force Lingkod Cagayan, kasama ng lahat ng land and water assets sa mga ito, lalo na sa coastal towns kung saan lalapit ang bagyo. Aniya, pinaghahalan nilang relief and rescue, WASAR medical response para sa mga mamamayan na posibleng maapektuhan sa dalang panganib ng bagyong Quiapo. Para sa Bagong Pilipinas, din ito ng Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
9: News Nationwide.
2: Barangay Health Station na nagkakahalaga ng 2.4 million pesos pinasinayaan sa Barangay Lacnog, Tabuk City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk, narito ang report ni Estrella Loque.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. Report.
2: Estrella.
15: Pinasinayaan ng Tabuk City Government ang katatapos lamang na Barangay Health Station ng Lacnog, Tabuk City, Kalinga na pinaglaanan ng lokal na pamahalaan ng 2.4 na milyong piso. Ito ay bahagi ng target ng City Government na makapagtayo ng functional health facility sa 43 barangays upang mailapit ang agarang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan. Pinangunahan ni Mayor Darwin Estranyero ang inaugural ceremony kung saan ay binigyang diin niya na isa sa kanyang top priorities ang pagtatayo ng health facilities dahil makakatulong ito para mapagaan ang sitwasyon sa central hospitals, mabawasan ang gastusin sa pagpapagamot ng mamamayan, gayon din ang kanilang travel time sa pagtungo sa pinakamalapit na paggamutan. Maiiwasan din anyang overcrowding sa mapagamutan dahil ang mga minor ailments o health concerns ay nasosolusyonan na ng mga BHS. Ayon kay City Health Officer Dr. Henrietta Sarol Pagayaw, 10 barangays ng Tabuk City, kabilang na ang Dagupan Weste, Kasigayan, Dilag, Balawag, Kabaritan, Dupag, Lukog, Kalakad, Laya West at San Juan ang nangangailangan ng improvement ng kani-kanilang health station. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
2: Maigpit na monitoring sa dengue fever cases pinatutupad sa Bagulin, La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang hatid ni Antoinette Lingsit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Antoinette.
8: Mahigpit pa rin ang isinasagawang monitoring ng Municipal Health Office ng Bagulin, La Union sa sitwasyon kaugnay ng kaso ng dengue fever kasabay ng pagpapatupad ng mga hakbang upang sugpuin ang nasabing sakit sa komunidad. Sa huling talaan ng MHO ay umaabot sa 325 ang kumpirmadong dengue cases mula Enero hanggang July 21, 2026 kung saan 3 ang naiulat na dengue-related death. Kaugnay nito ay patuloy na hinihikayat ang mga mamamayan na makiisa sa pagpapanatiling malinis at ligtas ng komunidad laban sa nasabing sakit. Maliban sa tulong ng DOH at Provincial Health Office ay nagsagawa ang Philippine Red Cross La Union chapter ng Project Beat Dengue Health Caravan sa ilang barangay sa Bagulin upang ihatid ang essential health services at awareness campaign upang hadlangan ang pagtaas ng kaso ng dengue fever. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Si Pocot Camarines Sur dineklara ng nasa stable internal peace and security status. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Nagasadhi. Narito ang report ni Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jerome,
10: idineklara na ang munisipalidad ng Sipokot Camarines Sur na nasa Stable Internal Peace and Security o SIPS status noong Hulyo 20. Sa ilalim ng deklarasyon, pinapatunayan nito na ang communist insurgency sa nasabing bayan ay neutralized na at mayroon ng katahimikan sa lugar. Nanguna sa deklarasyon na ito ang 81st Infantry Battalion ng Philippine Army at LGU ng Sipokot sa pamuno ni Mayor Tomas Bocago. Dumalo rin sa proklamasyon ang mga matataas na opisyal ng PNP Camarines Sur at iba pang partner agencies tulad ng DILG at Philippine Coast Guard. Kinilala ng mga ahensya na ito ang nakuhang tagumpay ng Sipokot upang makamit at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamalaan, puwersa ng seguridad at ng mismong komunidad. Sa isang pahayag, tiniyak ng Camarines Sur Provincial Police Office na patuloy ito makikipagtulungan sa militar, lokal na pamalaan at mga mamamayan upang maprotektahan at mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa buong munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Negros Occidental Provincial Government, sinimula na ang pag-spray ng mga pestisidyo para labanan ang mga insekto sa mga tubuhan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balita atin ni JP Harvas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: JP.
16: Sinimula na ng Provincial Government of Negros Occidental ang pag-spray ng Metarizium bilang bahagi ng kampanya laban sa Red Stripe Softscale Insect o RSSI na umaatake sa libo-libong tubuhan sa lalawigan. Gamit ang mobile sprayer, nagsagawa ng operasyon ang Provincial Biosecurity Task Force for Agriculture sa isang tubuhan sa Baguio City kung saan 5 litro ng PSR Metarizium Premix ang hinalo sa 1,000 litro ng tubig. Ayon kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, magpapatuloy ang spraying operation sa iba pang apektadong lugar kung papayagan ng panahon. Layunin ang programa na mapigilan ang pagkalat ng RSSI at maprotektahan ang mga tubuhan at kabuhayan ng mga magsaka sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pag-aanda laban sa climate change at kalamidad, binaigding sa San Juan, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Ria Mikate.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ria.
17: Pinaigting ng lokal na pamalaan ng San Juan, Southern Leyte ang pag-aanda ng mga barangay laban sa epekto ng pagbabago ng klima at kalamidad sa pamamagitan ng pag-update ng Climate Change Adaptation at Disaster Risk Reduction Mainstream Barangay Development Plan. Lumahok ang mga opisyal ng barangay sa mga talakayan at workshop na nakatuon sa pagbuo ng mas matatagan, napapanatili at angkop ng mga plano para sa kanikanilang komunidad. Sinagawa aktibidad alinsunod sa DILG Memorandum Circular Number 2020-228 na nagtatakda ng pagsasama ng hazard data sa lokal na development planning. Pinangunahan aktibidad ng MLGOO San Juan sa pamuno ni MLGO Officer Iris Villarin kasama sina DILG Southern Leyte Provincial Director Danilo Lagitan, Mayor Naldo Saludo at mga punong barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Fisher Folks Association sa Tandag City na binipisyuan ng Cage for Livelihood Project ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Raymond.
3: Hindi bababa sa 32 membro ng San Agustin Norte Fisherfolk Association sa lungsod ng Tandaga dito sa lalawigan ng Surigao del Sur ang nakinabang sa Cage for Livelihood Project ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR. Ang nasabing proyekto ay nagbibigay sa mga miyembro ng pagkabuhayan sa pamamagitan ng aquaculture habang nakatutulong sa pagpapataas ng lokal na supply ng bangus. Opisyal na nakatanggap ng mga miyembro ang 10,000 bangus fingerlings at 32 bags ng starter crumble feeds. Dahil dito, masisimula na ang pagpaparami ng bangus sa kanilang 10 meters Norwegian high density polyethylene fish cage. Sa nasabing kaganapan, pinangunahan ni Officer in Charge sa Provincial Fishery Officer Julio Sabino ang grupo ng DABFAR Provincial Fisheries Office, ang mga kinatawan mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC at sa Barangay Local Government Unit ng San Agustin Norte ay dumalaw rin sa okasyon na nagpapakita ng matatag na pagtutulungan sa pagitan ng mga national agencies, LGU at ng komunidad ng mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kadiwa ng Pangulo, nakisa sa pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month sa Bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Darito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Bless.
4: Nakibahagi ang kadiwa ng Pangulo sa pagdiriwang ng 31st Police Community Relations o PCR Month na ginanap sa Provincial Police Office sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang pagdiriwang ay may temang sa Bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. Bilang bahagi ng programa, layunin ng kadiwa ng Pangulo na higit pang mapalakas ang ugnayan ng mga magsasaka, mangingisda, lokal na mga producer at mga mamimili. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, nabibigyan ang publiko ng mas madali at direktang access sa mga dekalidad, sariwa at abot-kayang produktong lokal. Kasabay nito, natutulungan din ang ating mga magsasaka at mangingisda na maipagbili ang kanilang mga ani at produkto ng mas maayos at may patas na presyo. Ipinapakita rin ng pakikilahok ng kadiwa ng Pangulo sa pagdiriwang ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa pagpapalakas ng samahan ng kapulisan at ng komunidad at sa pamamagitan ng ganitong mga programa, higit na napagtitibay ang tiwala, pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat sektor tungo sa isang ligtas at maunlad na pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Biyernes, July 24, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabot eh.
25: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Moderate traffic simula rin po dito sa may Highway 54 hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, pagkalagpas po niyan, makakaras na naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Taft Avenue. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then, ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Taft Avenue. Then, moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may Arnaiz Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then, ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may H hanggang dito na rin po yan sa may C.P. Garcia Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Aurora Katipunan Flyover. Then pagkalagpas po niyan, masusundan naman po ulit ang moderate traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hill. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano Intersection. Then, moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may Aurora Katipunan Intersection hanggang dito na rin po yan sa may C.P. Garcia Avenue. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then, ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Camaro. Then, pagkalagpas po yan, masusundan naman po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may UP Land Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Pero po tayo ipapatupad ng number coding mamayang 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati, natuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rodjant Mutok ng MMDA Metrobase. Magandang umaga po.
1: Thank you, Rodjant Mutok. Nagsimula na po a few minutes ago yung number coding. 7:12 ng umaga. Ngayon, ha? Kanina ng alas 7 ng umaga ho nagsimula. 9 and 0 yung mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan sa PhilHealth. Yan, sa PhilHealth at siyempre hingi tayo ng mga update, no? Sa National Capital Region Police Office, kaugnay ng mga paghanda para sa SONA sa araw ng Lunes. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Napapakinggan din of course sa 104.3 The Capital FM. Dahil po'y makikibalita muna sa National Capital Region Police Office. Baka kausap natin this morning ang NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Major, magandang umaga po.
6: Yes, Sir Alan. Magandang umaga po.
1: Makikibalita lang kami, ma'am, of course, sa mga preparasyon ng ating National Capital Region Police Office para sa SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa araw ng Lunes, ma'am?
6: Yes, sir. Sa ngayon po, ang ating pong NCRPO ay nakahanda na. Meron po tayong kabuang 23,878 police personnel na ready po nating i-deploy para sa seguridad ng zona. Bukod pa po dyan, yung mayroong nasa 3,000 po natin na naka-standby na personnel mula sa ating mga kalapit region na naka-ready po kung sakaling kailanganin natin ng dagdag na puwersa. Ang bilang po na ito ay base sa naging security assessment at sa ilang linggong paghahanda ng NCRPO kasama ang iba pang government agencies. At layunin po nito na matiyak ang seguridad ng lahat mula po sa ating Pangulo, mga opisyal ng pamahalaan, mga delegado, mga ralista hanggang sa mga motorista at commuters na maapektuhan po ng mga activities po natin sa araw ng SONA.
1: Opo. So dito sa bilang na ito, meron kayo nabanggit na posibleng augmentation force around 3,000 officers and men sa mga kalapit region. So in Region 3 and Region 4 A Major, ma'am.
6: Mula po sa Region 2, Region 4B at Region 5 po yung ating mga naka-standby po na mga police personnel.
1: Opo. So ang ibig sabihin din po nito, Major Azilo, ma'am, magtataas ng alert level ang ating National Capital Region Police Office, ma'am?
6: Yes po. Sa kasalukuyan po, simula po kaninang 12:01 ay naka-full alert status na po ang NCRP.
1: Ayun. So, okay. At dito, of course, kumusta ang coordination ng ating NCRPO with the other agencies like the local government unit of Quezon City, for example, at ng MMDA kung sakaling may mga kailanganin na pansamantalang isarang kalye kung mayroon at yung mga stop and go na procedure sa mga major thoroughfares po, Major Azilo?
6: Yes po, patuloy po yung ating koordinasyon sa ating mga partner agencies, ganun din po sa ating mga LGUs para po sa maayos nating pag-ensure na magiging mapayapa at orderly yung ating SONA sa Lunes. Magkakaroon po tayo ng mga temporary road closures at traffic rerouting sa paligid po ng Batasan Complex, maging sa ibang lugar na bahagi po ng ating security coverage. So magdidepende po yan sa actual na situation sa araw ng SONA. Kung kaya po yung ating po mga kababayan ay hinihigayat po natin na patuloy na mag-monitor, lalo pa po yung may mga lakad or may babiyahe po sa paligid po ng area ng Batasan para po maaga nilang ma-schedule yung kanilang biyahe or kung hindi naman po ganun kahalaga ay maaari po nilang ipagpaliban.
1: Opo. Major Azilo, ma'am, this early, meron na po bang mga napagkasunduan na mga areas o mga pangunahing kalye o portions of these roads na isasara pansamantala sa araw po ng Lunes?
6: Sa ngayon po, yung pong eksaktong mga lugar or mga daan na isasara para sa araw ng Lunes ay i-finalize po natin ngayong araw since meron pa po tayong last coordinating meeting kasama po yung LGUs, MMDA at iba pa ng agencies para po ma-update na rin po sila sa mga grupo po or yung mga permits po, mga grupo na nabigyan po ng permit kung saan po sila magse-set up para sa kanilang mga program sa Monday.
1: Ayun, yung mga magsasagawa ng mga rally, ika nga, kung sakali, Major, ano po?
6: Yes po, tama po. Meron po kasi tayong mga nabigyan ng permit ng Quezon City Government, kung kaya isasaalang-alang po natin yung mga area na ipapagamit po sa kanila, kung kaya ayan po yung huling paplansyahin mamaya sa ating meeting.
1: Ayun. At syempre, kung sakaling may mga rerouting o road closures ang mga tauhan naman natin, ng National Capital Region Police Office would be there to guide our motorists kung sakasakaling sila yung mapapadaan sa mga areas na yan, ma'am?
6: Yes po, katulong po natin ng MMDA at ang ating HPG para po ensure na yung ating mga motorista ay alam po nila, mag-guide po sila kung saan po sila maaaring dumaan para po hindi naman po sila, kumbaga po hindi po sila maabala dun sa mga lugar na posible pong pagdausan ng mga pagtitipon.
1: Ayun, okay. At nabanggit niyo po, Major Azilo, na mayroong mga grupo na napagkalooban ng permit na makapagsagawa ng kanilang pagtitipon, ika nga, on Monday. Pero ang mga ito po, of course, ay nandoon sa mga lugar na hindi naman masyadong makakaapekto, ika nga, sa daloy ng ating mga sasakyan, Major?
6: Meron po tayong mga mga kalsada po na posible pong maapektuhan itong mga iseset up nitong tatlong grupo na ito, kung kaya po magkakaroon po tayo ng pagbibigay ng daan sa kanila. Ganon din po yung ating mga motorista, isa sinasaalang-alang natin yung commuters natin, kung kaya po isasaayos po natin yung pagsasara na yan at magkakaroon po tayo ng kaukulang announcement para naman po hindi po mabigla yung ating mga kababayan kung sakaling dun sila madaan sa rutang yun.
1: Ayan. At syempre, meron ding mga do's and don'ts, ika nga, para dun sa mga magtitipon-tipon. Baka mamaya meron na namang mga magtatangkang magsunog ng kung ano, ng mga FG, mga ganon, at maring makapagdulot ng abala sa iba pa nating mga kababayan, Major.
6: Tama po, kasama po yan dun sa kanilang Memorandum of Understanding at sa mga permit na ibinigay po sa kanila, yung mga alituntunin na kailangan po nilang sundin, kagaya po ng pagsasagawa lamang ng programa dun sa itinakdang lugar at oras, wala pong pagmamarcha palabas ng designated rally areas, walang total road closure, pagpapanatili ng kalinisan, ang hindi po pwedeng hadlangan ang normal na daloy ng trapiko for security reasons po. At syempre, ang pagsunod pa po sa ibang permit conditions gaya po nung pagbabawal sa vape at sigarilyo sa ilang rally areas at iba pang itinakdang restrictions po.
1: Ayan. So ibig sabihin nito, Major, yung pagkakaloob ng permit sa mga magtitipon-tipon on Monday and some areas of Quezon City, nakapaloob doon sa permit yung mga terms and conditions na dapat sundin nila, ano, bago sila mapagkalooban ng kaukulang permit na magtipon-tipon, ma'am.
6: Tama po. Sa pagbibigay po sa kanila ng permit ng Quezon LGU, is kasama po dyan yung kasunduan at naka-enumerate naman po yan doon sa permit na ibinigay sa kanila kung ano ang mga dapat po nilang sundin. Kasi po, nakalagay din po doon na yung paglabag po doon sa mga conditions na yun ay yung possible po na revocation ng permit nila at pag-disperse po sa kanilang pagtitipon.
1: Mm-hmm. And itong mga permits na ito para makapagtipon-tipon o makapag-rally yung mga grupo, ay ito po ano, during daytime lamang ba ito, ma'am, based on initial info?
6: Meron po tayong mga group, yes po, meron pong binigay na from 7 a.m. hanggang 6 p.m. at meron naman pong from 12:30 hanggang 6 p.m. So at most po hanggang 6 p.m. po ang ibinigay na oras dun sa ating mga grupo na pinayagan pong mag-rally.
1: Ayun. And paano? So pag binigay na halimbawa until 6 p.m., inaasahan naman po na kusa, ika nga, based on initial agreement, ang pagdi-disperse nila pagdating ho ng time limit. Ganun ba yon?
6: Tama po. Ano nakaraang sona naman po, although lumampas po sila sa 5 p.m. na ibinigay po sa kanila, itinakdang oras sa kanila, ay kusa din naman po silang nag-disperse matapos po ang kanilang programa.
1: Ayun. At syempre, ang panawagan ng lahat na maging mahinahon, di ba, para maiwasan ang anumang di inaasahang mga pangyayari. Sa panig po ng ating mga tauhan ng National Capital Region Police Office, so nandyan ang mandato to exercise maximum tolerance kung sakaling kung ano't ano man, ika nga, Major, ano ho?
6: Tama po, patuloy naman po nating in-remind sa ating mga personnel na naka-deploy sa ating mga CDM contingents yung pong ating maximum tolerance. Ganun din po yung ating paggalang sa karapatang magpahayag, karapatang pantao, at syempre po yung pag-observe sa police operational procedures. Pero para rin po sa kaalaman ng lahat, yung pong maximum tolerance ay may maximum po yun. Hindi po ibig sabihin na unlimited po yan. May maximum tolerance lamang po.
1: Ayun. At ang mahalaga rito, of course, Major, ang mga officers on the ground ng ating National Capital Region Police Office are constantly in touch with the organizers and the leaders of these rallies o pagtitipon-tipon para from time to time, maayos palagi ang koordinasyon ng magkabilang panig, Major.
6: Yes po, meron naman po tayong kasama na nandiyan on the ground. Nandun po yung ating negotiating team. May ground commanders po tayo na palagi pong in touch dun sa ating mga organizers para po patuloy po yung ginagawa nilang pag-uusap at koordinasyon habang nagagala po yung kanilang mga pagtitipon.
1: Ayan. Okay. In closing, Major Asilo, ma'am, ang panawagan o mensahe ninyo para sa lahat, ano, lalo na para sa araw na Lunes, para manatiling maayos ang sitwasyon, halimbawa ng traffic at iba pa dyan po sa gawi ng Quezon City at iba pang bahagi ng National Capital Region. Please, Major, ma'am.
6: Yes po, paalala po natin sa mga motorista at mga commuters, planuhin po natin mabuti yung biyahe natin ng mas maaga, lalo na po kung dadaan tayo sa mga lugar po na apektado po ng security at traffic arrangements. Excuse po. Subaybayan din po natin yung mga advisory po ng NCRPO at MMDA. Sundin natin ang traffic signs at mga traffic enforcers at gumamit po tayo ng alternatibong ruta kung kinakailangan. At syempre po, nais po namin ipaalam sa publiko na kami po sa NCRPO ay nakahanda para sa pagdaraos ng SONA sa Lunes. Malawak po ang aming paghahanda at patuloy ang ating koordinasyon sa lahat ng partner agencies para matiyak na magiging ligtas, maayos at mapayapa po ang buong aktibidad. Ang hiling lamang po namin ay ang pakikipagtulungan ng lahat. Sundin po natin ang mga ipinatutupad na security advisories. Panatilihin po natin maging kalmado. Igalang po natin ang karapatan ng bawat isa at iwasan po natin ang anumang kilos na maaaring magdulot ng panganib sa atin or sa ating kapwa. Kung sama-sama po tayo magtutulungan, makakamit po natin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng SONA. Maraming salamat.
1: Opo. Nako, Major, may humahabol lang dito. Nag-text, mayroon na bang may anunsyong detalye kung sakali tungkol sa mga zipper lanes dyan sa gawi po ng Commonwealth at maaring iba pang bahagi ng Quezon City, ma'am?
6: Pagdating po dun sa ating mga zipper lanes, yan po ay pag-uusapan po mamaya since kahapon lamang po natin nalaman kung ano po yung mga grupo at saan po yung mga magiging venues nila. Kung kaya po yung ating pong koordinasyon mamaya with MMDA, HPG ay mamaya po magaganap. So after po ng meeting na yan, ilalabas po na agad ng MMDA at ng Quezon City, maging ng aming opisina, yung mga ipapatupad po na zipper lanes.
1: Yan. Okay, Major Hazel Asilo. Ma'am, salamat po na marami for the updates mula sa ating National Capital Region Police Office, ma'am.
6: Maraming salamat po. Good morning.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng NCRPO, National Capital Region Police Office, Police Major Hazel Asilo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa PhilHealth. Uy, ang baka kausap natin mismo ang President at Chief Executive Officer ng PhilHealth, si Dr. Edwin Mercado. Yan po ha, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Good day. My name is Mimi Ascucabucos from Cebu City. And I'm one of the many cancer patients that has been relying on the financial assistance from the government. In particular, I was able to avail of the Cancer Assistance Fund at Vicente Soto Memorial Medical Center, where I've been currently undergoing series of consultations and post-chemotherapy treatment. Through the Cancer Assistance Fund, the government shoulders the laboratory procedures that are not available inside the facility. I was also able to avail of the cash assistance from the Department of Social Welfare and Development. I used the cash to buy the medicines and the other laboratory procedures that I have to undergo outside the facility, I am very much grateful to the government for helping ease my financial burdens, especially as I continue to journey in surviving the Big C.
8: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
9: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po na mga himpilan. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa PhilHealth. Ang ating makakausap this morning, ang President at Chief Executive Officer ng PhilHealth, si Dr. Edwin Mercado. Dr. Mercado, sir, good morning po.
10: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay.
1: Yes, sir. Una, nice naming magpasalamat sa opportunity na ito na kayo'y aming makapanayam ng maaga. No? Of course, President, Sir, habang papalapit na ang araw ng sona ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Monday na ho, ano po ang sa inyong pananaw ang mga usapin, ika nga, na dapat malaman ng ating mga ordinaryong Pilipino may kaugnayan po sa kalusugan at lalo na sa ating PhilHealth, sir?
10: So, Alan, napakagandang tanong yan. At alam natin ang nakakabalisa, kumbaga, o nakakapagbigay ng alinlangan sa ating mga miyembro ay yung halaga o yung cost of healthcare at saka kalimitan ang nagiging sanhi ng hindi pagpapunta sa ating mga paggamutan ay yung access dun sa ating mga paggamutan. So nais ko pong ipaalala sa ating mga miyembro na una po tayong lahat po ay automatically miyembro po ng PhilHealth. Yan po ay ayon dun sa Universal Healthcare Law.
1: Opo.
10: Pangalawa po ay hindi po kailangan magkasakit para po tayo ay maka-access sa ating pong mga benefits. Kaya po nilunsad natin yung tinatawag po nating primary care program na nasa ilalim po ng yakap o yaman ng kalusugan para mailayo tayo sa sakit. At pangatlo po ay hinihikayat ko po yung ating pong mga doktor at mga healthcare facilities na tayo po ay sumali dahil ang pagpapahatid po nitong pong mga pangkalusugan programa ng PhilHealth ay hindi lang po PhilHealth kundi po it's a whole of nation approach. Kaya kailangan din po naka-align yung ating mga doktor at lalong-lalo na po itong ating mga local government units at saka ito pong ating mga paggamutan.
1: Opo, yun yung binabanggit yung mga pinagtutuunan ng pansin ang higit na pagpapalawak at pag-improve ng access ng ating mga kababayan sa healthcare. Hindi man walang sakit, pero maiba na yung nakahanda kung sakaling hingin ng pagkakataon, sir, di ba?
10: Tama yan, kasi doon sa aming pagsasaliksik, mas magandang unahin yung primary care at bigyan halaga yung preventive at saka yung population-based healthcare. Dahil ang 30% o hanggang 33% ng mga kaso na naho-hospital ay maaaring nagamot nung una pang lumabas yung sakit.
1: Opo.
10: At hindi na dapat lumala. At doon din sa ating mga tala ng gastusin, ay ito ay magbubunga ng mas magandang return on investment. Kaya hindi kailangang gumastos tayo kapag malala na ang sakit. Dapat doon pa lang sa unang pagkakataon ay maagapan na at mabigyan lunas.
1: Opo. Well, sa patuloy po ng pagpapalawak ng mga benepisyo para sa ating benepisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan, ito na yung tinatawag na yakap. Ano ho? Itong proyektong ito, paano nito ika nga nababago ang experience ng mga kababayan nating Pilipino pagdating ho sa aspeto ng healthcare, Mr. President Mercado, sir?
10: So yun nga yung gusto nating baguhin dun sa pag-uugali ng ating mga kababayan, na bigyang halaga yung yakap o primary care. At kung kaya, ito'y pinalalawig namin. Sa kasalukuyan, meron na tayong mga 4,434 na yakap clinic nationwide.
1: Opo.
10: At ang aming target ay may akyat pa yan ng almost 4,800 to 5,000 ngayong taong ito. Yung yakap clinic ay meron kang access doon sa tinatawag na primary care doctor. Na yan yung datihan nating tinatawag na family doctor. Na siya nagtitimon kung saan na pwedeng ipadala at anong dapat na gawin doon sa ating pasyente. So kasama din dito sa yakap yung basic laboratory. Meron tayong 13-14 na laboratoryo na pangkaraniwan nating ginagamit doon sa pagmomonitor ng ating mga sakit, lalo na yung mga chronic disease like diabetes, hypertension,
1: opo,
10: mataas na cholesterol, sakit sa bato, sakit sa atay. So yun ay sakop ng yakap. At kasama din dito yung cancer screening, kasi nakita rin namin ang pinakamalalang sakit at pinakamahal na uri ng sakit ay cancer. Kaya kung ating makita doon pa lang sa namumuo pa lang at hindi pa kumakalat, ay mas maganda po at mas mabilis at saka mas maganda po yung kahihinatnan ng ating gamutan. So ang yakap po, kasama po dyan yung konsultasyon sa primary care doctor, yung gamot pong yung pong mga laboratorio, cancer screening, at pang-apat po ay yung gamot. So meron po tayong 75 gamot na kasama po dito sa ating yakap, at ito po ay pwede pong ma-avail natin, yung pong 21 doon po mismo sa yakap clinic, at yung 54 po ay meron po kaming na-develop na app kung saan po ang pasyente ay pwede pong dalhin yung kanilang reseta na may QR code doon po sa almost 2,536 po naming accredited na pharmacies para po mabigyan yung pong ating mga gamot. Hanggang 20,000 po yan na halaga ng gamot taon-taon. At ito po kahit po saan sa Pilipinas, kung kayo man po ay nakita sa Maynila for example, at kayo po ay nagawi sa Cebu, ay pwede rin pong ma-avail nyo yung gamot na yon doon po sa mga pharmacies na ating accredited.
1: Ayun. Okay. Dr. Mercado, of course, ang isa pa sa mga realidad sa kasalukuyan, ano, napakalaking bagay nitong zero balance billing na pinatutupad ng ating pamahalaan, at mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-push nitong idea na ito, zero balance billing para sa ating mga kababayan. Eh marami ho kasi tayong mga kababayang Pilipino na hindi natatakot na magkasakit, ay mas natatakot daw noon sa bill na makukuha nila sa mga ospital. Insofar as PhilHealth is concerned, Dr. Mercado, sir, ano pong update na may pagkakaloob nyo sa ating mga kababayan tungkol dyan, sir?
10: So ito pong zero balance billing ay programa po ito ng kagawaran ng kalusugan ng Department of Health.
1: Opo.
10: At ito po ay doon sa kanilang 84 na DOH retained hospitals. Kapag ang isa pong pasyente ay napiling doon po sa tinatawag na basic accommodation, yung pangmaramihang mga silid na kung saan po sama-sama sa isang kwarto, dapat po ay wala nang binabayaran na labas sa bulsa ng ating mga kababayan. So ito po ay programa na tinutustusan po ng PhilHealth, kasi ito pong mga DOH hospitals, priority po nating i-process yung claims nila at mabayaran po ng agaran. At may mga karagdagan naman po silang mga budget mula po dun sa kanilang GAA o General Appropriations Act budget. Ang susunod pong taon ay tinitingnan po namin paano po natin matulungan naman yung mga local government hospitals. At yun po yung pinag-aaralan natin, dahil malaki na rin po yung aming pong support value na tinatawag, umaabot na po ng 80 to 85%. Kaya parang konting konti pa ho na tulong ay maaari na rin po siguro umabot doon sa tinatawag nating no balance billing. Bagamat yun po ay pinag-aaralan pa po natin.
1: Ayun. At meron din pong konsepto na tinatawag na zero co-payment. Ano po ibig sabihin nito? Tsaka paano po ito nag-a-apply? Sino ang kanino ika nga applicable ang ganitong pamamaraan po, Dr. Mercado, sir?
10: So yun po yung ating medyo nagkakahawig na po itong mga terms na yan, yung pong zero balance billing, no balance billing, no co-payment, no out-of-pocket payment. So yun po ay halos pare-pareho po. Yung legal terms lang po ang nagkakaiba ng bahagya, pero ang konsepto po doon ay dapat po wala nang inilalabas, at yung pong kung ano po yung kino-cover ng PhilHealth ay siya na pong dapat na nagko-cover ng buong gastusin po sa pagkakahospital ng ating mga miyembro.
1: Okay. Well, babalikan ko ng konti yung yakap, Dr. Mercado, sir. Ano? May mga iba't ibang benefit packages. Meron tinatawag na Z-benefits at yung iba pang mga packages na mga benefits. Ano? Paano po ito mapapakinabangan ng ating mga kababayan? Halimbawa, ang isang nabanggit nyo kanina, ang cancer, isa sa mga matitindi o malulubhang karamdaman. Kindly walk us through kung paano nagtutulong-tulong ika nga itong mga ito, yakap at iba pang mga health benefits para sa ating mga kababayan, Dr. Mercado, sir.
10: So, alam, yung yakap ay outpatient. So, yun ay para nga hindi tayo lumalaan sakit. Kapag tayo ay pumasok na ng hospital sa for whatever reason, maaring nagtuloy-tuloy ang ating sakit, doon pa lang po sa emergency room, meron na tayong tinatawag na outpatient ER benefit package.
1: Opo.
10: So, datihan po, kailangan ma-confine ang isang miyembro at kailangan umabot po ng isang araw ang pagkaka-confine bago po makapag-avail ng PhilHealth benefit. Ngayon po, inalis na po natin yan. Basta po pumasok ng emergency room, ay meron na po makukuhang benepisyo ang ating mga miyembro. Ngayon po, pagka ang miyembro po ay kailangan talagang i-admit, meron pong dalawang uri po nung aming rules-based coverage.
1: Opo.
10: Ang una po dyan yung all case rates na nakatakda po base po doon sa diagnosis kung magkano po yung mako-cover namin. At meron pong yung tinatawag na Z-Ben package. Yung Z-Ben po ay doon na po sa pinakamalalang sakit, gaya po ng cancer na nabanggit nyo. Meron po kami sa breast cancer. Umabot po tayo ng hanggang 1.4, 1.5 million dyan. Meron po tayong colonic cancer. Meron po tayo sa iba't ibang uri po ng cancer. Meron din po tayo para sa mga open heart surgery. Meron din po tayo dito sa mga renal transplant. So yung Z-Ben package po ay yung pong talagang catastrophic kung tinatawag namin, o yung pinakamalalang uri po ng mga sakit. At yun po, umabot po ng milyon o daang libo ang aming coverage. So yung pong ordinary all case rates, yun po yung pangkaraniwang sakit, meron po tayong parang nakatala na na kung magkano po yung ating babayaran kada diagnosis. Yung Z-Ben po, dahil may pagkakaiba, yung hindi po pare-pareho yung mga presentasyon ng mga sakit ng mga malalala, kaya nagkakaroon po ng iba-ibang coverage. Depende po dun sa, limbawa, stage ng cancer. Iba po ang coverage ng stage 2 sa stage 3, sa lalo na po kung metastatic. So yun po yung kaibahan po nung isang Z-Ben package at saka po nung all case rates.
1: Ayun, okay. Nako, Dr. Mercado, sir, in closing, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Friday. Please, go ahead, sir. Doc.
10: Una po, maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin para po maipaliwanag itong aming mga programa. Ayon po sa utos ng ating mahal na Pangulo, President BBM, ay talaga pong nilalatag namin yung pagpapalawig ng ating mga benepisyo. Nung nakaraan pong mga buwan, nilatag na po natin yung expansion ng ating maternity care package. So itinaas na po natin yung coverage ng panganganak at isinama po natin kahit po yung bagong mga anak, yung prenatal, walong ano po yan, konsultasyon. Kasama rin po yung mga kailangan gamot na inumin habang tayo po ay nagbubuntis. Kasama rin po yung mga lab test na kailangan pong gawin para matiyak natin yung kalusugan na mag-ina at saka po yung kanyang dinadalang sanggol. At pati po yung mismong panganganak, whether it's cesarean, whether it's normal delivery, kung sa kasamang palad na kunan, ay kasama rin po yung ating DNC. At yung pong postnatal, pagkaanak po, kasama po yan. Pinalawak din po namin yung pong coverage natin ng leptospirosis. So ngayon pong nagtag-ulan, nakikita na po natin medyo tumataas na po itong incidence ng leptospirosis.
1: Opa.
10: Pero doon pa lang po sa insidente na kayo po ay nababad sa baha, ay agaran pong dumulog doon sa yakap clinic kasi po yung doxycycline na atin pong binibigay para prophylactic, para hindi nga po umabot sa kayong mga hospital, ay pwede hong kunin nyo doon sa gamot na ino-offer doon po sa ating yakap clinic.
1: Yun.
10: At tayo po ay tuloy-tuloy na nagpapalawid ng benepisyo at tuloy-tuloy po tayong nakikipag-usap dito po sa ating mga provider para po i-align natin at makaibigay po sa ating miyembro yung pong financial risk protection o yung pong katiyakan na hindi naman po sobrang laki ang kanilang kailangan ilabas kapag sila po ay nagkasakit.
1: Opa.
10: So yun po ay pagtulungan po nating pagsabasabahin, pagtulungan po nating gawin.
1: Yes, sir. Nako, Dr. Edwin Mercado, sir, salamat po na marami for the information, for the updates mula po sa PhilHealth, sir.
10: Salamat din, Alan. At salamat din at magandang umaga sa ating lahat.
1: Thank you, sir. Good morning, PhilHealth President and Chief Executive Officer, Dr. Edwin Mercado.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Ito, latest mula sa mga residente mismo diyan sa Barangay Tatalon, Quezon City. Oy, good morning sa inyo, mga nakikinig at nanonood mula sa Barangay Tatalon, Quezon City. O ito, baha diyan po sa Barangay Tatalon, mas mabilis nang humuhupa ayon po sa mga residente.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Ang balita atin sa atin ni Marian Bastaza. Mary!
11: Alan, mismong mga residente na ng Barangay Tatalon dito sa Quezon City ang nakapansin na mas mabilis na paghupa ng tubig baha sa kanilang lugar kahit na nakaranas ng malakas na pag-ulan kagabi. Ayon sa mga residenteng nakausap natin, malaki na ang ipinagbago ng sitwasyon matapos ang ginawang pagsasaayos ng drainage system, particular dito sa Araneta Avenue. Bahagi ng proyekto, yung mas pinalawak na mga drainage canal na triple na ang kapasidad, kaya napapabilis na ang daloy ng tubig baha patungo ng San Juan River. Kwento ni Nanay Lelian, nabawasan na ang kanyang pangamba tuwing umuulan dahil hindi na rin nagtatagal ang baha sa kanilang lugar. Ganito rin ang napansin ni Tatay Ernesto na sinabing bukod sa mabilis na paghupa ng tubig baha, ay nakatulong din yung mabilis na pagkilos ng mga tauhan ng DPWH na agad naglinis at nagtanggal ng mga basurang posibleng magbara sa mga drainage. Para naman kay Van Dolph, isang tricycle driver, malaking bagay ang mas mabilis na paghupa ng baha dahil hindi na gaanong naaantala ang kanilang pamamasada. Pakinggan natin ang ilan sa mga nakausap ko kanina, Alan.
12: Di ba medyo may kalakasan yung ulan?
13: Opo, malakas po ulan.
12: Oh.
13: Tuloy-tuloy po ang pag-ulan, pero
12: nung bandang huli po, humupa rin po nun siya.
11: Binahaba kayo, Tay?
12: Sa ano lang, parte lang po doon. Pero saglit lang po, saglit lang po ano yung tubig, humupa rin.
11: Humupa rin? Oo. Dati ba, Tay, ganun ang sitwasyon, hindi?
12: Hindi po. Ano? Umaangat po la, umaangat pa ng pa, ano, pataas.
11: Kahit konti ulan lang?
12: Opo.
11: Oo, so ngayon, Tay?
12: Okay naman na. Nalinis po ng mga ano, yung mga DPWH kagabi. Saglit din po. Opo, naglinis po sila.
13: Oo. Yung ginawa yung isang drainage, yun, mabilis na pumupa. Mabilis na mawala yung tubig.
11: Saka malalaki.
13: Malalaki. Hindi lang isang ginawa, maraming ginawang drainage. Hilela, hilera dito, mula Rodriguez hanggang Araneta. Yan ang ginawa yan, yun. Okay na yung ano ngayon. Hindi na siya binaba, hindi na ba.
11: Hindi na yung kinakabahan niya.
13: Hindi na, kasi komportable na kami kasi simula nung ginawa yung greenies din sa Rodriguez, nawala na yung alinlangan ng tao kasi mabilis na yung mupa yung tubig.
11: At Alan, para nga dito sa mga residente, no, bagamat hindi pa tuluyang nawawala yung mga pagbaha sa tuwing may matinding pag-ulan, malaking pagbabago na raw na mas mabilis na yung pag-alis ng tubig kumpara noong mga nakalipas na taon. At matatandaan mo nga mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-inspeksyon dito kamakailan lamang para silipin yung drainage improvement dito sa Araneta Avenue. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Thank you, Marian Bastasa. Ngayon, makikipag-ugnayan naman tayo sa National Irrigation Administration. Makakausap natin this morning ang NIA Administrator, si Engineer Eddie Guillen. Sir, magandang umaga po.
14: Sir, magandang umaga po. Good morning po sa ating lahat.
1: Yes, sir. Nako, eh, mismong ang Pangulong Marcos ang nanguna dyan po sa inaugurasyon na itong Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Bigyan nyo nga kami, Engineer Guillen, sir, ng dagdag na mga benepisyo, ika nga, ng mga areas sa paligid po ng proyekto na yan para sa ating sektor ng agrikultura, Engineer Guillen, sir, admin.
14: Ay, sir, talagang napakalaki ang pakinabang po dyan. Ano? In fact, kahapon, nung kinakausap ni Presidente yung mga farmers natin, aba, mangiyak-iyak pa sila, yung isa umiyak talaga na nagpapasalamat sa kanya. Dahil matagal na daw po nila yan pangarap, ano po, at siyempre alam naman natin, isla ang Palawan, so talagang mahal ang pagkain dyan, lahat imported, so laking pasasalamat po ng ating mga magsasakal sa kanya, at yun po kasi ang mapatubigan niya is nasa 1,000 hectares mahigit, ano?
1: Yes.
14: So talagang, at ang additional po na pakinabang dyan, siyempre alam natin, Palawan, siyempre tourism tourist destination po yan.
1: Mm-hmm.
14: So pwede po yan na gawin din ng local government unit na tourist destination. Napakaganda po nung lugar eh. Yung mag-fishing ka lamang doon, mag-coffee-coffee ka doon, may aquaculture, diba? So yun na yung isang pakinabang doon. At ang laman po ng dam ay nasa 3 million cubic meters na tubig.
1: Mm-hmm.
14: So ibig sabihin po niyan, malaking panangga rin po sa yung flash floods, yung pagbaha ng ating dam, ano po. And that's eventually,
1: yes,
14: pwede
1: sir
14: rin lagyan niyan ng ano, ng hydropower.
1: Mm-hmm.
14: Kasi ang mahal po ng kuryente sa mga isla, eh. Ano po. So pwede rin po ngayon diyan na hydropower, at marami pa po kaming project na naka-connect kami sa ibang agency, like itong Project Lawa at Project Binhi na tinatawag natin. Yung Project Lawa, lalagay po tayo ng mga isda, no? Katulong po ang DSWD dyan.
1: Opo.
14: At ibinibenta rin po natin sa DSWD. And then nagtatanim po kami ng mga high-value crops tabi ng irrigation canals natin. Yun po yung isang malaking pakinabang ka ng ating mga farmers. So,
1: yes, sir.
14: Marami po. Multi-purpose po yung project natin, sir.
1: Opo. At saka, admin, kung titingnan natin sa kabuuan, itong ganitong uri ng mga proyekto ay napakalaki ng kontribusyon, ika nga, sa mga food security initiatives ng ating pamahalaan, administrator, sir.
14: Tama, totoo po yan. Dahil pagka may irrigasyon na po, tumataas talaga ang productivity ng ating mga farmers. Tumataas ang yield, tumataas ang cropping intensity. Kaya, you know, ang dami pong mabibigyan ng trabaho niyan, sir. Eh. Kasi, tingnan po ninyo, tulad ng lugar na yon, aba, nagtanim sila ng palm oil. Sabi ng farmer, lugi daw sila. Mm-hmm. Doon sa tanim ng palm oil, no?
1: Opo.
14: So, ngayon, may pambawi na kami, sabi po nila. At kapag, alam kasi ng presidente yan, eh. Sabi ko nga sa speech ko po kahapon, noong siya yes. ay governor sa aming probinsya, tinutukan niya talaga yung agriculture kasi pag nag-uusap po kami, ang bukang bibig po niya, bihira kasi ang mabigyan mo ng trabaho sa probinsya dahil limited yung employment opportunities. Ano po? Ang nandyan lang, sabi nga, eskwelahan, DepEd, ilan lang naman ang teacher, ilan lang naman yung pwedeng pumasok dyan. Munisipyo, limited din. Usually, ganun po kasi ang nandyan eh. Ngayon, alam po niya na kapag in-improve niya itong agrikultura, yun, maraming matutulungan ngayon, maraming magkakaroon ng trabaho. Dahil pagka may mga produkto tayo, may mga traders, yung mga farmers natin, hanggang sa mga nasa market, ano, nagkakaroon po siya ng value chain creation, ano. At hindi lang yan, nare-retain mo yung iba ang project ng Pangulo ngayon, yung paano mo i-retain yung value chain ng agriculture sa isang lugar, ano?
1: Opo.
14: Makakatulong po niyan, magkakaroon po yan ng economic multiplier effect sa lugar.
1: Yes, sir. Okay. Nako, engineer, salamat na marami sa mga impormasyon na ito at mga update mula po sa inyo sa National Irrigation Administration, sir.
14: Thank you, sir. Just yan nga po.
1: Thank you, sir. Bye. Good morning, Administrator ng NIA, National Irrigation Administration, si Engineer Eddie Guillen.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oy, good morning muna at salamat sa panonood. Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din, Fatima Frando Francillo ng Las Piñas City. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong araw na ito, ngayong umagang ito ng Friday, July 24, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milius, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
18: I love it when you call me Senorita.
19: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
17: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
20: Pauso.
17: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
20: Self-protection.
21: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
20: Seek early consultation.
21: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
20: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
20: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
23: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
22: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
23: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
22: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
23: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
22: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
23: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
22: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
24: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
26: This is a public service announcement.
22: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Pinalakas, pinalawak.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo.
0: Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab.
3: Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
4: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating,
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Rocket.
27: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
29: 66 Informasyon.
30: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
31: Sports Radio 918.
32: Radio Magazine 1278.
33: At Radio Pilipinas World Service.
34: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
35: Mapapakinggan na
36: sa Capital 104.3 FM.
37: Capital